Shout out na ko na sa chief head guard nila kay Joel Silio kag sa balay dira sa adlawan, no, kay missis niya kuno nga kag sa ilo niya aga pa nagapamati. Diri sa aton sa ninyo pala tuntunan. So salamat gid ha, migo tada sa Capiz National High School. Sa ila sininga security group dira nagamintinar sa inyong peace and order man sa sulod sang eskwelahan. Okay? Sige, kay Crystal Maria Joy Libardo, mayong aga kay kag subuman Vince Dordi Acapuyong, no? Bullseye! Mayong aga lang da ha, sa mga nagatutok diri sa aton sa inyong pagpangalagad. Alright? Patamyo man sir si Rosalie kag si Nanay Violi, no, kapamati subong gapang laba. Okay, sige. From NB Arnibal dira sa adlawan. Sige, pamahaw ta Sir Joven. Ginis lang nga gulay o, katatapos lang mag-jogging. 11:30 AM pa ang sulod. Kay daw ganiwang naginang black pants ko. Hindi ka pa gusto sinakiganiwang ka na. Rex Data, mayong haga ha. Okay, Ma'am Emmy Villagracia Tandog, nakatutok. Kag sumumain. Dira sa kwan. Di na to. Di na ako sa dalom ho. Okay. Okay, Ma'am Sanis ko, nakatutok man. No? Shoutout lang ko doon sa YP niya nga Gapugapa 66C. No? Gapamati sa radyo. No? Upod si Tito Antonio Alisasis from Timonan, Quezon. Okay, good morning Sir Job. Good morning sa mga katropa sa radyo lang ko nagatutok. Ah. Okay, sige. Doon nagdaog lang ko doon si Tyra Saloto kon may radyo na siya kagdala pa si E. Ilipungon ta sa kagipadala ta sa imo. Ayon! No, para mabit-bit mo gid. Ma'am Lisa Digala, ma-out ko anay Sir Job. At makadto siya kuno anay ito sa Pontevedra National High School ho. Okay, sige. Okay, ano naman yung drama ni Crystal niya? Tanya, hindi na lang kita nakita Daryl Puerte sa video call. Ginhinulsulan ko gid. Uy, grabe ha. Ano na nakita mo kay Daryl ao? Ayoy! Manabi kay ka pinang garit. Garit ka mag video call kung sino-sino na lang. Ayoy! Oh, Lord. Sana hindi na lang kita nakita Daryl Puerte sa video call. Ginhinulsulan ko gid. Uy, grabe ha. Anong natabo na hao? Ang imo boses, Sir Joe. Bendo kaparehas ka mo ni Papa. Jay. Matyagan mo lang na. No? Kay Jing Levi Doloso. Good morning, Sir Joe. Base may kilala ka na nga naga mabakal. Ano ni? Ano pladera? Balidya ko. 70 and 10K lang oh. Sir Job, thank you, kid. Anong pladera man? Platera, siguro. May anong pladera man? Pladera ding hambal yaw. Gabasa man lang ko sa inyo text di, ha? Anong nang pladera man? May ko idea. No? Sir Pahabol, sino ang migo tang TM yung si Nung Budoy samtangga kapi? Thanks, sir. Migo tada sa kapi sa'yo. Ang duty na. Sige, kayo nung budoy ko na mayong aga da sa Migo sa TMU. Now, katropang Joven, mas nami, gidya dati, okay. Sadya, gid pa, inahin mo kay, may mga kwan sa kabuhi nga mo gid na. Inang uplok man, inang uplok, amo man ang imo, hambal ni Jab Anuno yun. Ang buta, ano tong kwan? Okay, Ma'am Lynn, Disyembre da, no? Good morning. Katropang Joven, paglitman ng Disyembre family sa Kadyo Panitan. Kay Mama, no? Nita, Disyembre, good morning. Naka-like and share na. Okay, sige. Dawala ka gid, Sir Joven, gakupas. Amo ka man gihapon. Ka naman bala kwan mo? Ara ka naman bala Tyra mo?
Bo grabe. Pang kagadya

0: No.
1: ¡Ay!
0: Oh, grabe kid birado. Darrell, grabe birada, ginabinira ka din ni Cristalo.
2: Ay!
0: Oh, mambal to karon si Darrell karon ng mango pagwapa ka na ged.
1: Ay!
0: Oh, mambal to si Darrell mo pagwapa ka na gid nga. Oh, di ba? Kung maka-expect ka sa tao, grabe man.
2: Ayoy!
0: Excited ako sa grand draw, sang santon, sang santon, salamat gid kay Doc Remilito Oy sa sponsor. Okay, sige. Solomon nami sa lumon sa suba. Sir Job, furniture na. Sir Job, kabinet ina nga bulutangan sang mga pinggan. Pagka pladera, gid man, o platera? Abi, correct nyo? Amo ng pladera? Pladera, gid man? Correct? Ano, gidaw? Pagka balok ko, platera na iya mo? Platera na? Basta nabasa ko ya, Dijing Libay Doloso, pladerang hambal mo, na-confuse ko. Ay, pagkasi ko pa si may furniture man nga muna. Kung platera, tibalaan ko gina. Yeah. No? Balaan ko gina yung platera. Okay. So, sige. No? Hambal na rin. So, crush ka ni Tyra. Sir Joven, ay, sala ka da. Hindi ako ang crush. Sina, no? Crush, guro. Dang inang daw dunuton ako. Pwede pa. Pero ang crush nga, kwan, ati balaan ko kung sino nang iya gusto. Hambal ni Crystal, hindi ko gapo-gwapa. Sexy lang ko kag flawless mo puwerte man.
1: Ay!
0: basi Crystal ma kwan man ha. Basi Crystal mahulog ka man da sa ginapungkuan mo ha.
2: Ayoy!
0: Wag masyadong magbuhat ng sariling bangko kaysa bugat man ha.
1: Ay!
0: di ba? Kung si Darrell, si Darrell, guwapo na yun si Darrell. Puwerte. Puwerte, ang nakikita mo sa ngalan pa lang. Puwerte. Darrell, puwerte, kagwapo. Depende lang kung paano mo siya ginalantaw. No? Beauty, kuno, is in the beholder, eh. Di ba? May araman niya tao, ngati, lawayan kasi, yeah, pero sa ibang guwapo na siya. No? Di ba na? So, ganun hindi kaya mag-expect. No? Ianggit mo na saya karon niya kay Kwan, Coco Martin. Tila imanets Coco Martin.
2: Ayoy!
0: Ti para sa nanay niya, gupo-gapo na iya, B.S. Darrell. Di ba la? Ano mo na iya kay Kwan? Pero, sa taong kilala ko nga pinakahugod, no? Pustaan ko na si Darrell mo. Crystal, kung na muna mapamana mo, hindi ka na yung magutman. amo nakita mo, doon din na gani nakapangita kami gaya ho. Kahiti, nawili na sang trin na maho. So, di ba? Sige. Oo, gwapo na sa kachat ko sa dati, mataas nga maputi. Si Darrell mo. Si Tyra na pati si Darren na chat mo gle. sige. Darrell ko no upload ka bo. Oh my goodness, sambal ni Sinelin pinikito tabige.
2: Ayoy.
0: Muna pagagadagad sa konto ni Crystal wala mag video call video call. Why ta ako nag video call? Ako nag video call na suyaan mapagali ko.
1: Ayoy.
0: Palasuya kagali ya, Crystal. Hayo, may lang kay Bayko nagsugot ba?
2: Ayoy!
0: May lang Bayko nagsugot. Kung nagsugot ko, ba, ang kalibakan ko guro sa imo.
1: Ayoy!
0: hambal ni Jabanoy Sos, hugod ng migo ko, biskan uplok lang na, humot pa, may putos pa na pirme nga litsyon, laban. Hugod na, kakapila na kami na mag-meet ni Darrell. Kamo ganun siyang pinakahugod ang kilala ko daw believe ka blaw. Kilala man na ni Jab Anunoy, no? Ano siling ko gani, makapangasawa ni, hindi kinimagutman sawa niya sa ni.

0: kabutman kaysa kitiring katrabaho. Dami ginipirmi, sundan nyo! Okay, at least katropang Jove na tuntol kong ari ka na di sa XFM. Ari lang ko din, nagapamati, pirmi. Ah, sa programa mo kag sa programa ni DJ Miss Ira kag Joy. Ah. Kanami gid magpamati may balita na may DJ pa, super powers gid. Okay, salamat kay kuan ha, kay Jeff Buenvenida, Buenviaje de la Cruz. Dito tuntulan mo kita, no? Okay, good morning katropang Jove, no? Pa-shoutout sa Abelo family sa Panitan specialist sa nagapinta di sang Changi, oh. Sa floor store sa kay Gerald ko, no? Okay, sige ha. Para sa ako niya, Sir Job, guwapo-guwapo kaya. Depende na naya sa pananawan sang tao hambal ni Ma'am Natalie Escalona Badole. Di ba? Emo na gani, depende na naya sa nagatulok, ah, no? Mayara niya mga bagay sa kalibutan, no? Parehas ang isa kabagay, may ginatawag kitang abstract. Mga painting na drawing abstract. Kung hindi kaya kuan law ay na no manayaman. Pero may mga tao ay gambal. Wow. Nami ba? Nami nga way kagani may maintindihan sinada. Ay tanong mo kay na namitan saya. Pilitay. Hambal ni Tyra anon mo nang gwapo kun manugtunto. Manugtunto malang wala trabaho. Pili biskan na law ay lang basta may trabaho ah. di ba? Wala, tandaan nyo na ha, lahat tayo nilikha na kawangis ni Lord. Walang pangit sa mundo kasi nila, lahat na nilikha niya maganda. Natabuan lang siguro ng itsura mo, hindi pa uso. pero at least hindi ka laway, di ba? Hindi ka laway. Maabot ka ng itsura mo nga imo naman itsurang patok.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Si Ernesto Alvarez siya, tiyawan ka na iya, mga kaabyanan. Wala na gani, wala na gani na ginsapak ni Kwano kay kung sila magdayunay, base high blood, sakit niya kay Lechon Permisudan, ni Boy Uplok. Mayad gani, wala man ko nagsugot mag-video call, tani, suya, suyaan naman ko eh. Mbal ni Jabanuno yo. May lang kayo ka nagsugot. Laban-laban, masuyaan ka lang ni Crystal. Pala suya agli. di ba? Oh, grabe ka react di oh. Grabe yung react ni Mary Joy Delphine. SM, look alike, Piolo Pascual? Question mark. Hindi to ya... Hindi ya Piolo Pascual ha. Papa, ano ganito? Papa J. Itong DJ lang na nagbasa-basa, letter lang. Managuro. Amo na pagka-inchindi ko. Hindi ya si Piolo Pascual. Bausus. Ha? Kuko palang guro ni Piolo Pascual. Why na ta? Kaga mo lang ni itsura ko ya. Bisa hindi ni uso. Bisa na mo amo lang ni. Pero makawiwili ni. mamuamo na ni itsura ni ka tropang Jube ni. The ordinaryo mo lang. Pero kung masapurahan mo niya. kay Marky Burines na. Good morning, Idol Joven. Pa-shoutout pa sa mga taga-barangay Solo, Pontevedra, Capiz. Nagapamati sila subong. Okay, sige. Para sa ako niya si Sir Joven ang pinaka... Okay, nga angkor man sa Roja City. Nugay, nakuasot na Crystal. Ara ka naman. No? Oo. Kuan gina si Sir Joven. Tisoy-tisoy. Pula lips. Oh, pagkadto ko da, ako na lang gani, nahuya, magtulok. Bo, grabe ka man. Ay man ko na, basi na hadlock ka lang niya sa akon. bisita man di Tyra sa bago namon nga istasyon na. Kaya tagan ta ka radyo. Kaga text ka sa akon kung makadto ka na di kay patambayon ko di si E. No, para ka ilo istorya man kamo ah. damo na ko ka look alike ko para kay Crystal no gay ako Crystal. Pero ang the best Oh, kag pinakagawa po nga ang kurman sa Philippines po, grabe. Pala, utro man si Mary Joy Delphine, no? Pala, Sotman.
1: Ay,
0: kung si Crystal, pala Hikay.
1: Ay,
0: si Mary Joy daw pala, Sot.
1: Ay,
0: Tayra bisita, are kami sa Tisa. Chico Street, Adlongon mo lang, pasaka sa babaw, bla. No, ulo unhan lang da sang ano sa basta sa Chico Street ay pasaka di sa babaw bukid dari kang bidya. No, okay, Lords, pa shout out da sa pinakagwapo sa Pamcret Boys kay Engineer Wiley kag kay Watchman Joey Bogart the Big Boy. Okay, sige. See you sa December. Ihanda lang da ang para sa akon. Ay to ay problema. Ah, kay handaan ta kaawit.
1: Ay!
0: Alas 8:20 na ho. Pili ko tinubsing sa inyo ka dira sa Nunoy Store kay Nunoy Aligano daawa. Mayong aga lang to, Nunoy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat gid sa pa-highlight. No, diri sa aton sini nga pag pangalagad. Sa aton sini nga palatuntunan mga kabinan. Pagbalik na to, natagan ta ligwa ha, ang pilaman ka mga dugang pagin nga balita, no, mga kabyanan. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, no. Ang kapel ko, magapatigayon mga katropa sang magapatigayon sang isa ka press conference, no, subong aga, no, kay bao damo gid naga lalain matapos nga mabato nila mga katropa ang ila sini nga mga electric bill.
1: Oh no.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sino sa inyo na kabato na sang inyo sini nga electric bill? Ako wala pa. Pero daw ginakulbaan ko. No? Kay nagligad, mga kaabyanan, no? Ang akon sweldo sang katapusan, gusto ko lang ibayad tanan mga kaabyanan sa electric bill.
1: Oh no.
0: No? Ang sensilyo sang bilog ang sweldo sang kuan, sus Maria kagusipo. No? Gapang luluya man ko kag
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Gapang luluya ko, maluoy ka siling ko baw, why get bilin sweldo ko ba? No? Oh, may lang kay TV, siyan pa paano, may tinago-tago. Ay kung wala. No? Sakit sa banks, mga kaabyanan, ang electric bill. Oh, ti karon pag tutukan sa press conference, no? Ining current power crisis nga ginapangatubang suwong. Ay hindi lang ni naton, no? In particular mga kaabyanan, mga katropa, diri sa aton sa Visayas area, no? Kadang ligad bangod sang sining manipis nga supply, no, sang kuryente o sang power, no? Sa mo na gani nga may increases kita. Mga kaabyanan. No? Ti kada ko sang kulang nga supply diriya sa aton sa Visayas. No? Kag subong man sa iban nga lugar like Iloilo, Negros. Sorti kita diri sa Roja City. Ha? Roja City daw halos wala brand out. Oh, matalupang danyo. Sa mga banwa-banwa, may mga manual load wrapping. No? Subot silingon, may mabuhi, ma-brand out isa ka-oras. Sa sunod, dito naman. So, ginakuha din na. No? Kay kanipis ang supply sa nga ton sininga kuryente. Sa Roja City, happy kita. Nga wala masyado brand out diri sa ton. Kaya ti may panitan na kuhan kita mo. Daw substation nga nag-provide sang kuryente. Pero sa Iloilo, damo to ga panglilinte. No? Ila to nga mga opisyales, gani ga pamuyayaw na sa NGCP. No? Kag sa DOE. Kay ti pirmi brand out. Maka mo sa kadadlaw, kapila ka mag-brand out, pinakakuan, duha ka oras. Dibla? So, diri sa aton sa Roa City, hindi ta na mabatsyagan. Why masyado brand out di? Pero, bantay ka lang sang imo electric bill, mga kaabyanan. No? Ti ang rason sang sining manipis nga supply ining pag bag down sang pila ka mga power plants sources naton sang supply sang kuryente mga byan. Tama ni gani nga tiya, madamo ang nagakuan nga dapat investigaran na rin sang DOE. Kaya daw, unusual na nga magkalabak down ining mga 33 ka mga power planto. Ang iba hindi banggit back down pero tama ka limited sang ila sining nga sources. O sang ila ginahaboy mga kaibin ng kuryente. Nga nag-suffer man ang aton sining mga kauturan. So ano mga rason ni sini mga katropay baloon na to na? No? Ano ang mga immediate solution sang DOE? Nagligad nag may aral sa mga pahayag si Secretary Garin. Nga para malikawan ko no ini, dapat magputa pagin sa panibago nga planta diri sa may bahin mga kabinan sang Batangas, no? Mindoro. Pero saan o pa ni? So kung hindi po kung madugayan pa ini, saan o pa niya? Mga katropa na ito, mapangin puslan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, may patag karon sang kapel ko, mga kabyan na, no? Ang Visayas, kag Mindanao, muning ginakulang sang supply, eh. No? Tida mo, ganing gahambal nga tiya. Luzon, bastante man tong ilaya, dapat ikuan Manila sa Visayas, di, share Manila. No? Di isa man sa ginabasol din yung mga kabinet ining section 6 sang ipiralo, no? Mga katropa. Nga konsa din, another deregulation. O, maghambal ka deregulation. Ato naman, mga kaabyanan sa mga privado. Gina-privatize ang mga planta, mga kaabyanan, mga katropa. No, parehas man nabla kita nyo kay ti, may oil deregulation law kita. Anong natabo? Dibla? Next week, ang aton nga gatongo, ang krudo, so sunod nga simana, shin na. Ang gasolina, nubinta na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bangod siyang sining deregulation law. Ang aton gobyerno, ginpanghatag mga kabina, ginapinanghatag nila sa mga private, ginahimo privado, para kuno sa, healthy competition. Pero ang ending niya, anong ginobra sa mga private sector, private company nga nag-handle sa sining mga power nga kinanglano na ton. Diba? Sila yung gaganar.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Inalaan ta na. Kagang iban pa, balay sang isa ka barangay kapitan, no? Ginkawatan. Tutukan tang latest investigation mga kabinan sang aton sining mga kapulisan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kagadugang pagid na ton nga balita, no? Diri sa aton sining pagpangalagad. May mga balita man kita sa national. Diri sa aton sining palatuntunan.
2: Bullseye!
0: Okay, balikan tani pagkatapos ang importante ng mga pahibalaw. Oras na 8:28.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Suntone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Suntone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo-tugid sa adlawad na kung pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hala, ka exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist the pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist the pain.
5: Pangkalang pain.
6: Fast and safe.
5: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: X FM.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Hala, ka-exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix,
4: pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Siren, isang Baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: X. X. F. M. X. F. M.
7: The Secrets of Health.
8: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
9: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas ni nga ma-experiensyahan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Samsung Plus Gold.
8: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
9: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
8: Amo na kalaba ha.
9: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Samsung Plus Gold.
9: Ang manami sini sa Samsung Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasari nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
3: The Secrets of Health.
8: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
9: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
3: The Secrets of Health.
10: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
3: The Secrets of Health. Santon Gold Coffee Mix.
8: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sininga to maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sininga brain.
7: The Secrets of Health.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: XFM.
5: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
3: XFM.
11: XFM.
3: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
14: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredion. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredion. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
15: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may
16: PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit!
21: Mag-assist pain!
22: Muscle fever!
21: Acute pain!
22: Kahit ano pang pain!
21: Basta pain!
22: Mag-assist pain!
21: Kangkarang pain!
22: Fast and safe!
21: Assist pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Assist pain!
22: Mabibili sa mga butika.
23: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
24: Kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
25: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo aging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
26: Endless love.
27: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
26: Endless love.
27: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

ciklo pa. Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, las 8:55. Ang ining oras, buido man yung ganadulong sa inyo sa Casino Plus.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, pabalik sa aton sa inyong pagpangalagad mga kaabyan and sa aton sa inyong palatuntunan. Sa gihapon, nagpamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Tapos sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye!
0: Sa mga late tuners, bago lang nagbukas ang ila sining mga radyo, sumaman sa aton sining mga katropa onliners nga para nyo nag-upo diri sa aton sining pagpangalagay.
2: Good morning!
0: Okay, no? So, sa aton yung mga katropa, dira? Nga nag-upo diri sa aton yung pagpangalagad, no? Once again, welcome sa aton Biyernes nga edisyon. May nagapamangkot diri, oh. Pwede pa ko kahulog sang entry ni Lola. Subong nga daw. Pwede pa, ma'am. May draw pa kita. No? May draw pa kita. Last draw naton this, afternoon. Sa Santo na next sa Family Bulibong pa-premyo. Alright? So, pwede pa kahulog, ah. Hindi magkabalaka. Hingaga. Walang kay kanugon ni na karon. Okay? Si Solomon Antonio. Mamahaw talo di job. Sudana, dubong mamoyo. Drisa Karindiria ni Pre-Pulding. Sa highway sa Barangay Takas, Pontevedra. Sige, pamahaw it mayo dyan, Solomon Antonio. Pidaway, kamusta ang tiyempo da sa Banwa, sa Pontevedra, diri sa Roa City, singke na maninit, diyo. Okay. Sino pagidangari, diri? Okay. Okay, Mother Elma. No, sang una, Crystal Gina Bayo. Ginabayo sa Lusong maglupak subong gin id ko lang sa idira na kachis sosyal na pero nami man kag okay sige mga kwan ha mga komento sa pila naton ka mga katropa dire. Okay sige. Hindi ang iba hindi ko na ma-relate eh. May entry pa ko din nga nabili ni hulog ko lang da karon ah. Sige, ininaga Ma'am Natalie Escalona Badole sa kay kanugon sa mga entry nyo nga ina. No? Kung bata ka pa bisyan ano na lang naluto. Mamaman ini ang kaunon mo subong pagusto ka na nga arte kay may ubra ka na ah. Kung kaysa istoryahan pa lang dugay-dugay ato na sa beach sa diskuhan. Okay, sige. Hindi ko ka-relate kay Crystal. May storyay namang guro ka o gulingon eh. Alright, mainit nilo ni Jobs. Okay, sige. Halong-halong landa. Okay, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, diri sa aton sining pala tuntunan, no? Ang ining bahin bulugan ay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sinyo sa inyo da ang daw kanbla, dasig ka po yun, pirmi sa trabaho. Inang gamay-gamay mo lang nga hulag, kapoy ka na, no? Gamay mo lang lakat-lakat, do ginahapo ka na.
3: Oh no!
0: Amo na kung kaisa makakita ka sa nag-exercise, matyagan mo do mapatay kaya.
3: Ayoy!
0: Inang wala mo pa matry, no? Wala pa mamatry, mambal, hindi ko na kahit mapatay ko. Amo pa lang ni gani ginobra ko. Ngahapo na ko. Diba? So base kulang ka na sa nutrisyon katropa. No? So paano ka mabuligan ang spirulina kag manunggay sa Santon Plus Gold ginatawag nga superfoods. Bangod puno ina sang bitamina kag minerals para sa natural nga energy sa bilog nga adlaw. Sa trabaho man o kun sa hampang mangin mapagsik permi kaupod ang Santon Plus Gold. Kay sa Santon Plus Gold sigurado ikaw gid ang una.
1: Bullseye!
0: So kung gusto naton nga ti bakod lawas ta sa matagadlaw nga tanan kakinangla naton sang daily energy Santon Plus Gold ang katapat mga kaabyanan. Okay? So mabakali na sa mga suki naton nga mga butika, inom lang kamo isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw mga kaabyanan para sigurado nga bastante ang energy sa bilog nga adlaw mga katropa. Mabakal sa kuan ha, mabakal sa Mercury Drugstore sa tanan nilang outlet, no? Diri sa siyudad sang Rojas kag sa mga kabanwahanan. Mabakal man diri sa mabakal man sa South Star Drugstore, Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Grace Pharmacy kag sa iban pa gid nga mga suki nga mga butika. Mabakal man ini online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Gold.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa mga katropa naton dira, no? Sa mga katropa naton dira mga kaabyanan, hingagaw na kamo sa mga entries ninyo. Basi na damo na kamo nang natipon ng Santon Plus Gold. Isulod na nasa sobre. Ang kada empty blister pad mga katropa. Para sigurado nga makapasakop kamo sa last weekly draw naton, mga kabinan, karon sa hapon, no? Before sang aton sining grand draw. Okay, no? So mga designated drop boxes naton mga kabinan, dira sa Jens Drug Store sa Banwa mga kabinan sang Pontevedra, RB Butika dira sa Panitan Public Market kag Super K Drug Store sa Poblasyon Ilaya Panay. Hingagawa nyo na da, no? Para sa aton sining mga katropa. Ha? Para nga ti makapasakop kamo. Yadi paning 3,000 pesos ha? Para sa inyo mga kaabyanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? So yadi pa ni para nga makasapin-sapin da sa inyo mga kinanglanon sa inyo sulod balay. So pasakop na ha? Hulog na sang inyo sini nga mga entries. Dua ka mga promo kita, Gold Eagle Beer ha? Mga entries nyo sa Gold Eagle Beer mga kaabyanan. Ihingagaw nyo man kay 12:30 may draw kita mga katropa, so hindi na kamo magpatumpik-tumpik pa da ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kuan ganiya ang aton nga Santo Nerex FM libu-libong pa premyo ha. Tikaron pa niya 4:30 ang draw pag 4 o'clock ang draw mga kaabyanan, so ihingagaw ang inyo sininga mga entries now na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Labi na ang Santo na Next FM, libu-libong pa-premyo, syempre, no? Kag balantayan ang aton sininga grand draw this coming September 27. Ara kita dira sa City Mall, sa bahin mga kaabyanan sang Rojas Avenue. Diri naton patigayunon ang aton sininga grand draw. Siyempre, ang Santo na Next FM libu-libong pa-premyo dala sa kalwansang Yes to Health kagasang XFM Philippines. Labi na ining apat naton ka mga produkto, ang Santon Plus Gold Premium D3, ang aton sining Turbo Dietary Supplement for Men, kagang Santon Gold Coffee Mix.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So gani hingagawa nyo na mga katropa, no? Ang inyo sining mga entries kay Bao sa Grand Draw. No, amo na ning ginahulat-hulat naton. No, ti napulo ang tagdaog sang tag 5,000 pesos sa aton sining consolation prizes. Then siyempre sa major draws naton 20,000 pesos ang pagadagon sang third prize. 30,000 pesos sa second prize kagang first prize naton. 50,000 pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa matyag nyo, sino ay han magdaog? No? Ang taga Negros ay han o kung ang taga Panay? Sa Panay, may ara kita sang pila ka istasyon, no? Rojas, Aklan, Antique, Kag, Iloilo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Panay, pila sa Negros, pila? Pito, no? Pito ka station. May apat man, Bacolod, Sagay, Kabangkalan, kag ano pang isa? No? Mga katropa. Kandaon. No? So amoning mapatupa ang mga entries mga kaabyanan. Okay? So pero dalagko nga mga pa-preview ha. And syempre sa Grand Draw maliban siyempre mambal sila tiyo naman ang taon na munda. Okay, mabunot man ang kamuda sang kwan. Mabunot man ang kamuda sang entry. Tapos na. Oh, pero hindi ka mong magkabalaka ha. Ay, hindi lang paggabunot sa mga entries, no? Kag pag hihibalo naton, no? Kung sino ang winner, no, sa aton sini mga kabiyanan nga grand draw. Ha, may ara pa kita sang katropa Zumba. Oh, ang katropa Zumba, may ara kita sang 5 ka mga energetic participants. Mga kabiyanan sa aton sini nga katropa Zumba. No, ti ina ang pwede nyo gid suportahan mga kabinan nga maghatag sa aton sang kalingawan while waiting sa aton sini mga kabinan nga mga winners. Okay, syempre ara dira ang Ibisan Kalipi Zumba Dance Group.
2: Yahoo!
0: No, so sa mga taga Ibisan da, no, naka-like ka mo, naka-follow na. Please support, no, sang inyo sininga kasiman. Wada, ang Ibisan Kalipi Zumba Dance Group. Lantaw na to niya. Kay ti mga energetic man sila. Sino pagid, no, mga katropa, haraman ang Sapian Red Sun Zumba Ladies.
2: Yahoo!
0: Mga taga-Sapian, mga ayaw sang ila, sini mga kabinan, ng abilidado. Diri sa Roja City, diri pakita ang ila sining kwan nga abilidad sa Zumba. Next, no? Ang Dumulog Zumba Ladies.
2: Yahoo!
0: Grabe ha, Dumulog Zumba Ladies, mga kabina, no, sa mga taga Dumulog da, naka support na kamo. Pwede kayo dala sang cheering squad nyo para magsuporta. Ano pagid? Ang Bara Zumba Ladies!
2: Yahoo!
0: Grabe ha. Hindi magpaulihi ang mga constituents ni kuano ni Teacher Aileen Arinki ho. Kagniga Barangay Kapitan Lorenzo. Kita ko tong ilang demo presentation to. Demo kanila. Ano-ano malang mga pasayan nga nagapisik-pisik man. Okay, sa maliban sa ila, tiaraman ang Good Vibes Family. Halin sa Barangay Bolo.
2: Yahoo!
0: Grabe yung Good Vibes Family ha. Perte man ang kwansin niyo. Perte man ang abilidad mga kaabyanan. Muli sila maghahatag sang kalingawan sa aton. Sa this coming September 27 dira sa City Mall, Rojas Avenue mga kaabyanan. No? So, hindi na magpatumpik-tumpik pa, suportahin ang inyo sining mga kagrupo dira. No? Mga kabinan sa aton sining katropa Zumba.
1: Bullseye!
0: So, bantayan nyo na ha. So, that's why nga dapat early pa kamo, alauna, to na kamo to. Para makakuan ka mo, makapwesto gid ka mo mga kaabyanan sang maayo, no? Dito sa City Mall, Rojas Avenue. Kaga syempre we would like to thanks, no, ay nga pamunuan sang City Mall nga ginhatagan kita mga kaabyanan, mga katropa sang kahigayunan, no, nga maka magamit ang ila sining activity area para sa sining duha naton ka mga kahiwatan. So sa City Mall Rojas Avenue mga ma'am, mga sir, thank you so much.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, kita yakit, anay kita dito mga katropa this coming sa sunod niya. Hindi pa sa siningang Domingo ha. Next pa, no? September 27. Alright!
1: Bullseye!

0: Pamangkot si MJ, pila? Oh, pamangkot si MJ, pila ang bill ko sa kuryente? Ako na lang na, bagahon ko na lang, kaya ako man na nagamit. Ako naman na tinanggani pa sa kwan sa iba. Oh, ang bali ni Crystal, tani nag-intra man siya. Tumba ka na, ikaw lang isa. Okay, sige. Check one, isa naman report si Katropang Elmer. Okay, check tang report ni Katropang Elmer Estimar. May kang tanan mga katropa sa sining balay ni Kapitan Nunoy Gregorio sang barangay Talono, sinulod mga kaibinan sang kawatan dira sa barangay Baliwagan. Di kamusta nagkaroon ng investigation sa aton nga mga kapulisan, ano ning mga nakuha sa iyaho? Dari sa aton sining pagpangarag at check ta si Katropang Elmer Estimar.
1: Live report.
2: Katropang Jopet yan tipo ng barangay Nel Fernando sang barangay Baliwagan nga isa ka organisadong grupo ang responsable sa pagsulod sa pila ka mga panimalay dira kag magpinangawat sa ila sining barangay. Now sa aton sining pagpakigangot sa kaya punong barangay Fernando sunod diri siya nagsugod gini ang pagkinawatay sa nga tinalikdan nga September 12 Sabado ina nga adlaw. Kaya ko sa din, tatlo ka mga panimalay ang natigayon nga nasulod sining mga kawatan kaya natabanan sa cash kaya pila ka mga kagamitan subuman sining mga cellphone katropang Jubena. After sa duwa kadlaw, nakaligad ang Domingo kaya Lunes, liwat naman nga nagpang-strike ining mga kawatan nga kapareho sa gigapon ang ila sining nga modus bla sa pagsulod sa mga panimalay kag wala na sang iba nga ginakuha pa amo ni ang puntarya nila ang mga kwarta gidya mismo sa mga tagiyaman. Litis lang nga nakawatan nga ni Katropang Juben ang balay mismo niya punong barangay Nunoy sa barangay Talon Nunoy Agrigorio Katropang Juben. Pero in takna alas 12 sa kagahon nga ini sila ang samtang mahamuok ang ila sining katulugon mayara sa ginapayag duha ka mga persona nga nagsulod sila sining balay kag dito na tigayon nga nataban ang bag ni Mrs. Emilyn Agrigorio Katropang Juben wherein nga nakasulod dito ang cash more or less yara sa 14,000 pesos subuman ang mga lahas ni kag ang duha pa ka mga cellphone nga may kabugusan tanan ginabulubanta naglabot sa 70,000 pesos sa diin sa tion nga naglakat or naghali na to ang ining mga ginapagyang kawatan na diparahan pa ni gani ni Kapitan Nunoy ang ining mga kawatan nga manuglakat na bala Katropang Juben kay dirigid ni mismo nagagisya sininga luyo kay siya ang nagahigda sa balkon nila nga porsyon sang ini sang ila sininga balay kag based naman sa mga ginakandak nga imbestigasyon sa mga barangay officials kaupo ng mga bipat man sa mga barangay ang ininga mga kawatan iya, Katropang Juben, apisar nga mayara na sila sa ginakabig nga person of interest. Ining sa mga suspect nila ni mga lunsay pangayaw ni. Ugaling, so no, diri, kay Kapitan, may posibilidad nga mayara na sila sa isa sa mga grupo nila, dira sila, sining barangay, nga kung sa din amuning nagatimbre, bala, kung sino, bala ang masunod nila nga iga-strike. Kagod din sila pwede makaagi. Okay, bandaw kapar yung kabisado nila ang lugar Katropang Juben nga ila sining malabayan nga wala sang CCTV camera. So nagaagi ni sila sa mga talon iyang porsyon or sa mga lugar nga sana siling tanagani wala sang camera nga sarang maka-identify sa ila kung sila iya ang makuhaan sang footages. Apisar, kung kaisa gani, may broody light, may gina-charge lang ang cellphone, ay nagkakadula gani, Katropang Juben. So, kwan niya, doon ginasurvey na ginila bala, ang ila sining pag-strikean man, antes ini sila ya magpang-strike.

0: sa mga kabalayan man katropa niya Joben. So sa sining nga hitabo ginapasangkad naman ni karon ni punong barangay Fernando ang deployment kagang duties sang ila sining mga bipat agod nga masiguro man nga hindi na maparihaan bra ang mga kasubong sining nga itabo ugaling nga sunod diri siya mayara gid sang tion nga ang mga makawat iya ang ano gid ang makabalo gid bala kag isa pa ang mga bipat lang nila sining ginabantayan kung sila iya magpang-strike at tropa ng Juven. Nagapangayo man ni sa karon sa ang cooperation sa mga residente dra sa iya sining nga nasakupan kaya kung meron sila sa information kaga may mga kasubong sining nga mga itabo sila kaya gilayon gid mag-report sa barangay kaya may mga tao sila nga ginadudahan lah especially sa mga kagabihon nga nagarubing dira sila sining nga mga sityo ay gilayon gid magtawag sa mga barangay officials agod nga marespondihan man or mapadulungan kag mahusisa ini mga tao nga nagalibot-libot dira sila sini nga barangay aminado man niya nga sunod diri siya may kakulangan man sila kaya nga sini nga mga bipat di man ima utilize 24 hours or let's say sa kagabihon hasta sa kagahon di man may mga trabaho man eh kag may malangabi ang ila sini nga allowances man nagikan sa barangay ay pagkaga may mga trabaho man sila ya katropa ng Juven. So sa dugang siniblang nga kasayuran pamatian tining kabahin sa aton sining interview sa kay punong barangay Ronel Fernando sa aton ini nga napakigangutan.
1: May waga sa tanan ano. Sang
2: ining na-mentionar mo kap sa badu ng sugod ining mga na-report diri nga may kinawatay. Pila gini tanan ka mga balay ang nakawatan diri sa imo sining barangay kap.
1: Ang unang kinawatay mga tatlo kabalay.
2: Sa isa lang
1: kagabi? Sa isa lang kagabi. Siguro ginpasunod niya gid. Kag mayad man sa maglikaw sa aton mga CCTV, siguro na monitor niya man ko din ang nakaplaster ng aton mga CCTV. Hindi siya ma-pick up sa aton CCTV. So may possibility nga, siyempre damo diri, may mga katalunan man diri, nga pwede malutsan pagkadto sa piyak na dalan. So may possibility nga may mga guide ina sila. Nga kukdanan nila nga naman nabalaan nila kundi nakaplaster nga itong mga CCTV.
2: Na-mentionar mo kakdo kabisado sining kawatan or mga kawatan ining plastada sa CCTV ito di sa barangay. Taga diri na diri kap or masamin nga nagkakabdo diri?
1: May araw naman kita nga mga possible nga mga suspect nga posible nga naging guide nila para mabalaan nila kundi in sila masulod kundi in sila ma-exit. Na hindi sila mahagip sa ato CCTV kag ang isa sa natingalahan ko isa sa mga biktima ng ini damo man ina da mga iro sa ila balay pati mga iro hindi maka way kwan so it means nga kabisado gid nila kay bisan kun ikaw baguhan nun di hindi mo kaya magsulod-sulod sa mga kilabi na gid may mga parts sa katalunan
2: So makabig na to ni kap kung kita maglantaw organisado ni nga grupo
1: ako yung nagapati nga ini nga mga grupo organisado ini nga mga grupo kita mo may mga abogado gan ni guro mga tuntun eh kaya ang isa gani da sa nadakpan sa una nga nagapangawat inid sa nadakpan sa pag-turn over sa pulis pagkaga may abogado siya nga iya so makita naton nga ini organisado kag atong nag-attempt man nga nagligad ng mga isa na kabulan sa isa man ka pumuluyo namon din nag-attempt nga sudlo na yabalaya pang wala masulod ang nagahulat yung salakyan sa karsada big car so do luxury car pagani mas manggara nun pang makawat kaysa sa ginakawatan
2: So sa sining mga nabiktima kap ano gid ni mga mostly ang mga nagakladula gid
1: dua ka klase mo may aring mga sapat ang gakaladula mga manok mga itik ang worst nga isa sining natabo nga kwarta gid kag alahas ang nakuha sa ila kag mga cellphone
2: madamo nagli no to cap although nga mayara na kita sa ginatawag nga person of interest sa gyapon bilang amay sa barangay anong mga tikang naton diri nga ginadihon sa barangay Baliwagan kap
1: actually na amo na ang isa sa tikang naton nga ang duty sa atong tanod gin na may naga duty alas 7 hasta alas 11 kag subong may ma-duty na nga alas 11 hasta alas 4 sa makagahon.
2: Shifting na.
1: Shifting na. Kaga ini ang isa man nga ginaidehan nato ang pangayoon nato sa bulig na ang ato na mga pumuluyo maging alerto. Kaya hindi man tanan nga sulok sa barangay nato kaya natong bantayan sa atong mga tanod. Kaga nabalaon nyo naman nga kulang ang atong resources. Siyempre kung ikaw magpa-duty sa tanod, kinanglan may gamay nga kompensasyon ina. Kay siyempre may ara man niya sila mga trabaho sa aga. Ti kung mag-absent sila sa ila trabaho sa aga, ti ang ila pamilya magutuman. Yani kinanglan nga tagaan ina sa barangay sang kompensasyon. Kaya ang atong mga tanod, 700 pesos malang per month ang ila sinaon, ila sinang allowance halin sa barangay, ti hindi gid kaya na iya magbuhi sa pamilya. So naintindihan ta nga ang tanod naton halin alas 7 hasta alas 11 lang kay siyempre pagkaaga may trabaho man.
2: Pero kap sa mga ginakabig din nga person of interest, pilaginis la kabilog kap kag ano na sa karon ang aton ginadihon agud nga madakpan man sila kap.
1: Actually may mga amigo na tadira nga nakaistorya naman ta sa mga amigo tada nga amo man ang nagahatag sa aton sa mga impormasyon kag naga collect kita subong sa mga CCTV footage na posible kag pwede na itong magamit nga magiging ebidensya batok sa sininga mga tao kag ma-identify na ton. Pero may ara na kita dira nga dua ka person of interest kag sa alias na identify na naton kag subong ginapangitaan na naton idea kung paano ina siya ma-trace kung taga-diin ina siya kag para nga kun hinali mahatag man naton ina ang impormasyon sa katapo sa aton kapulisan.
2: Okay. Sige, lastly siguro kap basi mira ka sang punugyan sa mga pamuluyo naton kag may panawagan ka sa mga responsable sa sining pagpangawatay din nga nagdatabo sa inyong barangay kap.
1: Kag sir, thank you gid no. Una sa ining naghimo sa mga bagay nga ini, sining mga makawat ini. Isa lang ang aton mahambal sa inyo nga kung kamo madakpan, wala pa kamo madakpan mo, okay pa na. Pero kung sa tiyon nga kamo madakpan, hindi ko yung mapasalig ang inyong seguridad. Kag ihatag ko ganyan ang hustisya nga kinanglanon sa akong pumuluyo. Kag ina, warning ina sa inyo nga ini ang baliwagan, handa kami nga protektahan ng amon pumuluyo. Apang kay kamo ginaswerte pa, pero nakuya nagapati, nga maubos gid ang inyong swerte. Kag once nga maubos na ng inyong swerte, ay hindi ko kahambal sa inyong seguridad kung kaya ta kamo dipinsan pag-abot sa sinang oras. Kag sa akon mga pumuluyo, ako nagapangayo gid sang pasensya sa amon kakulangan bilang barangay opisyal, nga hindi nato na proteksyonan kamo, nga ay tungod sa aton kakulangan sa aton resources na ibaluan nyo man yung aton mga tanod kulang gid sa financial gani hindi naton kamo ma nahatagan gid sang proteksyon nga insakto ako nagapangayo sang pasensya kag ako nagapangayo man sa inyo sang bulig nga mangin alerto kita sa isara naton ang aton panimalay sikuro naton ang aton mga pagkabutang nga kag kun may man may maara kita dira nga mga bagay nga nang dokay na hinala i-report nyo insigida sa aton bisan anong oras agud nga mahatagan nato nang insigida sang aksyon no. Handa ang barangay nga mag-aksyon sa sini nga bagay naga hatag kita sini sang atensyon subong kay ini hindi na ni ordinaryo kag hindi na ini siya usual nga kag ordinaryo nga klase sang mga makawat. They are organized group nga naga-operate sa bilog nga Rojas City kag sa mga katapo man sang aton kapulisan ako ga pangayo gid nag-apila gid sang inyo bulig nga madakpan naton ini nga mga tao para hindi na sila makahatag sang halit pa sa aton mga pumuluyo.
0: Bulls-eye! Nabatian si punong barangay Ronel Fernando sa nga barangay Baliwagan Ketropang Juben. So ginmentionar niya to nga before pa naman niya natabo ining pag kinawatay dira kay man first time niya natabo siya sininga termino Ketropang Juben. Naga mayara na sa mga bipat nga ginapaduty ni kumalin alas 8 sa gabi tubtob alas 11. However, sunogay di siya kakulangan sa resources kag may mga trabaho pagagang iya sininga mga bipat ay sa subong gid pangitaan ni manis sa Gapon sa nga pamaagi nga mapadutihan man shifting hasta iya sa kagahon. Now sa latest sa karon sa sining natabo nga pagsulod sa kawatan sa mga kawatan sa balay ni punong barangay Nunoy sa nga barangay Talon kay man may balay sa daya situated sa barangay Baliwagan nga gipablatter na ni gipabalag na ni sa Roa City PNP kag nagandak naman sa nga investigasyon wherein dito may nakita sa kuha sa nga CCTV camera nga or wala sa may nakita or may nakita rather nga CCTV camera o galing wala sa may nakita nga mga suspitsado or kawatan nga naglabay iya katropa nga Juben both side sa direction entrance or exit man sa mga CCTV camera. So meaning kabalogid ah may idea gid ining mga kawatan kung paano sila iya magsulod, kung paano man sila mag-exit nga hindi sila makuha sa footages sa mga CCTV katropa nga Juben. So muna gani pagkaaga sad to hindi natabo ning pinakatapusan da nga kinawatay mga launa na sa ila sini nga nadiparahan ay pagkaaga nagapadulong sila sa Roa City PNP agud nga magpabalag nagpangita sila sa ano ni sa mga footmark bala kaya posible may mga kay man ang balay abi ni Kapitan Nunoy situated na sa Dupulo mo do isa na sila dira ka compound ay wala man sang koral kag ang palibot
3: ano nga kulo uyapad
0: uyapad gani do uyapad bala palibot ka tropa Juben kag muna ginantaw nila to kung may makita sila nga mga footmark o galing wala gid kag dito sa malapit mismo sa kanal or suba nakita dito ang bag ni Mrs. Emeline mayo lang nga ginbilin ang mga ATM cards mga ID ang aging kuha lang gid ang iya sining cash kag alakak pati ang cellphone ah dalasa duha ka cellphone pati cellphone to pickup dalasa man so muna sa karon padayon pa ning ginakandak mga investigasyon sa nga tons sining mga katapo sa nga kapulisan diretsa sa lugar kag subuman na padayon na nga ginasundan ang mga ginakabig nga person of interest nga tabli sa sining nagakatabo dira nga kinawatay sa ilaman sini nga barangay Katropang Juben.
3: Pero anong hambal sang pulis diri Katropang Ilmer Kitty kun si kapitan ya kapitan sang Baliwagan ng pamangkoton para siya organize no? So ano naman yung panugdaon diri kay syempre ang aton pulis mas kuan din sila kay may intel no, may mga intelligence unit ang aton pulis no to determine kay kun magamo ni kun matuod gini nga organize kag according gani sa kapitan sang Baliwagan nga ang ilang mga serbisya nami pa ya no
0: luxury car
3: no da mga luxury car pa no so we will manami sini ikuan nato no sa aton kapulisan para at least ang aton yung mga pamuluyo makaaligmat man sini no kay base abi nila biguro kawatana kay ti do nami slakyan ya oh daw naman nami man nga style no di blahas yung maduda si mo nga naka o oh, butang tagabi na naka MRB kada no? O naka-SUV ka da. O. Sino maduda sa imo abi, di ba? Basi ang naga siding-siding sa imong lugar, basi naka kwan pa na, naka pulo pa na. O, mambal ka, di mong guro kawatan kay daw istorya iya ka iya itsura daw do talahaon man. O, katropang Ilmer.
0: Basi may business appointment na
3: nakasalag ka. Abi mo nagalibot-libot na sa balay mo, abi mo nagakuan lang oh. Do hindi man to rider. Oh, do hindi man to kawatan, okay, do naka-polo shirt. Oh, tapos do naka-sapatos man daw. Okay man ang postura niya, kagali kawatan gali. Mo na nang bago nga mudos bong.
0: Gali, kuan gali ka tropa Juben, professional.
3: Oh, professional nga kawatan. Maluoy ka oh. Kasi ka tropang Jason pa si naka-leather jacket. Oh, ang naga-CI bla. Oh, di ba? Hindi na malayo matabo eh. No? Katropang Ilmer.
0: Amo na gani katropang Juben. Now sa part naman sa nga aton sining mga katapos sa kapulisan initially ha sa aton sining pag pagkigangot kahapon kay nagbalik pa ni sila sa lugar mo. Sa katropang Juben. Nga ining mga information nga ging gather nila halin kay kapitan ang subject for
3: verification.
0: Kaya verification man. Kay ang isa diri sa mga suspect ni Kapitan ay may information sa dinga anay ni nga na preso. Sana missionary niya to ganti na sang na preso to automatically pagkagaya may bugado. Ay mo na gani nga ginakwa niya gid.
3: No, di ka kita kawatan, di ba? Magambal ka kawatan, mga pigado na ginagani ang iban pang bisyo-bisyo, pero siya di abugado ha. Di abugado di kampanilya ha.
0: Base mo ni ganing abugado nagapasalig sila or drive sila. Okay man kan. Pero wala lang kita sa concrete nga ano sina.
3: Pero sa baliwagan pila kinawatan? Tatlo?
0: Bali apat na.
3: Apat una. Na.
0: Oh, only para gani.
3: Do paborito gina nilang baliwagan aw. Oh, base sa sunod nga barangay, sa sunod iba naman nga barangay ang ila sini nga strike.
0: Ay kung talon nila sudlon, ay wala laguan to.
3: At iwahi sa lantong exit, unless sa dirawas, pabukid sila to.
0: Ay oo, oh,
3: muna. Sa baliwagan niya, pwede ka ka-exit da sa kwan, sa Paibisan. O, pag larga mo di Parawa City, pwede ka ka-exit da sa Sibagwan. Mayara man sa Dinginan.
0: Dinginan.
3: Ay, di, sa talon, sumulod sila to. Ah, isa la kung di ka nag-exit eh, direk ka man magawa eh, unless otherwise, saka dito, langoy ka eh.
0: Langoy ka sa suba.
3: Sa suba, pagkanto sa Ibisan. Oh.
0: Pero kung bantayan mo na ito sa kwan, sa tunay ito bla, sa bundari kita bla, ay sila da, suba lang na tayo lang agyanggit. Pagkanto sa talon. So, napili man siguro ah. Kaya isa pa, sa namin si Norto kay nani kapitan bla, katropang Juven, ining mga ginakabing suspect ng mga pangayaw ni ay may tao ginada sa likod sa sila. Nga taga-diraman or nag-star lang na bala sa makadali. Nga may idea sa sining mga kung sa di nakaplastar ining mga CCTV. Although nga may ara sila sa mga gin-put up ng CCTV dira para sila man sining barangay ay nalutsan siya po man kay tropang Juven. So, no, ganun kay Kapitan na hindi gin ma, ano, hindi gin maglawig. Mubos gining swerte sa sining mga kawatan kaya hindi ano masigurado kung ano ang madangatan.
3: Ay kung dunuton sila dahil sa pamuloyo ti mamay nila nila eh.
0: Ang muna gani, ang muna gin pasalig man ni Kapitan or panugyan ni Kapitan kaya hindi agad niya masigurado kung ano man ang madangatan sa sining mga kawatan man ka tropa niya Juven. So kabaya, angin na ano man eh na para sa atong sining muturan yung mag-aligmat gito man na mayara na sa karon sa ginapahayag nga organized group nga nag-strike sa pagpinangawat dire sa Barangay Baliwagan kaya siguro ah dire man sa Sulat sa Rojas sa atong sining motoran gani kwan gid ah very vigilant mag aligmat gid sa mga kasubong sining hitabo man kay tropa Juven. So para mo sila nga aton madulong nga balita nagikan sa may Barangay Baliwagan para sa 106.5 XFM News kay si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
3: Bullseye! Alright, parabong salamat katropang Elmer Estimar sa sining information mga katropa, no? So, damo na galida sa baliwagan ang biktima, no? Sang sining kawatan. So, mga lima kuno kabilogo. Oh, damo guro big time da sa baliwagan ka pa, no? Nga mando ka paborito gidang imo sining barangay Sudlon. Sang sining ginakabig ni Kapitan nga organize organisado nga grupo sang mga kawatan.
4: Bullseye!
3: Pero i-verify pa na ina naton ha, ina according lang iya sa Kapitan sa Baliwagan, no? So layon pag idea ang pagdeterminar sina, no, sang aton sining mga katapo sang kapulisan, no? Para mabalaan kung sino gidang sa likod sini. Ano ka matuod ni may mga di salakyan pa, no? Ang ini nga mga kawatan nga ini. So tuod, di ba? Sino maduda sa imo da katropang Jason nga ti naka-auto ka da? No? O ko nang imo sa lakyan da, naka-van ka? O mahambal ka nga? To, hindi man guro kawatan, basi may ginahulat lang. O, pwede mo pa nagagurong gani masalaan nga ti basi droga na. O, kaya gala hindi droga ang ilang mudos, pinangawat. No? So, sa tagsa ka mga panimalay naton, labi na kung gabi, oh. So ligmat wit siguro gininyong inyong mga panimalay nga nakalak ang dapat ilak. Di ba? And mangin vigilante in a sense nga ti kung may nagalibot-libot da sa inyo barangay, sa inyo lugar nga ka-unfamiliar, no? Hindi ka mo mahuya magpamangkot. Oh, ako basta may makita ako nga nagakuan-kuan da. Manong, mano ka? May kinanglan ka dit? Pamangkota, tagadiin ka? Oh. Kaya ti para may idea ka ba? O kung pwede mo gani pangitaan ID, pangitae da. Oh, kung na nahuya ka da, oh, ikuan sa barangay. Ireklamo sa barangay, i-report. Maton ka, pinakita ko to may nagaluyong-luyong itong tao to. Oh. Ngayon di man namon kilala, may ginapangita siya ng konsin. Oh. Oh, actually, sa subdivision, ganina mong da. Kung kaisa. Oh, ah, kapila na ginamatabo. Oh, may ginapamangkot. Tapos siyang kilala ko kung di yung ka-star. Ay, kung ginatudlo ah. Kayo una bes, kilala ko ginapamangkotan niya. Pero siya hindi ko yung kilala, malay ko may kong kawatan, ina, sindikato, ina, o kon drug pusher, adik, o kon ano dala, Jesus, tinudlo ko, karoon ka na disgrasya po to, kung wala sulun. Bullseye! Bullseye! Bibla, katropang Jason, gusto man. Oo. Eh, mga, ang mga sindikato, subong sus, himuon na nila ang tanan, kaya nga pamaagi para makapakuno-kuno sila eh. Tikong tinudlo mo to karon, no? Di po, amo man na siguro sa iba naton ng mga kauturan. Di ba? Ma'am, tutulan yung balay ni Toto Bal? Ah, Toto Bal? Ah, mara lang daw. Ah. Ito siya gani, oh. Oh, dugay-dugay, paglikot, pag talikot mo, may lupok na yung sus. Nagpatay, gali. Bullseye! Bullseye! Oh, di ba? Unless otherwise, akig kaginya kay Toto Bal. No? Oh, may mamangkot. Nugay ka mo tudlo-tudlo. Labi na ko na yung nagapamangkot. May ganit ka mo idea kung sino na. May tanimigo mo, pre. Uy, ano to, pre? Nining balay ni Kwano. Oh, at least may idea ka kung ano matabo to siya. May nabalan ka nga kilala ko tong nagkakwande si ano to. No? Nga mo niyo, si Jason ganito nagpamangkot. To ba mo yung natabo galito sa kwanto? Si Jason lang to namangkot sa ako ng ligad. Oh. Kilala ko to si Jason to, nakamotor pa siya gani, may helmet, tapos may angka siya na mangkot sa sakon. Gintudlo ko lang to, may natabo na to. Bullseye! Bullseye! O, ang pamangkot, ano ang natabo? Ha? Daw na bla. Ina, kung kilala mo po. Kung hindi mo kilala, biskan, rider, panasada. Ah, damo, nasurawan sakon. Bisa may mapundo daw. Oh, di sa lakyan. Sir, mangkot lang ko. Ano to, siraw din ang balay ni ano? Manong siraw, manong kay? Oh, ang isa daw kasarkastik o dahil magsabat-sabat man. Bullseye! Bullseye! Oh, ay kuya katudlo, bisang kilala ko pa na. Oh. Ako gani, bisyan na, hindi malipod manigar man, ay kilala man ta. Oh, pero may haragay niya, hindi kakilala sa inyo, sir. Kilala mo si Joe Ben? Kung wala, patay na to. Bullseye! Bullseye! Ay, sumpahida kayo na. Ay, mali ko man niya. No, pa si mahambal ko pa. Kuan ko. Ah, ako to si Jobe na nisko. Dugi-dugi. Dosakya ko na karoon niya. Naglain pa. Oo. Oh. Isa may mamangkot sa akon. Oh, kay Sino ko na ko nga kuha nga style. Pagabot sa security nga muna. Sa amay ko, ti, pulis to mo. Oo. Oh. Ang tudlo ina sa amon sa balay. Bisya nara ko, hindi ko yung pag-itudlo. Labi na kung hindi nyo kilalang tao. No? Babae man na, sexy, kung ano. Hindi ka magsalig sa gender. Kiti, abi mo, ano lang na. Alis otherwise, kilala nyo ang tao. Nan. Oh, amo man ako, mo sa balay, mangkuto, no? Ara si Sarge, pero ang napamangkutan nila si Erpat. O, oh, ara man ako na, to, hipos lang ko na. Man ako sa iyaw. Nikinang lang ko tani, ah, why siya di? Nan, why siya di? Ah, naglakat, pero siya ang napamangkutan na natungdan. O, oh, ay, bunta, pinamangkuto na si Erpat ko. O, oh, ambal dyan sa akong tinak, protection tana. Lang maako kay kung may armas to sa karon kung tiniro niya ko kundi patay. Bullseye! Bullseye! Muna akong kaisa sa ako, no? Kapila na na. O, ngitaon nila si Joven na nisko. Ako ginapamangkutan mo. Pambot, di ko na kilala, ma'am. No, sir, ikaw gid lang. Kung kamatsyagan mo lang na iya. Nga ako, ina. O, ah? Hindi na, hindi, mama. AI ako, AI. Bullseye! Bullseye! Oh, di ba? Budlay magsalig. Subong kay damo sindikato, Toto Bal. no? Kabudlay gid damo mga tuso subong. So muna gani hindi nyo hindi kamo pinabuang tudlo kay kun sino lang. Oh, labi na ko na mga nagapamangkot sa inyo hindi nyo gid kilala. All right? Sa muna nga ton sini nga panugyan sa publiko. Di ba? Kag kun may natudlo gid man kamo tandaan yung itsura. Oh, hindi gani pamangkutan yung taga sa diin ka kasi taga diin ka siraw, din ka gani connected sir. O ano ka, taga Kapilko nga manugutod?
4: Bullseye!
3: Ano ka na, rider ka? May ID ka na, sir? Mangkutan nyo. O, pwede mo gani picturean. O, kung nakatudlo ka na gitman, hindi mo hugod. Na daw na out of, ano ka? O, ay, arada, balay niya galay, sir. Kasi, o, hindi mo lang pag itudlo, basta. No, kaya ito, manatabo ito sa kolon, ikaw ganyan balasulun. O, mato sino gani, sir? Hmm, ikaw ang angkas. Ah, okay.
4: Bullseye!
3: Oh, tulok-tulok. Kasi katropang Jesus, no? Hindi ikaw to. oh, na bala. So, siguruhon no, gid. Oh, tapos report ka mo to sa barangay Maton Cup. May kuan bala. Kaya namin namang koto bala. Hindi ko kilala. Hindi na pangita si kuan. Oh. Eh, tinudlo ko man ka. Pero, ari tsura niya ka po. Hmm, ari may ID man sa wa. Basi may matabo bala. Kundi, hindi makapagkonsensyahon.
4: Bullseye!
3: Oh, inang ginapangita kanila di sa station, pero ikaw ang kaistorya. Amo gani. Oh, kayo na to sa guwao. Abi, yaguro mo, naghulog mo ko entry mo.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Oh, yaw, kadlaw ko siya. Kaya yaw, sa tiklod, wala sang, ano, sang gamay ng pirta na munde. Ay, sarado. Oh, ang uli, ang natiklod niya na yung dako ang apirtahan. So, kumayawan ka gani, ma'am, sa gamay, ang dako, pagidyangin mo, ginaporsige ba?
4: Bullseye! Bullseye!
3: Oh. Yes, sir, ano na si, ano, sir, si Joben, patay na to sling ko, ah.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Oh, sa sasulod, di, oh. Gok man, may makakaway kakakilala, siya, siya, ginapamatian ko lang, abi, sir. Oh, yung kumano ka, sa inyo, maano, mahulog ko tani entering ko, hulog lang to. Oh. Eh, pero sa guwag, istorya kami, samtang kahulat ko kay katropang Jason magbukas, abin niya, guro, managhulog mo ko entry.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Sige, amon balay, lapit sa patyo, kung madakpan ka, madakpan ta ka, isulod, tagid ka dayon sa nga buhi, sa pantyon.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Pintas man si Tuto pala. Sige, kung ako yan, Sir Joben, mga pamangkot din si Tuto. Bali, so good, kuya. Ah, kuya, oh, guwapa, kag-sexy. Alawat, panaya. Grabe, ah. No? Oh, hindi lang ka magsala. Sala daw, kaya, oh, ano ni? Ano, tonta kaya, kaikog pagi.
5: Kaya!
3: May ikog pagi ka na, hao. Basilayin niya ikog na to. Oh, pag may namangkot sa akon gani, akon una nga sa bat dayon, nga man tani, oh, kay kon magduwa-duwa sa bat, oh, lain nga direksyon ako natudlo.
5: Ayoy!
3: Oh, di ba? Oh, balinuli duwet na ga-level up man sila katropang Joven, sang una angkar-angkar lang, subong four wheels na, oh, high end pa, animal nila.
5: Ayoy!
3: Sa bagay dugay na nga nagkuhan na, nag-level up ang mga kawatan. Oh, di bla, dugay na nag-level up ang kawatan. No, oh, di barong pagani ang kalabanan eh. Ah, di kuhan pa, di nektay pa na. Tapos sa opisina pag-atiner. Oh, tapos si kawatan gani, sinong kapili? Oh, ginabuto-butuhan pa. Oh, naliduwet. Ay, sus. No? Nag-dugay na nag-level up ang mga kawatan. Oh, di ba? Dugay na. Hmm. Dapat may mga ido nga nagabantay sa inyo balay. Kami ya, pito, kabilo, gamon, ido. Grabe pa na magtaghol kung may tao nga di nila kilala. Oh, ako sa balay, may ido man ko to. No? Galing kay ti silent lang na iya. No? Ah, pagkagat niya to sa imo, daw kubra ang dalita ng... okay, seriously speaking, no, mga katropa, so halong gid kita. Be vigilant. Amo na nga tonda. no? Nung kaisa ang safety sang ibang nga tao na kasalalay sa aton. Di ba la? Katropang Jason, ang safety sang ibang nga tao na kasalalay na sa aton eh. So, muna hindi kayo pinabuang katudlo dyan, hindi pinabuang sang hatag sang information to those strangers. Di ba? Nga hindi nyo kilala ng mga tao. Kaya ikaw kabalo, manugpatay, manugsukot, no? Nagpagida, kawatan, adik, o kung sino da, nga ginakuhaan ka lang information. Diba? So, okay na lang na, bisyan, mag, iyan na, ma-effort na sa'yo kung gusto niya ganyan matultulan, diba? O, kung gusto niya, may one time, ipitudlo niyo sa mga barangay official. Matonserba, way, kung kabalo kundi hindi na iabalayin, kanto lang to sa barangay, para ti, at least dito, mapamangkutan mo kung siya taga-diin to siya. O, si Ma'am Susan Dolores niyan, sa amon, sir, basta nakasarado na inang gamay namon nga gate, ayawa na sila tawag sa guwa. Ay, kuhanin, no? Ayawang sila kasagit, eh. Kung si Crystal, mga what pa rin ko, Jobs, pasodlon ko siya, dayon, why na damo, gamo, ah, solo dayon, ah, bao, oh, Crystal, oh, Ayoy! Pasalamat to kay may FB Live, ang mga anuman kaya kong makita ko, ginahakos ko lang na, kung type ko lang, baw, sana all. Bago pagtibati sa simo, totoo ba, lo? Kaya kung type niya mga kuno, ginahakos niya malang na. Ayoy! Sana all, ginahakos.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Okay, so sige, no? By the way, dugay-dugay, mapatigayo na sa press conference mga katropa ang kuan ang Kapelco. Ti Balantayan, no, kay damo gid naga kuan nagareklamo mga kaabyanan sang ila sini nga bill sang kuryente o explicar na sang sa Kapelco. Kag good news lang subong, no, may panibagong update karon ang kuan ang NGCP. Ang good news sa NGCP, ara na normal na normal ang grid alert status as of September 18, 2026, 7:30 AM na report nila ni, no, from NGCP. All grids are normal opening condition today based on current supply and demand forecast. In the Visayas, grid conditions improve with increased generation capacity from Mindanao, no? Resulting the full 450 megawatts being exported to Visayas through the MBIP. However, a major plant outage may still trigger a yellow alert. So Visayas available capacity is 2,672 megawatts. Ang peak demand is 2,380 megawatts. Okay, so at least good news ni, no, mga kaabyanan. O, ti pwede mang gali ka import sang mga kwan ni, oh, nga man ang Luzon kasululubra to ila, di mahatag sa ato, no.
5: Bullseye
3: kahimbo na na ining NGCP kagapila ka mga planta, mga kaabyanan.
5: Bullseye.
3: So tutukan nyo, ha, ang duga nga mga update na nagkaroon sa Palatuntunan Sentro, ang ining sabat sang Kapelco kay ti naka-sentro karon mga kaabyanan, ang ining nasabitan nga press conference, no, siya, una hambal ko gani kay na ining current power crisis na ton, no, ginapangatubang subong. Then ining talakayon man dira ang increase, no, sa electricity. Kag subong man ang manual load dropping activities, kag syempre ano ang mga posibles nga solusyon, no, sa nga ton sini nga DOE mga kaabyanan, no, ko nagligad, may nabalita lang ining pagkakasangbat sa system loss, no, ginbagin kakasang BIR. Hindi mo gali kakasun sang BIR, subong yun lang naging kakas. Oh, ila rason yan di manggali ya pwede nga batanto kay ti way man nakapangin puslan sang ano to. Oh, may ila mga rason. Oh, sige na pamangkot subong ang DOE. Ah, anong posible subong rason? Mga kabinan, mga katropa, anong posible solusyon? Ang mag-forward ko da, pwede mo na ma-play partner. Oh, paki-edit lang kasi malutsan ha kay ti sa kuanay. Oh. Kay gina pamangkot gid ang DOE mo. Kay sobra-sobra na niyaw. O hindi, brand out. Ah, pag-abaga mga kaibinan sang dako nga electric bill. Tida mo ang nagkairita kay nga man, siling nila. Wala man ko nagdugang appliances. Nagtipid ka pa gani. Di ba? Nagtipid ka pa gani. Kung diin ka nagtipid, dito pa gaya mas nagdako ang imo, ah, balayran.
6: Oh, no!
4: Bullseye!
3: Di pamangkot nila mga kaabinan diin ang hustisya, dira? No? So, ining problema, karon ining power crisis, di very vital ini, diri sa atong spungsod. Damo apiktado sini di. When you say power crisis, hindi lang elektrisidad, o pati ang produktong petrolyo. Di anong obrahon sa gobyerno, tadi kaya hilak sila nga hindi nga ti dapat makabulig pa rin kung hindi ila pagbuhisan, ay nahilak sila. Kaya ba siguro ti mabuhinan ang kalawato nila eh.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ano ba ti tablao anong mga kwanderis ang DOE, ha? Katropang Jason?
4: Bullseye! Bullseye!
7: Visayas grid, still ongoing ang yellow and red alert. Kay Waay pa nakasulod ang mga solusyon na, no? Currently, we are monitoring around 6 power plants. Interconnected na siya. So, we are pursuing immediate solutions, mid-term solutions, and long-term solutions. Long-term solutions, we have talked to all the companies already. Ang short-term, ang ginalagas ko subo, may para ginapadalian ko lang ang NGCP, mag-connect sa mga short-term ta, may batteries kita ngayon butang dira sa Santa Barbara or San Joaquin, one of those, and also 100 kilowatts in Negros, na in place na siya, we just need everybody to cooperate and move fast, no? Unfortunately, ang mga power problems sa subo, dugin, yung panublit na lang, hindi na siya ma-fix in one go or isa lang directive. It is, power plants takes 5 years to build. So, napaspasan naman sa buong, pero the final long-term solution will be in by 2028. But I hope within, by next month, all these red and yellow alerts, hindi na siya madula, pero mabuhin na lang ito.
8: Secretary,
7: kahit
8: hindi nga mga batteries na in-mention mo during the event, how soon siya ka maging available?
7: Ang batteries?
8: Yes. Ang batteries niya i-install sa Visayas.
7: We have been pushing for NGCP to do the contract already. Nag-issue na kung ganit. So, directed sales ang show cost last June pa to eh. And it's been 2-3 months already and now it's getting worse for Visayas. Kinanglan lang siguro mag-overtime lang sila para matapos na ang contract. At maka-stabilize ng grid diri sa Visayas, especially in Panay. So, I'm appealing really for cooperation. I keep repeating that. And I'm appealing for NGCP to tapusun tayo ni. At least, hindi man na siya madula, pero mabuhinan lang din. Mabuhinan siya, lower by 50%, then by a few months, makuha kita barge nga pasulod, and then ang mga barges na temporary lang, tapos samtang ginahulat matapos ang mga power plants sa PEDC, BCPC, TDI sa Mindanao, we will have barges coming in Panay, and including Visayas, so hopefully, ma-follow ang scheduling. sila. So, it's ano, I hope, ano, buligil ako mag-pressure man sila. Thank you. It won't be gone, no? Hindi na siya madula pa. Kaya projection, last year, paninamo niya announce eh, na may ara, gidman nga, ano, that's why we have been campaigning for energy savings, Earth Hour, pati solarization, and then trying to keep the generation companies or the plant, power plants nga, maintain niyo sa Mayo, kay sa amo niya projection, may ara, hindi ang na alerts kaya matabo. So, it will, since the solutions are long-term, makonstra ka pa eh. Kulang din man eh. Makonstra ka mga lima na katuig, pero gina-request ko sa mga genko natin din rin, na 3 years lang, paspasan ka, buligan ka mo sa provincial government, sa national government to get your permit. So, hopefully, they can bring it up by 2028. So, from now until 2028, we have a gap, no? Which is 27 and 26. So, for that time, the short term will come in this month, which will lower lang a number of alerts, not eliminate. But in a few months, by end of December, we will have new barges coming in. Hopefully, mabuhinan or madula.
3: Bullseye! Oh, tiyan mga plano. Ah, sino sa kaya DOE Secretary Garin? Ah, taga Iloilo na. Oh, si Subong kinabinoy ayaw to sa Iloilo. Ah, kay tigrabing brand o tanay. Oh, mga katropa. Oh, tiyan mo to may short term kag may long term. Oh, dito pa obra sa mga panta, may mga may mga battery kuno to ng mga ginapang hawakal sila. Oh, anticipated naman kuno nila pero nga man naglabot pagit sa punto nga mo ni
6: Bullseye.
3: Nga man ginhulat pagit naton mga kabinan nga makala kuani makimo 33 power plant ha ang ining na offline. Oh, so kumbaga ti dapat questionable na na. No, anong gunahimo sang aton sining gobyerno subong no para ma-address ini mga problema nga ini ha kung pasugoy ron te anticipated. O, anticipated na pero maginhimo kamo wala. Nga naglapot pata sa sini nga senaryo, mga kabyanan.
6: Bullseye! Bullseye!
3: My goodness, oo. Sige, ang oras naton alas 9:57 ang ini nga oras, ang buylog nga gradulong sa inyo sang M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Kag, buylog man nga gradulong sa inyo sang Casino Plus.
6: Bullseye! Bullseye!

0: Oh, si Rix Mano, gani. Oh, sila niya, tama. Kakatropang Jobe nagligad. 700 lang yung bayaran ko. So, bong nga reading, 900. Wala. So, suga lang kag TV. Gamit ko di sa balay. Wala gani heater, rice cooker, TV. Kag suga, 900 na. Oh, muna gani si Linko, Rix Man, Rex. Ako gani sa balay. Way mo ko nagdugang gani. Nagtipid pa ko. Oh, ti, bilog ko nga sweldo sa katapusan, hinatag ko lang to sa kapil ko. Tuod-tuod na. Oh, daw mahibi pa ko ba? Anuhon ko? Oh, sabong ga, alawat ko't bugtaw, ah, aga para patyo ng aircon. Eh, bata ko ti, ah, galiwasa kundi mag-aircon. O, sa una, di pa aircon pa na gani, sila mag-tulog. So, to, sabong, electric pa na lang. Oh, tiyo, abo, sabong ginakolbaan ko kay nag-tipid-tipid na ko tani. Oh, tapos ay, yo, do sabong do ginawa ko lagman kita. Okay, sige daw lang alang gid chempota no, diri sa tonsering pagpangalagad mga katropa. Standby na kamo sa masunod nga pala tuntunan drama naton, Endless Love susunod na. Ang iban nga mga balita nga way naton matalakay diri sa aton sining pagpangalagad, standby na lang sa Palatuntunan Sentro with katropang Christine Dayanropa. And of course, advance happy weekend na lang sa aton tanan-tanan. Kabay pa nga ti makapahuway-huway kita. Natyagan nyo kapoy na gid, bangod sang sining from Monday to Friday nga trabaho. O, ti mag-recharge, magapahuway. Tipon na naman sang kusog para sa palabuton na naman nga Lunes. And of course, hindi mo kita magkalipat. Nga ano man ang inyo sini nga relihiyon dira. Hindi magkalipat nga magsimba. Kung nang simba nyo Sabado, tisimba ka mo buwas. Kung simba nyo Domingo, simba ka mo Domingo. Hindi kayo magkalipat sa pangamuyo, kag magpasalamat. Sa tanan nga blessings. Alin sa pinakagamay, may pinakadako dati pasalamati gid kay Lord. Okay? Sige, no? Sa aton sining pagpangalagad partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kagani ang pala tuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5, Bex FM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, Las 10, impunto.
2: X FM. Good news! Sa MLU year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Hala! Ka-exciting!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Magsanton Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina ha?
10: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hala! Ka-excited!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
5: Mamakal sa mga butika.
3: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
11: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
13: Premium D3.
12: Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, napalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: X FM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: X FM.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatikin.

0: pumili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Rojas City Capital. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: sinawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, magin buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Ikaduha na ining akuntata sa akong trabaho dire sa ibang lupungson. Isa ka bulan matapos na makalupad si Lordi sa Saipan, kami naman ni Jojo nag-upod sa isa kalubrahan. Kaya wala akong nakabatsyag sa kasubo. Kag makaligan ng isa katuig, nakapamana naman si Lorena dito sa Saipan. Kag nakaangko na sa anak. Pagkatapos, nagpauli sila sa Pilipinas ang bana niya. Kaginbila ng ila anak kay nanay. Kag matapos ang ila bakasyon, nagbalik na sila sila trabaho sa Saipan. Kagsugod sa makatrabaho kami nga tatlo sa guwa sang pungsod. Tagayon ang kabuhi namon. Nagaginawa na kami sa kapiya doon. Nakabakal na kami sang balay kaglote sa isa ka subdivision. Kag si Rico, wala na niya ginpadaya na iya kurso nga cosmetology. Tugod nursing ang inkuha niya. Tugod una bes, amog din ang kurso nga gusto niya. Total ko no? Masarangan naman siya nga paeskwilahon. Apang sa piyak sang iya kasakuon sa pagtuon, wala gid niya gin kalimtan ang pag-intra sa mga contest para sa mga agi. Oh, ang kahon nga nasudlan ko sa mga love letters para kay May, hinali ko lang ang dumduman. Alay ka, kay kuhaon ko sa idalom sa ngakon kama. Sugod sa nag-abot ako diri sa Dubai, nagsulat ako sa mga love letters para kay May. Bisa nakahibalo ako, ngayon di ko na inipag-ihulog. Kagsa natandaan ko, mga 1917 na initanan. Ginapaminsar ko na kuno abi, wala si Chester sa kabuhi niya. Kaya kung ianubyo, kung nakahibalo na ako na makaangkon kami sa kahigayunan, na makaangkon sa maayo nga kabuhi kung tani, wala ako gintalaw sa pagpangaluyag sa iya. Oh, kung tani, ginapalangga lang siya ni Chester. Anay ka, buksan ko bala kagbasahon ang una kong sulat para sa iya.

0: Palapit na lang ako sa balay. Sunukin ang Emily. Nag-abot naman si nanay. Anong napinsaran niya? Na nagbakasyon naman siya? Kagpatod, usisaon naman niya ako bahin kay Chester. Arin ako sa aman.
1: May galita? Oh, tanawa bala ho? Uy, tuloka bala ni Suras ang bata ho? Oh, iloy nga iloy, kid!
0: Si Maninay Piling, siya ina. Ari siya. Kamidala siya kabata. Iloy nga iloy kunong itsura. But sa lingon, may asawa na siya. Kag may anak na. Hindi anay ako magdayon sa balay ah. Mabalik ko sa bangga. Masakay ko sa tricycle ah. Mapadulong ko sa bus terminal. Masakay ko pabalik sa syudad.

na ini. Nangaamo sina. Masabay sa katuig pa lang nakaligad. But silingon, sabay sa katuig pa lang nakaligad. Nagpangasawa siya dayon. Nangaamo sina kadali. Nalintan niya ako dayon. Wala ba nasang but silingon? Atong pareho kami nga naghilibion. Hindi ako makahangop kung nga nagsubong sini. Buot ba na silingon? May karelasyon na siya nga iban sa tong gabi isang katapusan namon nga pagsugilanon. Paano na tabuin na? Paano?

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buti ka.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: wali day na? May kinanglan ka?
1: Wala. Nakita ko na ikaw daw kay Ina kapaya nagpadalam sa pinsar mo. Kalayo sa panulok mo. Nga ahaw. Nadumduman mo naman ang ginbilin mo sa inyo nga boyfriend mo.
0: Ano nga boyfriend? Wala, wala.
1: Hindi ka magsiling sa kagwapa mo nga ina. Wala ginsang may nagtalang.
0: Ay, ang matuod, may best friend ako. Palangga na mo ng isa kag isa. Tagsa hindi hungod, nakaangkon ako sang isa ka relasyon. Abang, wala man ako sang paghigugma sa among lalaki. Kag tungod, may kahagugma na ako. Doon nagalikaw na siya sa akon. Tub-tub isa kagabi. Pareho kami nga nagkahibi. Nagpautwas ang amon baratsyagon. Ang laom ko, kun maging okay na. Apang nadula siya sang hinali. Tawuran kami sang komunikasyon, tub-tub subong.
1: In love ka sa best friend mo, no?
0: Ay, gusto ka. Naglaom ako na maabot pa ang tiyon na makakita ay pa kami liwat. Kagina pa nga ako sa kaugalingon ko na hindi na ako magpadaog sa kahuya. Ako na mismong mahambal sa iya na love ko siya. Apang masakit ang natukiban ko, sining naliligad na nga si Mana.
2: Ha? Ano na?
0: Magpamati ka. Ambos sini ang natabo.

0: Law? May asawa na siya?
1: Posible. Tugod, nabatian ko pa sa iloy niya. Nagapakighambal kay nanay ko. Nakanamungin sa best friend ko ang among bata. Grabe ka sakit siyang inbatsyag ko sa tiyon nga ito.
0: Ay, kung talagang pamangkot mo ang iloy niya, ginusisa mo kung may asawa na matuon ang best friend mo.
1: Ini ko mahibalaan ang buhaton ko sa tiyon nga ito eh. Ganyan naglakat ako. Nagbalik ako dali sa syudad.
0: Ay, kabuang sa imo ah! Ato ka nag-gib! Wala ko pagin siguro!
1: Ano kaya na panglimot ako mo? Sobrang akalain sang buot.
0: Wala ang ini mo pagtilawan. Napamangkoton si nanay mo kung nagpauli ka. Para nga mathagan ka.
1: Ay, ah sige ah. Mapauli ako sa Sabado. Mangusisa ako.

0: na lang. O tete, hindi lang pasalubong ko.
1: Ara pa sa sulod sang bag ko. Kag hindi lang ikaw may ara, no? Pati si tatay, kag nang Emily. Amuman si Tonton.
0: Yes!
2: Ila lang na ha, ang pinamakalmo nga mga pasalubong. Hindi man ko sina interesado sina. Kwarta lang yung akon.
1: Okay, Nay, ah. May ihatagi ba na ko diri sa imong kwarta? Tugod, sweldo naman kahapon eh. Wala gihapon siya nagabago. Kwarta gihapon ang importante sa iya. Wala gani siya nagkapamangkot. Kumbala, kapoy ako sa biyahe. Kagong ginagutom na ako. Nay, mailis na ako sa makadali, ha?
2: Makuot ka na lang gid sa bag mo, oh. Mapadugay-dugay ka pa. Subong na lang ba na?

0: na nagalit ka mo ni Chester?
1: Wala na kami, Nay.
0: Boy! Ano? Anong siling mo?
1: Ang siling ko, wala na kami. Break na kami.
0: Boy! Ano? Sang-saan o pa?
1: 5 kabulan na.
0: Naka! Anong natabo? Nang babae, bala siya? Kung tanig yung patawad mo na lang, para nga okay na. Nga nga nakikbreak kay Imoya? Wala na balas ang tsensa nga magbalikay pa ka mo? Nabalikan mo siya?
1: Wala na. Tag-indi naman ako, Nay. Ah, sige, Nay. Malakat na ako. Kibasibala kung magabihan ako sa dalan. Siling ko gid nga madismaya siya. Tagpiliton ako nga balikan si Chester. Hindi ko gid magbuhat ina. Hindi gid.

0: Nakahibalo na gali ka mo nga nag-break si Chester kag si Meg? Wala gid ka mo sang nahimo nga paagi agud nga magbalikay sila?
1: Tamaran ko magpahilabot sa personal nga balatyagon sang aton nga anak Alita.
0: Bumbot! Kakurto utok gid balas imo sang tiyago mo? Hamak mo ha! Buhay milyonarya na kung tani si May? Apang naupangan pa? Man, lawlaw ka nga klase sang amay!
1: Ano?
0: Oo! Kung tani, nagpatunga ka sa ilaaway!
1: Mas maayo gani nga ginbulagan siya ni May! Kay hindi ako sina sa iya! Hambog ang klase sang lalaki! Daw lain ulo!

0: ti anin na, kamusta na? Nakapangusisa ka kay nanay mo ba yung sa best friend mo?
1: Wala.
0: Ha? Naman!
1: Naunahan niya ko bahin sa ex ko eh. Kagin pamangkot. Kung hindi ako pwede nga magkiguli. Doon nag-init sa hinaling ulo ko. Ganyan mo ina. Nagbalik ko dahil sa Sabado eh. Nagaplano ako kung magbakasyon. Bisan isa lang kasi mana. Apang hindi pa subong ah. Sa madason pa nga bulan. Gusto ko nga mag-isahan nun sa sulod sa inadlaw nga ina. Kaga mga handurawan nga kalimpan ko na.
0: Kon amo. Good luck, girl.

0: XFM
1: XFM
2: Sample Plus Gold
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko Bangot sa diabetes Pero, sa nabatian ko sa radyo Ang Santon Plus Gold, intestingan ko Adlaw-adlaw ko na ginainom Grabe, gandang epekto Nag-normal, pati blood sugar ko
2: Santon Plus Gold Mabakal sa mga butika Santon Gold Coffee Mix
4: Ako si Stella Ang bago ko nga paborito ng kape Ang Santon Gold Coffee Mix Swak na swakit sa akong palabor Di ko na kinanglan Pamagbakal sa collagen Kaglota Bangot yara na sa Santon Gold
2: Santon Gold Coffee Mix Nagkape ka na Lalakas At gaganda ka pa
5: Ang gusto ko sa kape Di lang puro tapang Dapat Sakto lang Parang Santon Plus Coffee Mix Di lang masarap May health benefits Kaya Dito na tayo Sa Santon Plus Coffee Mix May kape ka na May gamot ka pa
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
9: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
2: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
2: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
11: Yeah!
2: Sister pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
2: Go!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:50 na sa aga. Kag ini nga oras ang buylog indulong sa inyo sang M. Luillier.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Balagaban wa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan, Santro.
1: Centro.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Lalo kita karon sang Biyernes. Petsa 18 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
1: Centro.
0: Oy, mga katropa! Thanks God, it's Friday!
1: Wow!
0: Biyernes na naman kita, mga katropa.
1: Oh!
0: Sa subong aga, mangin ko po rin YouTube to balas 12 sa udtong inyo alagad. Ang inyo anchorwoman, katropang Christine Dayan Ro. Mag-aup na naik tayo, mga katropa. Good to nga magtalakay. Sa pilaman ka mga talalupang doon nga dapat ninyo maibaluan sa subong nga mga tinion. And of course, sa dugang pagid, mga katropa, nga mga balita, partikular mga balita lokal. Naman niya yung gadulong sa atos nga patrol with katropang Zaldi Aguiap Jr. kag katropang Elmer Diretso Estimar. Sila mas nga padayon nga pag-monitor sang kalinong kag katawhay dirima niya sa atos nga bugos nga probinsya.
1: Centro.
0: Ay mga katropa, mayara na gid lamang kita sa nabilin nga 98 days before naman ang adlaw sang Pasko.

0: Metro.
1: Ay, sa lahat mga katropa, 98 days before naman ang adlaw, sang Pasko.
2: Wow!
1: Dasig lang, no?
3: Ay!
1: Angan-angan, papaldo ka na naman. Sige, good morning sa mga katropa. Naton yung nagkatutok na gamonitor na status nga 106.5 MHz. Sa FM band sang lilisuan sang inyo dira nga mga radyo at the same time. Sa mga katropa man naton nga nagkatutok na gamonitor, nagapulupamati, nagalantaw. Sa ato nga live streaming sa XFM Rojas 106.5 Facebook page at the same time sa ato na rin nga YouTube channel ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Okay, sa mga katropa naton, good morning gid sa inyo ha, tira mga katropa.
3: Yahoo!
1: And of course, ginabi-abi tagi ng mga katropa naton nga nagatutok man dira sa may bahin sang Chudor Arsenas Trade Center na dira sa may utanan section kay katropang Rosalinda Antonio.
3: Exciting!
1: Dira sa may seafood section naman kay katropang Wendell Dolor. And dira sa may katropa naton solid gid nga katropa Pips kay katropang Herminio Hicalde sa Hicalde Meat Stand.
3: Yahoo!
1: Good morning gid ah. Subong madra sa may bahin sang Burgos Talipapa.
3: Wow!
1: Dira sa may Mathcom Burgos sa Mang Tinapay sa Injap Supermart. Okay, katropang Ernesto Alvarez dira nga nagka-monitor gid. Subong. Good morning.
3: Yahoo!
1: Happy morning man sa mga katropa naton. Wow. Pag-agi ko bag-ulang dira sa may bahin sang crossing Balaho. Oh, halin dira sa may Block 6 pa dulong sa Bilibili. Bao dira ang isa ka ano dira ng Talipapa. Tunog-tunog gid ang XFM.
3: Exciting.
1: Good morning gid kay Sir kag kay Ma'am dira nga naga-monitor. Di makapit kuda kuhaon ko gid inyo mga pangalan kay Tamya Won tagid kamo. Thank you gid ah.
0: Wow!
1: Dira pa gid sa may ay Karinderya bao to dumanda. May cruising man sa Tanod Outpost sang Barangay Tiza. Good morning gid sa mga nagakao na da. Good morning gid sa mga katropa naton. Dira pa gid sa may LTO ho. Wow, tudo man ang XFM aga pa pag-agi ko da kagina.
3: Exciting.
1: Kaya abi nyo. Nagahinahinay ko da agi mo ginamonitor ko gina si Sharon Amigo. Mga katropang solid naton dira. Sa may atubang sang LTO District Rojas.
2: Wow!
1: Nag-monitor gid man. Ha? Aga pa ang kalibutan nagka-monitor gid sa XFM. Thank you gid ah. Happy monitoring ng mga katropa.
3: Yahoo!
1: And of course, mga katropa nato nga nag-monitor man sa Tagsanila ka mga puluyan. Good morning. Kung luyag nyo man nga mabatian ang inyong singatag sa mga pangalan. Sa ato singa kahanginan mga katropa, i-comment nyo na sa ato singa live streaming sa XFM Rojas 106.5. Okay, akong gid ka mo nga tamyawon isa.
3: Exciting!
1: And of course, good morning naman sa mga katropang drivers, sweet lovers na to, labi na dala sa may bahis ang Pueblo Terminal. Nag-lupahuway. Ang iban bag-ulang abot, ang iban nag-ahulat sa ilas ng mga pasahero. Mga drivers, konduktor na tundira. Sa mga pasahero, good morning!
3: Exciting
1: morning, mga katropa!
3: Yahoo!
1: And of course, mga katropa na naton rin sa Facebook Live. Uy, damo na sila!
2: Wow!
1: Biyernes na gid man.
3: Exciting!
1: Pero, antes na mo pang tamyawon, mga katropa, ni Dani nga programa, ang dalaman sa kaluan sang Premium D3. Coffee mix.
3: Exciting!
1: And may kape ka na, may Santhone kag vitamin D3 ka pa. Yes, katropang inpogpong apersa sang Santhone kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Bayara man ini sang mangustin nga sarangin makabulig agud nga tunawon na mabukol-bukol sa ton lawas. Bangod sa anti-tumor properties ini. Of course, bayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa sa imus ni nga pagkontrol sang blood sugar level sa lawas. So guys, mga katropa naton dira nga may ginasupreher na nagabalatian na gid sang may sintomas, no? Or man nagabalatian na gid sang diabetes. Kagkaroon na hadlok na bala mag-inom sang kape.
3: Oh no!
1: Don't you worry, mga katropa. Ayaw magkabalaka. No, ari ang Premium D3 Coffee Mix masalbar sa imo nga cravings. kay ini nga kape naton ginakabig ni karon bilang diabetic friendly man nga klase sang kape.
3: Wow!
1: Wala sang side effect. Tamang kanamit lang.
2: Wow!
1: Okay, sa mga katropa na tundra, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and of course experience the difference of feeling better. Alright, mabakas natin rin ang mga leading drugstores mga katropa. Sa Mercury, sa Watson's, sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Gray, sa Pharmacy. And of course, available naman ini mga katropa sa atin rin mga sa mga Shopee, no? Kag TikTok Shop.
3: Yahoo!
1: Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Exciting!
1: Good morning na kay katropang Solomon Antonio Bo. First honor gid si katropang Antonio Solomon.
2: Wow!
1: Patida, nagabiyahe pa nisa sa Pontevedra, ha? Katirik-tirik, nakatutok gid, nakamonitor, waay gid, tawag sinang ho. Waay gid, nakakalipat, mag-comment sa ato siya pagpangalagad. Good morning!
3: Yahoo!
1: Kamusta ang biyahe, katropang Antonio Solomon? O, di stay hydrated lang da. Okay, subong lain ang nainit sang adlaw. O, tapos karon, ahay, baskugon na naman ang ulan.
3: Oh, no!
1: Okay, sa mga katropa na tundra, ha? O, sa mga kapareho ni katropang Antonio Solomon nga tricycle drivers, sa mga motorista na to, pagbalon gid kamusang kapote kay delikado subong gulpi lang nagabubo ang mapunok nga ulan.
3: Oh no.
1: Anyways, good morning man kay katropang Doy Arthur ba nagapangaduha na si katropang Doy Arthur. Dira sa may West Villa Flores maayon kapis. Good morning gid sir. Kay Mabs Anisco dira sa may nahamtangan niya subong. Nakatutok na kuno ang The Pumpkin Boys, direkto da Tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag class member.
3: Exciting!
1: Happy monitoring ng drama katropa. Good morning, Gid. No, kay katropang Kenneth Pasete nga nag-PM Gid sa page. Waay kuno sentro. Waay, hindi ka man kahulat. Kalma mo lang, katropang Kenneth. Ari kita, ari ako.
3: Wow!
1: Good morning pa lang, ha? Nagapamatidra sa may barangay, Poblacion Norte, sa Sigma. Shoutout lang ko doon sa palangga niya, ah. No? Nga si katropang Ira. Halong kagida, palangga ko.
0: Mahiya naman kayo!
1: Sige, ah, makaabot yun na kay katropang Aira. Ay, pay mo sok bering, dira sa may hamulawon pa na sa kay katropang Eric, kay katropang Joseph, nga nag-monitor gid subong. Good morning.
3: Yahoo!
1: Patamyaw man sa team hamulawon ni labi na kay pareng Gary Marbebe sa Punong. Salamat gid kag pahabol na lang kay Solomon. Ah. Halong gid ko no permi sa biyahe.
3: Exciting!
1: Ali naman si katropang Lloyd D. Navales, waay man nagka-absent ni. May pa-countdown pa siya. 12 days na lang kuno ang nabilin ng mga inadlaw. Sang ano, katropang Lloyd? Advance happy weekend kuno. Sige, thank you.
3: Wow! Ma'am
1: Rhea Loyola Malapitan, good morning. Daw wala subong si Ma'am ano ha, si Ma'am Rhea nakabisita diri ha, subong nga semana. Bisi-bisihan si Ma'am Rhea. Sige, good morning, good ma'am, ha? Mag-happy monitoring. Kaya katropang Edil Oliveros, good morning. Thank you, good sa pa-highlight, sir. The same as well kay katropa naton. Si Solomon Antonio Giapo. Good morning na mga katropa. Ibili nyo lang dirang inyos ni mga talamyawon. Kaya itong nga pag-abasahon isa-isa, ha? Dari sa tos ni nga pag-pangalagad. Anyway, sa ibang panaton rin nga mga matalupang doon mga katropa, sa aton rin nga mga balita para sa Biyernes ng edisyon sa Platuntunan Santro. Tutukan nyo dari karon ang sabat, ha, mga katropa sa Capiz Electric Cooperative.
2: Sentro!
1: May kang tanan sa inyo sining mga ginareklamo. Ginareklamo sa publiko angot sa gulpi nga pagtaas o kung pagsaka sang pagsuluktan sa kuryente.
3: Oh no!
2: Sentro!
1: Okay, subong mga katropa, totoo ang ato siya patrol, you know, with katropang Zaldi and katropang Elmer. Agud tong tibaloon man mga katropa, kagkuhaon ang latest update. Kag ang sabat sang kapel ko may kang tanan, dri mga katropa. Patigayon subong adlaw sang press conference sang Kapelco kuntong nga masabat man mga katropa ang inyos ni nga mga hinaing. Patikon luyag nyo ngay baloon na mga katropa, tutok lang diri sa ato sa pagpangalagad ha. Kay sa ato sa pagpanumbalik mga katropa, ato ni nga tutukan isa-isa. Alright! Good morning kay katropang Neil Voluntad. From Alan Maayon, good morning! And kay Ma'am Annalie Bukala Bakila.
3: Yahoo!
1: Happy monitoring gid ma'am kag kay Ma'am Susan Dolor dira sa may Singapore. Sige mga katropa, magabyog ko danay sa pilamangan sa pilamangan mga importante nga pahanumdon. Kindly standby. Oras alas 11:06 na sa aga kay ninga oras ang bilog ginadulong sa inyo sang M. Luvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: XFM. The Secrets of Health.
5: Seven Plus Gold.
6: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang atonsyon nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa atonsyon nga lawas. Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C.
4: The Secrets of Health.
6: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes, to help.
6: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo Sunthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
5: Seven Plus Gold.
6: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
7: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini ang kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Sunthon Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
4: The Secrets of Health.
6: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ilasin nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilasin nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasin nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
4: The Secrets of Health.
8: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, iya gina-detox siya aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kun mag-support ina, hindi dayon na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga

0: vitamins and minerals maiso flavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki naglagong ng tingo.
1: Yes.
0: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
1: Mm-hmm.
0: So nagainat pa ng imo sininga tulan, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secrets of Health.
3: X FM.
4: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: X FM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
5: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. May bago ko nga discover nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assist the pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assist the pain.
18: Pangkalang pain.
19: Fast and safe.
18: Assist the pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
1: Hala! Ka-exciting!

0: Tulong sa inyo sa Casino Plus.
1: Centro.
0: Alright mga katropa, pabalik din sa platuntunan Centro. Kagsigapon ka po din inyo lagad katropang Christine Diane Rob. Iniman nga bahin mga katropa ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani katropa, kung ako sa inyo, pilian na subong pa lang ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Because nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sa ngaton siningalawas. No? Nagabulig man sa pagsuporta sa ngaton nga resistansya. Nagapadugang sa sigla, kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Available na mga katropa ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule sa aton ring nga mga leading drugstore. Sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
1: Centro.
0: And of course, sarangin naman ini nga mad to cart, kag ma-place order mga katropa sa inyo dirang nga mga Shopee, kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Centro!
0: Alright, this time mga katropa, lagat-lagat tunta sa piyak nga ninya, no? Ang atons ni nga patrol with katropang Zolde Giap Jr. kag katropang Elmer Diretso Estimar. Direkta dira sa may bahin sang Kapelkoho.
1: Centro.
0: No, sa sining ginapatigayan subong adlaw nga press conference, no, sang ahensya.
1: Centro.
0: May kang tanan sila sing sabat mga katropa sa mga wala tuon naton nga reklamo.
1: Centro.
0: May kang tanan sa sining gulpi nga pagtaas sang pagsuluktan sang kuryente.
2: Oh no!
1: Centro!
0: Tihibaloon tagid ang punot dulo sini mga katropa. Kaya syempre, no? Bilang konsumidor, di right taman na nga mahibaloan mga katropa kung ano gidbala ang rason. Ha? Di nga man nagduble, nagtriple, ang ibang din nagkwadro pa.
1: Centro!
0: No? Ang ilas ni nga pag, ilas ni nga balayran sa kuryente.
2: Oh no!
1: Centro!
0: Nahibaloon taman karon mga katropa kung ano ang mga tikang nga ginadhimo subong siyang Kapelko, siyang NGCP, kagiban pang mga kaangot nga ahensya.
1: Centro!
0: Agot itong nga matuldukan or mapahagan-hagan man lang ang ini nga ginakabig natin karon krisis.
1: Centro!
0: Partikular diri sa Visayas kag Mindanao.
2: Oh no!
0: Nga labing naapektuhan sa sininga sobra-sobra, no? Ukon pagtaas ang pagsuluktan sa kuryente.
1: Centro.
0: All right, katropang Jason, carry na. All right, sige, ginalagat-lagat pa sa ato ang technical ang linyada naton, no? Kasi syempre subong nga binaginapatigayon man. Ang ining press conference and yes, no? Considerar, no? Mga katropa.
1: Centro.
0: Isang tingin ulat-ulat naton mga katropa, si all right, tara na. No, ready na sa piyak nga linya si Katropang Zaldi and Katropang Elmer. Sa report, please proceed.
1: Live report. Live report.
3: Katropang Christine, kami na niya doon patigay sa press conference ulit ito yan. Isang isa ka press conference si Acting General Manager sa Capiz Electric Cooperative, Engineer Edgar Diaz, regarding yan, isa sining nabamo karoon niya complaint sa ating sinimakulturan nga nagtaas ang ilang sinong balayran man sa kapon niya. Katropang Christine. Now, sa dito kagayon nga press conference, din presentar diri ni Engineer Edgar Diaz kung ano bala ang mga factors nga man nga nagtaas ang aton sinong balayran sa kuryente man. Katropang Christine. Wherein, sa laudri gani, na sa subong na billing, no, yung nga billing na ito sa Kapelko, ay nagtaas niya sa 58% ang generation charge. No? Kung ang iniba lang ginabayaran na ito sa generation, halin sa mga planta, yun mismo kung sa atong sinong supplier. And then, dugang pa diri pero sa 9.17% ang ginabayaran karon sa transmission kung equivalent na sa 1 peso and 58 centavos. Ang about the systems loss, yara man sa 1 peso and 57 centavos o kung 9.12% ang ginabayaran. Ang about the distribution sa Gapon, ang ginasikot sa Kapelco, yara na ngayon sa 1 peso and 90 centavos. Ang universal charges, 0.65 centavos. Ang VAT component is 1 peso and 53 centavos. Samtang ang subsidies na ito, yara na sa 0.1 centavos or centavo, I mean, sa katropang Christine. So, diri sa aton, sa Visayas, nagnipis siya ang supply na ito sa kuryente. Unlike sa Luzon, na nagasulubra ito ang ila sininga supply. Sa Luzon, may ara sa magri ang masobra 4,000 ka, ano ni, ka megawatts ang Luzon, katropang Christine. While kita sa Visayas, ginakulang kita sa 415 megawatts na supposedly marisolba kung tani kung ang ano ni, ang Luzon maghatag isang supply din sa aton sa may Visaya. So, dali dyan naging pakita ni, ano ni, ni GM Diatman, katropang Christine, kung sino ang dapat dali masulon naman hindi makahatag siyang supply ang, ano man, ang Luzon dali sa Visayas, bangod nga ang gihimo nga kibon bla. Amo ni ang kibon katropang Christine nga, ano ni, nga naga ano ni naga ang black cable underwater nga sa posible man ng palagian sa kuryente halin sa Luzon kay sila nga daan sa aton DOE interconnected ang ano mo ang ano kini tawago ang aton sininga kuryente or supply sa kuryente diri sa bilog nga Bungsod Pilipinas. However, nakatibang gani kaya ini cables nga sa posible makatransmit sa kuryente din sa aton for voltages pagkatod sa Visayas ay hindi makatransmit, hindi makadala katropang Christine. Kaya ang sarang niya lang yung load capacity nga madala is 250 megawatts lang. Nga sa posible ay ang aton kinanglan sa Visayas is masobrak 400 megawatts katropang Christine. Ang unang rason naman na hindi ibig mag-establi ang supply sa kuryente natin di sa Visayas kay idugang pa natin ba ang pag lockdown ko o pag shutdown sa pila ka mga planta diri sa Visayas katropang Christine. Nabangod sila ang resulta kay grabe ang ano mo ang demand sa kuryente pero lubo ang supply katropang Christine. So magkataas ay man, gina, ano na natin eh, no, gina-utilize ang aton sining backup power plant. Just like there is a Kapis, no, may power plant ang Kapelco naton nga ginapandar sa tion nga may ara isang manual load dropping nga nagkatabo. No, ang manual load dropping, nagkatabo ni siya sa takna nga alas dos sa hapon or either alauna sa hapon depende sa ano man mandato sang NGCP sa Kapelco na katropang Christine kung magmandabing NGCP nga alauna sa hapon na ikaw Kapelco amo ni nga bulta ano ni nga watch ang imo sini nga manual load dropping so amo na ang i-drop sa Kapelco na pandaro na nga tons ni planta na sa panitan no, para maintindihan ito nga itong magaturan pandaro na yung Kapelco ang planta natin sa panitan. So, para mag, ano na, steady ang supply, pandaro na gina. That's why the Reserva City, huwag ka na brown out. Sa mga kabanuhanan, may rotational brown out, pag isa lang ka oras. No? Isa lang ka oras. Kaya kung hindi pa pandaro ng planta sa panitan, ay, ano na, pagpila na ka oras ang iya sininyayin yung brown out. Just like sa ibang, ano, na lugar sa akong sa Visayas, for example, Iloilo, experience yan sila susang tatlo sa tugtuba pat yung Rosman nga brown out. So, kumbaga kung pinalang ang diferensya na i-manolo dropping, amo lang ginapunan sa planta, that is why isa lang yung oras ang brown out na ma-experiencehan sa atong sini ng mga kabanuhan. Ang depende pa na kung pila ang ano ang ipamanual load drop sa GCP, so kapili na ang kapil ko kung sa diin nga banwa, abulaw na ang konsumo ya. So, dira na yung ano ni, manual load dropping katropang Christine. So, kung sulok na ng GMD, kumbaga ginadiskartihan na ng nilaman eh para hindi maapektuhan din ang kanan ng mga kabanwanan natin sa probinsya nga mag-brown out. Kaya kung hindi ito napagpandaro ng planta, ay ma-brown out din niya sa katropang Christine. Now, sa dugang kadiri ni GM Diaz, kung basihan, bari niya sa, ano niya, sa latest ni ano ni, nga ila sini computation katropang Christine, nagtaas gidya ang konsumo natin ikumpara sa bulan sa Agosto. No, tanan ina nga ano ni nga mga area office ng Kapelco, nagtaas rin ang consumption patropang Christine. O subong September ang Roa City may masobra 535,000 kilowatts nga consumption. Kung ikumpara natin sa Agosto, may ara lang sang 522,000 patropang Christine. So may pagtaas kid sa panitaan, may 675,000 kilowatts na konsumo subong September, sa Ugo, 627 lang. Ang President Rojas, 650,000 kilowatts, sa Ugo, 641 lang. Ang mabusaw, kamuning may pinakadako, mabusaw, 1,197,000 kilowatts ang nakonsumo. Sa Lagligad, 1,166,000 lang sa August. Ang Dao naman, 983,000 kilowatts ang nakonsumo. Sa August, 967 lang. Kung ang Dumalag, may 676,000 na konsumo. Nga sa August, may ara namang sa 624,000. So, ginaklarify ng GM, lain ang consumption sa bill. Katropang Christine, no? Ang consumption niya, kilowatt per hour na ang bill niya, amo ng peso. Amo nang gina-point out ng GM kay ila hamban sa nagligad, amo lang ng bill ko. No? Pero laing gani ang kilowatt subong, kaya nagmahal gani ang pagbakal natin subong sang kuryente. That is why may difference. So, bisan ihambal mo nga naglobo ang imukonsumo, pero sa may ano diya, no, may impact na kay kumbaga nag-times to subong ang aton man nga ginabayaran sa Kapelco. Kay sa presentation ni sa Kapelco, katropang Christine, ano niyo, may which is naging napakita man natin ba, no? Ang sa ano ni, no, sa Kapelco karon, nang dako ning ginabayaran nila sa IMAP, January, February, March, April, ang pinakadako lang din nga amount na ginabayaran sa aton sininga Kapelco sa IMAP, isyara lang sa 63 million katropang Christine. Pagabot sa Mayo, Hunyo, Hulyo, Pagusto, nagpinaas ang Mayo, 183 million na. Ang June, 250 million. Ang July, 138 million, kag ang August, 226 million, katropang Christine. So nagtaas man, nagtripli man ang ginabayaran sa Kapelco sa IMAP. Tantanda na kung lang ginatikot sa Kapelco sa loob ng GM, sa distribution, the same lang na iya. No? Ang generation ang nagtaas, kag ang sa generation, ang mga ginacharge dira, pass on charges, ina. Pero hindi man talang gina-charge na sa Kapelco sa loob din sa consumers. Kaya kung i-charge talang sa Kapelco, siguro mag-alabot sa Trupang Christine ang isukot sa Kapelco sa aton sa 25 pesos per kilowatt hour kung sa aton nila tanan gina-charge man. No? Amo na ding patang GM kagayon na. Pero hindi, that is why ang aton lang ginabayaran is sobra lang sa 17 pesos per kilowatt hour katropang 15. Karibu lang po matiyan, pero ang pahayag ni Captain General Manager Engineer Edgar Diaz sa DGWAT ngayon na press conference na sa karon nagapadayon pa.
1: Centro!
2: Even though that we need to have the recomputed bill ni Wesson. Nakapuntaan ba dito nga September 20 ang deadline sa ilan ni RC na masubmit sila o i-issue nila. But until today, wala kay Sunday, 20 Sunday. Pwede ka sa isa, tama. Supposedly dalay na sa presentations mo ng pronouncement ni RC na scrap systems loss. But wala mismo atong Pinas Manager, may online meeting subong. Ang topic ko ang na kung paano mechanics, kung paano computer. So, ongoing subong sa piano ro, yung online meeting, may natapon din na yung mechanism na nalito. On scrapping the systems loss, but sa party kapel, po 15 centavos na. 15 per kilowatt hour. Magkikita yun na sa inyong sabihin. Dala na sa systems loss charge. So, may order na paon ang systems loss fund. So, kung paano, ang meeting through online with our finance manager, kung paano ang mechanics to do that.
1: Centro!
3: Okay, kabatyan niya, ang payag na ni JGNBS regarding ini sa pamangkot no, itong mandato sa ERC na nakatropong Christine na panubuo ng price cap kay sobra-sobra ang pagpanukot sa resim sa atong sining mga electric cooperatives diri sa Visayas na sa posible ang bayaran na dapat is masobra 8 pesos lang per megawatt hour pero ang nagkatabo ay ginasukot kita ginasukot ang aton sining kapel ko sang wisem sang nasobra 17 pesos per megawatt hour with VAT na naa sa tropang Christine. Tapos ining pagkuha man sang 12% bala nga VAT sa systems loss ay sa local GM nahibaloan na nila pag kung ano man i-implementar man nila pero probably by the next billing na just like kining iya sang ERC mambalang pagpalubo sa price cap katropang Christine eh naman nakabiling na iya ang kapilko before gintagwa ang mandato no before man ang declaration na kwao na ang 12% ng VAT sa assistance loss charge nakabiling na ang aton sinya katelco. Pag actually ang computation gani sa Gyapon, pag abot to sa mandato to sa ERC, sa IMAP, ay wala pa gani Gyapon, no? Ginahulat man sa katelco, ay man until gintagaan na to sila until, ano mo, September 20, nga makarecalculate ang isang, ano, sa ERC, ang IMAP. And, ang ano man, ang ining 15%, ining 12% is systems loss, ay subong palang adlaw na nagpatigayin sa meeting ang finance sa local GM may meeting subong ang tanan ng electric cooperative sa ilang mga finance officer ang pag-istoryahan kung ano ang computation ano ang pag-solve sining parte sa 12% VAT sa systems loss nga kakaso na katropang Christine no so amo nang ginapa at hag magkaroon sa kapelko kay hindi basta-basta na nga ma-implement nila kay sila siling panagani nakabiling na sila ya sa katropang Christine Card ma-reflect na ang refund sa sunod na yung billing sa billing na naton sa October no now nag ano man karon nag-advise man si GM na kung may kaya-kaya man lang so parang hindi mo na ma-experiencehan no yung pagminahal yung siyang balayran sa kuryente. Kung may kaya-kaya ka malang kung may kasarang ka, advice si Jay, mas payo with na magpatakod, kinalang siyang solar, katropang Christine. And siyempre, tayo dapat maging wise kita sa nabiri sa pag-usar natin sa kuryente, sa paggamit sa aton sinong mga appliances, eh parang makatipid lang kita kaya pagbubuatan malayaran sa kuryente, no, kay 19 GM, no, ang ano gid ang reaksyon sa publiko. Sa publiko, ba't wala sila yung memo, sina, katropang Christine, ay tama man sila din yung pag-reading. And of course, nag-triple man gani ang ilagin bayran sa WISEM or kung sa atin sila nga IMAP, katropang Christine, that is why amo man nakaroon ang pagpanukot sa kapel ko. Pero kita, gid, sa noong dire, bisan basihan yung inyong bill sa bong, sa mga nagpamatida, ang nagtaas nga ang generation charge. Katropang Christine. So, mamalabi ang countdown sa gitapigayin ng press conference kaya yun na live man itong nakita sa itong Facebook page. Makuturan natin kaya yung video ma-review ay mag-live dito itong gina. Agod ito nga. Mahahatag man sa inyo kung ano ang again presentadre sa itong sinong acting general manager sa Kapelco. So, mamalabi balikan natin magigitan dito Capiz Electric Cooperative para sa 106.5 XFM News. Zalda Gerd Jr. ang katropa mo.
1: Centro! Live report.
0: All right, thank you kid kay katropang Zaldi Agiap Jr. sa sininga update. May kang-tanga mga katropa sa Sabat, no? Sa nga ton sininga Kapelco, may kang-tanan sa pagtaas, no? O kung pagsaka sang balayran naton sa kuryente. Bala nyo nagalibog man ang ulo sang ahensya, no? Sang mga katapo dira sang Kapelco, particular ni GM. Kasi syempre wala tuo nagapalabot sang reklamo sila tulatapan. Wala tuo nagapost sa Facebook. Pero karon at least noon at hagan kita mga katropa nga hindi na ang ilas ni nga ahensya nagaganar sina. No? May mga agencies man sila nga ginabayaran, no? Madamo sa mga sources, distributor, mga katropa, nga sila ya ang nagapanukot sang mataas. No? So gani kita, mga katropa, tihagan-hagan man kita, syempre nagatimakas man na ang Kapelco mo. Although kami gani, nagakon man, no? Nagapanguriit man sa balayran sa kuryente. Pero ano subong ang pinaka-efficient git nga dapat nato himuon? Oh, bisan gani si GM Diaz mga katropa nag-suggest nga kung may kaya-kaya kita, kung kasarang man lang ta magbakal solar, masolar na lang ta mo. No? Oh. Kasi syempre kung solar dira lang isa ka bes mo lang magyan ang gastos, no? Kasi syempre mahal-mahal man na ang bilis ang solar. Oh, pero sa mga masunggin na adlaw, why ka nagastusan? Kasi syempre. Oh. Silak man ang sang adlaw ang inyo sinaginahulat mga katropa.
1: Sentro.
0: Oh, di same as well magtipid gid sa paggamit sang kuryente. No? Kita man mismo ang dapat sina maghimo, no? Kun balaan naton nga daw nagakuriit na kita, no? Daw sobra-sobra na gid, no? Ang atos nga binayaran subong bula. Oh, di kita adjust eh, no? Kay balaan nyo, hindi man na mabasol sa mga nag-reading. Kay ginahimo man lang nila man mga katropang ilas ni nga kwan. Nga duty.
1: Sentro!
0: And responsibility. So kita mismo, no? Nga mga konsumidor, mga katropa, ang mag-adjust. No? Kung dati, ayaw-ayaw, kung nalantaw TV, bisan kakatulog ka, ganilantaw ka TV. No!
1: Sentro!
0: So, kung budlay na, no? Tadlungon ta ng atos ni nga kinagawian before.
1: Sentro!
0: Okay, subong, ha? Sa kada kilowatt per hour ngayon mo siya ginakonsumo sa isang katropa, masobra di si 70 pesos ang nakukuha sa imo. So ngayon sa mga katropa na tondra, basic lang man na magtipid. No? Kung gagamit ka mo aircon, paandara lang bala ng aircon. Namin yung paandaro ng aircon kung gabi ilang.
1: Sentro!
0: Kung aga man niya, electric pan ka mo eh. No? Kaya bisubong ang panyempo, no? Grabe naman kainit.
1: Sentro!
0: Hindi man kita ka kwan, di man kita ka pugong, no? Nga hindi magamit sang aircon.
1: Sentro.
0: Kasi syempre lalo na kun may mga katigulangan dira, may mga bata, no? Pero syempre para at least mahagan-hagan man ninyo balayran sa kuryente.
1: Sentro.
0: Di tipid-tipid kita ni mga katropa. No? Kay karon nagatimakas man ah, no? Ang atons ni nga Department of Energy para at least mapahagan-hagan mga katropa ang atong nga balayran sa kuryente. Ilabi na diri sa Visayas kag Mindanao kay kita diri ang labing naepektuhan mga katropa eh. No? Sa sining ginakabig karon nga krisis mga katropa.
1: Sentro.
0: O sandig to gani sa nangin pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi man naton mapanubo at least no ang kuryente at least napahagan-hagan lang no kay sila nagaano gid nagatimakas man nagudtong mabuligan kita diri
1: sentro
0: kag mahatagan hustisya ang nagakinabo diri sa aton sing rehiyon
1: sentro
0: diri sa Visayas kag Mindanao. Kagkapay pa manugid eh, no? Maaksyonan gila yun kay kabudlay. Kabudlay, subong madulaan kuryente. Bisan isa lang ka oras, bisan tunga lang sa oras, gani nga madulaan ka kuryente eh. Or mag-run out, no? Budlay na. Tapos ending, sige, bin-run out, ang imo balayran sa kuryente eh. Ha? Galupok-lupok, gyapo.
4: Ayoy!
0: Kaya that's why mga katropa no mas mayo na lang gid ya nga magtipid kita nyo. Pero in fairness subong adlaw ah nagapakigbahin sang report ang NGCP. Oh yara sa diri sa idalom sang normal operating condition ang atong sing grid no sang Luzon, Visayas kag Mindanao subong nga adlaw.
1: Sentro.
0: Tanin adlaw-adlaw eh no. Pero may pila diri ka mga reklamo man mga katropa nga ara kuno sa normal tapos nag brown out.
4: Ayoy!
0: Ay sus ma.
1: Sentro.
0: Pero syempre no mga katropa sa gihapon aton ginagina monitor kag sa dugang pagid nga ma-update development mga katropa. O, kung may mga luyag pa ka mga ipamangkot.
1: Sentro.
0: Lantaw ka mo sa aton sa nga live streaming ongoing subong o sa may bahin sang Kapelco
1: Sentro.
0: No? Naga-live man nga atos ni nga patrol. Pwede gid ka mo dira magpalabot sa inyo sing mga palamangkutanon para at least ma-raise man nila, no? Sa Kapelco.
1: Sentro.
0: May ongoing subong mga katropa ini nga ginapatigayon nga press conference.
1: Sentro.
0: Pero sa iba nabing sitwasyon katropang Jason daw hindi gid ya justifiable mo.
4: Ayoy!
0: Ang pagtaas ng ila kuryente. Mamak mo na halin sa 300 na labot yat isa kalibo.
4: Ayoy!
0: Abi ba si may nag-jumper na dat sa inyo? Abi chikara nyo man inyo nga mga kontador da ba si may ga-jumper na tuo. Kay ang iban daan na gapakalumula. Pero hopefully ba ay ah.
1: Sentro.
0: Mga katropa. Alright, sa iba pa natin rin mga balita mga katropa, tutukan sa ato sa pagpanumbalik. This time, mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pa hanumdom. Kindly stand by.
1: Sentro!
5: XFM XFM. Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: XFM
5: XFM.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Prezi Diciembre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFR permit number 0293. See you some 2026. Very responsibly.
1: XFM.
4: XFM.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid.
11: All-in-one. Sa presyong magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko. Kung hindi, ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: XFM.
1: XFM.
14: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit.
13: First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
14: Hala! Ka-exciting!

0: Centro.
1: Babalik tayo sa Platuntunan Centro. Sige po, ka po din yung inyo lagad katropang Christine Diana Ropa. Alright mga katropa, ti alang-alang nagid. No, ang atong sning tiempo. This Friday edition sa Platuntunan Centro. At yung iba na lang ang mga balita mga katropa tutukan sa pinanaton rin ka mga public affairs program. Dirigid lamang sa Katropa Station. Centro! Ay mga katropa, advance happy weekend ah! Centro! Enjoy your day! Mga katropa, spend your weekend with your families, with your loved ones. Hindi sa mga bet ka. Pero mayong agagidanay kay katropang Liza Digala ba? Uli si Ma'am Liza, bisibisihan si Ma'am Liza. Kagsa Digala and Divino Family. Tira sa may Banwasang Pontevedra. The same as well kay katropang Bernard B. Villanueva. Kay Ma'am Natalie Scalona Badoles. Wow, speaking of Ma'am Natalie, thank you, good sa imos nga pa spag. Kagpa tinapay, kagpa soft drinks this morning. Centro! Nabusog gid ang mga katropa. Thank you, good mama. God bless you always. Yahoo! Katropang Louis J. Dimo, kagkatropang Susan Dolor. Kristan Wyatt Vigulay, good morning. Yahoo! Partner na nato sa technical katropang Jason Anonoy. Kaga sa patrol, katropang Zaldi and katropang Elmer. And of course mga katropa, mayara na gid lamang kita sa liwata sang 98 days before ang adlaw sang Pasko. Ay, arigali oh.

0: katropa sa inyo sing pagpasakop pagpakigbahin this Friday. And of course, tutukan ang ato sing last weekly draw sa Santona Next FM, libo-libong papremyo karona sa hapon. Mga katropa naton nga naghulog man sang entry sa ato sing Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Oy, mga katropa, padayon lang sa paghulog sa inyo sing mga entries. Pasika mo na ang madason nga magdaog sang 5,000 pesos mga katropa. And of course, ang ato sing katropa Zumba sa Santona Next FM, libo-libong papremyo grand draw. Yahoo! It's coming September 27 na mga katropa, 2 p.m. sa Rojas City, City Mall, Rojas Avenue.
1: Exciting!
0: Sa mga katropa na tondra ongoing gyapon ang voting ha, para sa reactions and shares sa inyong mga choosing group. Na bet nyo nga magdaog sa tos ni nga audience impact mga katropa.
1: Yahoo!
0: Pilihan nyo nang dira. Kaga so far sa akong nga ulihin nga pag-checkyar mga katropa ang sa Pian Redson. Zumba ladies ang nagapanguna.
1: Yahoo!
0: Hindi natin sure. Okay, gina-checkyar natin mga katropa isa-isa kung naka-like and follow sa atong sing official Facebook page.
1: Oh no!
0: So guys, sa mga nag-react, so i-like and follow nyo na ato sing page para pasok sa banga ang inyo sining boto. Padayon sa pagboto mga katropa, kita ay kita sa September 27 sa Grand Draw naton. Wow, excited na ko na si Ma'am Natalie Escalona Badole.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, ako na lang nyo, alaga din nyo ang core woman katropang Christine Dayan Ropa. Advance happy weekend! Para sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
1: Exciting!
2: XFM.
3: Sample Plus Gold. Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
12: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
12: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
12: Sister pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
12: Go! Yeah!

0: Exciting time, katanong pa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold.
2: House Prosecutor Terry Ridon igreet na good faith ang mga pahayag sa impeachment trial.
0: Senator Robin Padilla wala ng balak tumakbo sa politika.
2: 47 mula sa 100 flood control project sa distrito ni Congressman Paulo
0: Dubo sa politika.
2: 47 mula sa 100 flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte sa Davao, red flag ayon sa NBI.
0: North-South Commuter Railway target ang first partial operation sa 2027.
2: ICC victims posibleng makatanggap ng reparations kapag na-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC.
0: Pulisya nanawagan na impormasyon sa pagkakakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator.
2: Balitang regional, AICS Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital pansamantalang sinuspindi.
0: Balita international, Fiji nagdeklara ng national HIV crisis.
2: Balitang showbiz, Will Ashley tinawag na safe space si Mika Salamanca.
0: At sa sports katropa, ang Pilipinas women's football team tinalo po ang Hong Kong sa Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na, September 18, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng mga balita natin, unahin po natin itong mainit na usapin sa threshold sa pagboto. Si Senate President Win Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Pupulungin naman ni Senate President Win Gatchalian ang mga senator judges mula sa majority block upang pag-usapan ang magiging posisyon nila sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanungin si Gatchalian kung magiging sapat ang 13 boto sakaling ibaba sa 14 ang kinakailangang voting threshold para sa conviction. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang pag-usapan ang nasabing issue at kung ano ang magiging desisyon ng majority block sakaling magkaroon ng pagbabago sa threshold. Matatanda ang nagkaroon na rin ang pagtalakay sa issue ng voting threshold kasama ang mga dating maestrado ng Korte Suprema. Sa naturang talakayan, ibinahagi ng mga dating maestrado ang kani-kanilang mga pananaw tungkol sa issue habang nakapagtanong din ang ilang senator judges higil sa legal na batayan at iba pang kaugnay na issue. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Nagbabala
2: Nagbabala po si dating presidential spokesman Salvador Panelo na maaaring humarap sa legal at criminal cases sa mga senator judge kung babaguhin nila ang two-third voting requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, hindi maaaring baguhin ang impeachment court ang provision ng 1987 Constitution na nangangailangan ng boto ng two-thirds ng lahat ng senador na katumbas ng 16 na boto sa kasalukuyang 24 na miyembro. Igrit ni Panelo na maaaring gumawa ng sariling rules ang Senado pero

0: ito maaaring lumampas sa itinatakda ng konstitusyon at binanggit niya ang Article 204 ng Revised Penal Code kaugnay ng posibleng pananagutan sa isang umano'y unjust judgment. Ito ang naging reaksyon ni Panelo matapos imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Justices tungkol sa tamang bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni VP Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang na hindi ito manghihimasok sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa tamang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Presidential Communications Office USEC Claire Castro, nakatulong ang mga opinyon ng apat na dating maestrado ng Supreme Court bilang mga amici curiae para mas maunawaan ng publiko at mga senador ang usapin sa kinakailangang boto para sa conviction. Binigyan din po ni Castro na mga sinabi ng mga dating mahistrado ay mga opinyon at gabay lamang na maaaring isalang-alang ng mga Senator Judd sa kanilang pagpapasya. Sinabi rin ng palace official na walang pangamba sa posibilidad na magkakaibang interpretasyon ng mga senador sa two-thirds voting requirement dahil responsibilidad ng Senado ang maging desisyon o ang magiging desisyon. Nanawagan po ang Malacanang na manaig sa proseso ang katotohanan, pagiging patas at katarungan sa kaso ng Vice Presidente.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Nanindigan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na ginawa niya ng may mabuting intensyon o good faith ang mga pahayag niya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Rido na wala siyang layuning impluwensyahan o unahan ang magiging desisyon ng mga senator judge sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga pahayag niya tungkol sa ebidensya, mga testigo at proseso sa prosekusyon ay para lamang ibaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Sa ilalim ng rules ng Senado, maaaring pagsabihan o patawan ng multa ang sinumang lalabag sa pagbabawal na talakayin sa labas ng paglilitis ang merito ng kaso. Ang unang paglabag ay maaaring mauwi sa reprimand, ang ikalawa ay multang 30,000 pesos habang ang paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa pagtanggal ng abogado sa paglilitis at posibleng reklamo sa Judicial and Bar Council.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumagot si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng spokesperson na si Paulo Panelo Jr. na mahirap umano siya na seryosohin. Ayon kay Castro, maaaring hindi nakikinig ang kampo ng Vice Presidente sa mga briefing ng palasyo, kaya hindi nito naunawaan ang mga programa at ginagawa ng administrasyon.
3: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yun.
2: Dinagdag pa ni Castro mga katropa na inaasahan po niya na hindi na siya babanggitin pa ng kampo ng Vice Presidente. Dahil ayon mismo kay Panelo, hindi naman umano siya dapat seryosohin. Samantala, nang tanungin kung may paggalang ba sa pahayag ni Panelo, sinabi po ni Castro na makikita ito sa paraan ng pananalita, asal at karakter ng isang tao.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag naman ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong muling tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Ayon kay Padilla, nais niyang ituon ang panahon sa kanyang mga anak at magkaroon ng mas tahimik na buhay. Sinabi ni Padilla na maraming kaibigan ang umihikayat sa kanyang manatili sa politika, ngunit anya hindi na niya nakikitang nababagay ang sarili sa mundo ng politika. Samantala, nagbanggit siya ng ilang personalidad na nais niyang pagpilian bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kabilang sa kanyang binanggit sina Senator Zalan Peter Cayetano, Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Attorney Salvador Panelo.
2: Sa ibang balita, na flag ng National Bureau of Investigation ang 47 sa 100 flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte para sa mas malalim na investigasyon. Ayon po sa NBI mga katropa,

0: Aprobahana Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Target ng first partial operation ng tren sa December 2027. Ayon sa Malacanang, inayos ang timeline dahil sa mga hamon sa procurement, right-of-way at pangangalaga sa pondo ng bayan. Ang bahagi ng tren mula Malolos hanggang Clark ay target naman na simulan sa ikaapat na quarter ng 2028. Ang operasyon sa Clark Solis at Alabang Calamba ay target naman sa ikaapat na quarter ng 2031. Samantala, target ang full operation ng rutang Clark hanggang Calamba sa ikatlong quarter ng 2033. Bukod sa railway project, tinalakay din ng konseho ang ilang public-private partnership projects, food assistance program ng DSWD at panukala ng DepEd tungkol sa pagsususpindi ng klase. XFM News
1: Nationwide. Patuloy ang paghanda po ng ICC Victims Team para naman sa paglahok ng mga dagdagang biktima sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila ay sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, marami pa rin biktima ang hindi po nakapagparehistro sa ICC kahit maaari silang maging bahagi ng proceedings. Anya, hindi lamang mga direktang biktima ang maaaring mag-apply dahil maaari ring maging kwalipikadong biktima ang mga naulilang asawa, anak, magulang at iba pang kaanak na naapektuhan.
2: Ayon sa kami, George, ng bagong applications for participating victims. Ito po hindi po naghahanap ng witness ang ICC. Hindi rin sila kumbaga naghahanap ng bagong impormasyon. Sobra-sobra na nga daw Ang hinahanap po ay biktima na kumbaga gustong magsalita, gustong maging bahagi ng ICC case.
1: Hindi rin umano limitado mga katropa sa isang kinatawan lamang kada pamilya ang maaaring magparehistro bilang participating victim. Binigyan din pa ni Conti na hindi sila naghahanap ng bagong witness o kaya impormasyon, kundi mga biktimang nais mismong makilahok at may parinig sa korte ang kanilang saloobin. XFM News
0: Nationwide. Posibleng makatanggap ng danyos or reparation sa mga biktimang maa-admit bilang participating victim sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kailangang makapagparehistro at ma-admit muna bilang participating victim ang mga kwalipikadong biktima.
2: Pero baka maliit lang po ito, hindi din natin alam kung magkano.
0: Nilino naman ni Conti na hindi lahat ng nagparehistro ay otomatikong makatatanggap ng danyos dahil may proseso pang kailangang pagdaanan sa ICC. Patuloy naman umanong tumatanggap ng applications ang victims team mula sa mga nais maging bahagi ng proceedings. XFM News
1: Nationwide. Itinanggi ng Bureau of Corrections ang ulat na maaari makatakas ang isang preso mula dyan sa New Bilibid Prison gamit po ang drone na may kakayahang magbuhat o bumuhat ng tao. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., itinuturing po na no-fly zone sa lahat ng prison facilities na nasa ilalim ng Bucor at may mga watchtower na 24 oras na nagmo-monitor. Yan ang naging pahayag ni Katapang kasunod ng ulat ng isang South Korean media outlet tungkol sa muna'y plano ng isang South Korean murder convict na tumakas sa NBP gamit isang heavy-duty drone na kayang bumuhat ng isang tao. Paliwanag pa ni Katapang, mga katropa, kahit daw makalipad ang nasabing drone sa ibabaw po ng mga pader ng bilangguan, agad naman uman itong matutukoy dahil sa mahigpit na seguridad. Kabilang na dyan ang mga gwardya at CCTV camera na nakapwesto sa loob at paligid ng facility. Samantala, naibalik na sa South Korea ang suspect upang harapin ang mga kasong kinakaharap nito. XFM
0: News Nationwide. Philippine National Police, itinangging overkill ang 15,700 police na ide-deploy para sa September 21 rallies. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na overkill ang deployment ng mahigit 15,700 police sa Bertol, Manila para sa mga inaasang kilos protesta sa September 21. Ayon kay PNP spokesperson police Colonel Allen Relco, kinakailangan ang naturang deployment upang matiyak ang seguridad ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar ng pagdarausan.

0: na mga rally. Isa sa gawa ang tiros protesta kasabay ng pagbalita sa anibersary ng deklarasyon ng batas militar noong 1972 simula September 19. Ilalagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Inatasan naman mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance at tiyakin nirerespeto ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapopong Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Walong ospital sa Metro Manila umabot na sa buong capacity para naman sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon po sa Department of Health, kabilang dyan ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Puno na rin ang mga tinalagang leptospirosis bed sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Kaya din po sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at maging sa Philippine Heart Center. Ngayon man, sinabi ng DOH na mayroon pang 128 na bakanteng kama para sa leptospirosis sa 12 iba pang government hospitals dito sa Metro Manila. Sa ngayon, pinakamalaki ang bilang ng mga pasyenteng may leptos sa San Lazaro Hospital. Meron ding 86 admissions. Sinundan to ng National Kidney and Transplant Institute na may 17 at Rizal Medical Center na may 15 admission. Sa buong bansa, katropa, umabot na sa 8,317 ang mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. 14% ito na mas mataas kumpara sa may 7,280 kaso noong nakaraang taon. Inihimok ng Department of Health ang mga ospital na ipagpatuloy ang koordinasyon at paglilipat ng mga pasyente para matugunan ang kakulangan ng mga kama sa mga ospital na puno na.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, sensitibong balita po ang inyong mapapakinggan. Nanawagan ang Rodriguez Rizal Municipal Police Station sa sino bang nakakakilala sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Natagpuan ang labi ng tinatayang 30 anyos na babae nitong Miyerkules matapos mapansin ng mga nakapaligid sa lugar ang masangsang na amoy mula sa isang inuupahang apartment. Inilabas na rin ng pulisya ang larawan ng biktima upang makatulong sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa insidente. Hiniling ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyong maaaring makatulong sa imbestigasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 ang oras sa XFM News Nationwide na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa buong Pilipinas, kabilang ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
2: Lain po natin ang balita dyan sa Iloilo. Yung AIX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital ay pansamantalang suspendido. Natropa natin sa balita R. Espinosa na XFM Iloilo.
4: Pansamantalang sinuspinde ng Iloilo Provincial Capital ang pag-release ng financial assistance sa ilalim ng Individuals in Crisis Situation o AIX simula ngayong araw, Setyembre 18. Kasunod ito ng inilabas na Resolution Number 11191 ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa November 2, 2026 Barangay and Sanguniang Kabataan Elections. Samantala, maaari namang mag-walk-in ang mga kliyente na may transaksyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Maaaring i-process ang mga dokumento ngunit hindi ito marirelease. Sa oras na ipaliban na ang temporary suspension na may postponement ng BSKE, agad namang ipapatawag ang kliyente sa schedule ng releasing. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: Pagbuo ng daming sa paligid ng Bulkang Canlaon, binabantayan ng OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Magsasagawa ng imbestigasyon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ang OCDNIR sa pinaniniwalaang artificial damming o pag-ipon ng mga debris mula sa Bulkan Canlaon. Ayon kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, hihingi sila ng tulong sa provincial government at makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa naturang imbestigasyon. Plano rin ng OCD na magpalipad ng drone sa paligid ng Bulkan Canlaon upang matukoy kung may mga nabubuong daming dulot ng mga debris. Ang daming ay tumutukoy sa pag-ipon ng mga debris mula sa bulkan na maaaring bumara sa daluyan ng tubig at magdulot ng pag-ipon nito. Mahalaga namang maagapan ayon sa Regional Director ang pagbuo ng daming dahil maaari itong magresulta sa flash flood na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga residente sa mga apektadong lugar. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Empleyado ng Cebu City Transportation Office sinita sa illegal parking. 31 anyos na lalaki patay naman sa pamaril matapos dumalo sa lamay. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
5: Walang exemption, walang espesyal na pagtrato at walang sinuman ang higit sa batas. Ito ang giniit ni Cebu City Transportation Office si CTO Head Raquel Arce matapos itahin ang kanilang sariling empleyado dahil sa umano'y maling pagbarada ng sasakyan na. Ayon kay Arce, inisyuhan ng traffic violation ng empleyado tulad ng karaniwang motorista na lumalabag sa mga patakaran sa kalsada at nagbayad na rin umano ito ng kaukulang ang multa. Giit ni Arce, ipatutupad ang batas sa lahat anuman ang posisyon o kinabibilang ang grupo upang mapanatili ang disiplina at kayusan sa mga lansangan. Samantalang patay matapos pagbabarili ng 31 anyos na si Jay Fabular, residente ng Basak San Nicolas, Cebu City. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi kagabi habang dumadalo umano sa isang lamay si Fabular sa sitio Santo Niño, Barangay Quiot. Ayon sa kanyang live-in partner, kilala umano nila ang suspek. Nabatid din na kamakailan lamang nakalaya si Fabular matapos maaresto kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa drogas. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang suspek at ang motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kinukwestiyon ang proseso at mga provisyon ng Socoteco 2 JVA. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
6: Kinwestiyon ng General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII ang proseso sa conditional joint venture agreement con CGVA ng Socoteco 2. Partikular, ang kawalan umano ng competitive bidding. Ayon sa grupo, dapat naging patas at transparent ang buong proseso upang makuha ang pinakamainam na proposal at igniit nilang nilabag umano ito dahil walang isinagawa ang competitive bidding alinsunod sa NEA Resolution Number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa maasahan epesyente at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente na maaari umanong suportahan ng sapat na kapital para sa modernisasyon, innovation at upgrading sa power rates. Sinabi ng grupo na maraming salik ang nakaapekto sa presyo, ngunit kabilang sa kontrol ng distribution utility ang DSM, pakikipagnegosasyon sa presyo ng power generation, supplier at transmission company at pagpapababa ng system losses. Kinwestiyon din ng grupo ang good governance, accountability at operational integrity ng Board of Directors sa Socoteco 2. Kaugnay nito, binanggit ng GSCCCII ang kanilang naging karanasan sa 43rd Annual General Membership Assembly at iginiit na may mga pagkukulang umano ang board. Pinakamalaki rin nila ang pagtutol ang provision ng CJVA na maaari umanong magdulot ng dilution sa cooperative shares at ownership rights na nawagan naman ang grupo sa buong transparency at maayos na information and education campaign para sa mga member consumer owners o MCOs bago ang plebisito. Kinestyon din nila ang patakaran sa pagbuto, partikular ang proxy voting at allegation ng vote buying, at iginit na dapat walang pamimilit, maling impormasyon o hindi nararapat na political pressure. Ang pahayag ay inaprubahan noong September 10 ngayong taon at nilagdaan ni Eusebio Balajang Jr., Vice President at Authorized Representative ng GSC-CCII. Sa gitna ng usaping pangangailangan ng malinaw na impormasyon at responsabling desisyon, huwag din kalimutan ang sariling kalusugan. Santon Plus Gold, katuwang sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa Tuna, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News!
2: At samantala, tricycle, muling pinayagan po ng Kaapalawan na makabiyahe o makapasok sa Puerto Princesa Airport matapos itong ipagbawal. Sa tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Pinayagan ng muli ng Kaapalawan na makapasok sa Puerto Princesa International Airport ang mga tricycle na maghatid at magsusundo ng pasahero. Sa dialogo kahapon ng Kaap kasama ang mga tricycle driver, LGU at iba pang concern agency, dito pinakinggan ang hinahing ng sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tricycle driver. Lubos nilang ikinadismaya ng pagbawalan silang makabiyahe sa loob ng airport. Resulta, naapektuhan ang kanilang hanap buhay at kumalat ang mga larawan na may mga senior citizen na naglalakad na nahilo na kinailangan pang alalayan ng PNP dahil nga wala ng tricycle na masakyan. Sa pangyayaring yun, humingi ng tulong ang transport group sa city government at humiling naman ng LGU sa Kaap na kung pwede, payagang muli na bumiyahe sa airport ang mga tricycle. Pagkatapos ng dialogo, naglabas ng memo ang Kaap at kinonsider ang hiling ng city government. Nagpapasalamat ang mga tricycle drivers sa city government at sa Kaapalawan matapos silang payagang makabiyahing muli sa Puerto Princesa International Airport. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, hindi nasa magiging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na namatan sa Dumaran, Palawan, kung saan kikilos siya pakanluran at inasang malulusaw naman sa West Philippine Sea.
3: Dahil sa LPA, Katropang Buddy, magkakaroon naman ng isolated thunderstorm sa Batangas, Quezon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao.
2: Sumikat po araw kanina, 5:45, lulubog 6:56 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid sa atin to, Katropa, ng Santon Gold, dineklara po ng bansang Fiji ang isang pambansang krisis sa HIV. Matapos na may mga bagong kasong iniugnay sa sexual transmission at paggamit ng illegal na droga. Umabot na sa 2016 ang bagong HIV diagnosis sa bansang ito noong 2025, o 16 times na mas mataas kumpara noong 2019. Ayon sa Fiji government, mga katropa, tinatayang isa sa bawat 60 adults sa Fiji ang may HIV.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinawag ni Will Ashley si Mika Salamanca bilang kanyang safe space sa na sinasabing mas lumalim pa ang kanilang samahan matapos ang kanilang pagsasama sa Pinoy Big Brother. Ayon kay Will, mas naging malalim ang kanilang pagkakaunawaan matapos ang mga pinagdaanan nila at lagi umano silang maaaring magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ng actor-singer na natutuwa siya sa patuloy na support ng kanilang mga fans, lalo na sa kabila ng mga hamon at batikos na kanilang natatanggap. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports sa atin po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang unang panalo sa 20th Asian Games matapos talunin ng Hong Kong 2-0 goal sa Group G. Kahapon, nagbigay na unang goal si Syke Leach 12 minutes ng laban matapos siyang samantalin ang rebound mula sa goalkeeper ng Hong Kong. Dahil sa panalo umakyat ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group G, nalagpasan po Uzbekistan. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang group leader na China sa September 21. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating mga official Facebook pages, ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Ay, hanggang Lunes pala.
3: Lunes, opo.
2: Happy weekend, katropang Brian.
3: Happy weekend, katropang Buddy. At happy anniversary din po.
2: Ayan, ay salamat na marami. At 98 days na lang bago Christmas. Ako po si Buddy Obera sulit.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Mabuhay!
3: Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Magtipo na sa mga entry para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.

0: para mabigyan ng tamang paraan kung ano ang dapat nyo gagawin para maiwasan ang
1: magadulong sa mga impormasyon.
2: Kaya sumahan po kami ha, marami lang tayong pag-uusapan dito sa ating Puntalaki yan. Siyempre, meron tayong kasama dito na special guest po natin, mga kaibigan ha. May marami tayong tatalakayin dito sa ating programa. Kaya sa mga kababayan, dyan lang po kayo mga kaibigan. Sa mga gusto pong magpadala ng iyong mga katanungan or mga greetings, text nyo lang yan sa atin pong numero ha. Atin pong sax line 0969-609-6545. Sa mga gusto mong bumisita sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center, e narito po mga ka-wellness ang atin pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, syempre, padayon kita sini nga magatalakay, padayon kita sini nga magkapakigbahin sa inyo sa natural nga mga pamaagi at sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Pagbulong sini sa balatian, pero ang focus gid naton diri no, sanglit nga ari kita sini sa linya na sa naturopathic medicine, pabakuro naton ang aton sini tagsa-tagsa ka makogalingon, pabakuro naton ang aton sini tagsa-tagsa sini ka mga defensa, resistensya para sa mas temprano mapabili naton ang maayong pamatiyagan, maayo sini nga kondisyon, maayo sini nga paminsaron, maayo sini nga paningkay-singkay kag makalikaw kita sini sa nagkalain-lain nga mga balatian kapin pang iban sini resulta sa aton sini pagpabaya sa aton sini makaugalingon. Kakulang naton sang ihibalo sini sa nga kadapat sini nga himuon, especially pag abot iya sa prevention. Kag syempre amo ning purpose ganino nga aring aton sini nga pagpangalagad kay padayon kita sini nga nagatukib sang dugang pagid nga mga sikreto sa aton sini nga ikaayong lawas, pinagi sini sa pagtukib padayon sang kapasidad sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom ano, mga bungang kahoy, ka mga pwede naton gamiton galingi libre sa pagpabakod sang aton sini nga lawas, pagpaumpaw sang aton sini tagsa-tagsa ka mga nabatyagan. Like for example, kung kabalo kita sini maggamit may mga teknik kita sini gali nga dapat sini nga sundon kung paano kita mabenepisyuhan kita sang tubig maglaw sa pag-inom naton, may ginatawag kita sini nga water therapy sa nagkalain-lain nga problema sa aton sini nga lawas. May mga breathing technique man gali kita ang dapat sini sundon para nga hindi lamang mapabakod nato ng aton sini nga baga kundi mabenepisyuhan man ng aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang iban gani siguro nagiginhawa lang, pero ang pamaagi sini sa pagpasulod ug pagpagwa sang hangin siguro ay gani sini nagamind sini kag amuman ang pagpasilak sa adlaw, libre naton ini nga mahimo nga makahatag sa aton ano sang kabakod, makahatag sa aton sang dugang nga pagpaumpaw kag bisan pagani no pagkadto sini sa kagulangan, ang pagkadto sini sa madamo nga katamnan nga nagabuligli padasig sa pagrecover kung kita sini mabigyan na batyag sa aton sini nga kalawasan. Alamang manginmapisan lang kita no sa aton sini mga tagparabati sa pagtukib sa mga pamaagi kung anong dapat naton sini nga buhaton. Kaya siyempre, pinaagi iya sa nutrisyon nga isa man ka ginatawag ang mayor nga pundasyon sang maayo sini nga pangginawi. Yari makita sa pag-suggest sa inyo sa mga utanon, sa mga prutas, mga pagkaon, ka mga food supplement. Mga rekalidad nga mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA nga makabulig puno sang ayhan sa primero magagmay naton sini nga makakulangan sa aton kalawasan, pero kung padayo naton sini nga mapabuyan-buyanan, mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian. Diri sini magasunod ang aton sa nga question pinagi sa nagkalain-lain nga mga food supplementation. Sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad sa dalayon kag padayon aton sa nga pagtukib sa mga sikreto sa aton sa nga ikaing lawas, padayon aton sa nga pag-indiin sa mga pamaagi, mga modalities under sini sa naturopathy o kon natural medicine. Kag live man nabatian kani nga aton sa nga programa sa tanan nga mga XFM stations sa bug-os sini nga isla sang Panay, Calibo, Rojas City, Antique, kag bisan pa sa Negros Island region sa tanan nga mga kabanwahanan kasudaran dira nga may XFM stations lakip na sa sudan sini sang Bacolod sa isla sang Guimaras, kag live man syempre kita nga mabatian na makitaan sa bilog nga kalibutan basta may internet lang tungod nga ara kita subong sa ginatawag XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Tayo may mga concern kamo sini sa ikaing lawas sa mga nagamonitor sa aton sa Facebook live, pwede nyo mapadala dira sa aton sa nga comment section. Pero sa mga nagapamati sa aton through radio, pwede ka mo sini makapadala sa inyo sa mga concern sa ikaayong lawas, pinagi sa pagpadala sa aton sa nga text hotline o kung pag-send sa inyo sa mga message sa aton sa nga text hotline, there is a 0,
0950-975-6970. Lebaton ko ah, 0950-975-6970. Para nga ma salot-salot na ton dari no sa pag mention or pagbasa inyo sa inyong mga panamang kutanon, may angot ayahan, posible sa atol sa ringa topiko. O kung ano man ginabatsyag sa inyo sa ringa kalawasan, samtang kita sa ni ang nagapadayon sa atol sa ringa discussion. Well, sa nag-edisyon sa atol sa ringa pagpangalaga, isa na naman ka bahin sa lawas sa atol sa ringa pag-tutukan. Internal ni siya, no? Adrin isa sa sulod sa aton sa ringa lawas. Kag aton tukibon. Ang ginatawag link ukon ka ang tanan sini sa nutrisyon. Ang ginatawag benepisyo, the power of nutrition para sa aton sa ringa gallbladder. Kabalo kita nga ang gallbladder. Magamay malang ini, no? Nga bahin sa sulod sa aton sa ringa lawas, nagabulig ini sa aton sininga atay, nagabulig ini sa aton sininga tinai, kag nagabulig ini sa aton sininga digestive system sa pangka bilugan. Pero to kibon naton ang ginatawag kapasidad sinisang nutrisyon, pag-abot sinisa pagpabakod sa aton sininga gall bladder. Ano ba lang ginahimo sining gall bladder? Pwede ba lang kita mabuhi nga way kita sinisang gall bladder? Ano ba lang mga ginahimo naton nga mahimo nagabutang sa katalagman sa aton dugalingon lakip na sa aton sininga gall bladder? Kag ano man gali ang mahimo naton nga mabuligan para nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa kalawasan, particularmente sa aton sa gallbladder, nga mahimo magresulta pagid sa iban na komplikasyon kung aton gali ini mapabuyan-buyanan kag aton ini mapabayaan. Dari sini magaribot ang aton sa nga topiko, ano? Sa aton sa mga tagparamati, mga Facebook viewers naton. So, dari kita sini sa palamang kutanon. Ano bala ining gallbladder? Ang gallbladder nga ini magamay ini nga ginatawag hambalan, noon bala sing kilala ko do puyo-puyo kun gamay sini nga suludlan nga nagatipon ini sang bile. Diri sini ginasulod ang bile nga ang bile nga ina kinahanglan noon may ina para nga magtunaw sa mga ginakaon naton kapin pa kun may ginakaon kita sini nga mga fat soluble vitamin. Nagabulig ining bile para matunaw naton ina sila. So magambal kita nga bile ti abdo. Magambal kita nga gallbladder. Abdo magyapon ang pagtawag naton sina drino. Ang ginatawag bile ukon ang abdo, ukon ang likido nga ini nga ginasulod naton sa suludlan nga muning gallbladder, ginahimo ini sang ginatawag atay kag ginapakadto ina sa aton sining gallbladder kag dira sa ginasupot nga nagahulat lang kun kinahanglanon para nga ipagwa ina. Kumbaga, dito ka subong bomba abi ukon gripo ang liver or buta naton tuburan pagkatapos balde abi ang aton sininga gallbladder nga nagasalod sang tubi halin dito sa source o kun halin sini sa tuburan. Pag-abot sa aton organ ti halin sa liver sini ang bile ginasalod pakadto dira sa aton sininga gallbladder. Kag anong ginahimo sini nga sa aton sini mga tagparamati, ano, sang aton sininga gallbladder? Kung magkaon gani kita, especially kung ang aton subong, kung ang aton sini mga ginakaon, amo ang matambok, mamantika sini nga mga pagkaon, ang aton sini nga tiyan nagapanawag o kung nagasignal sa aton sini nga ginatawag gallbladder o kung sa aton sini nga abdo. Kag ang abdo nagasabat man pinaagi sa pag-squeeze sa nga kagalingon, sa pag-contract, sa pagpuga sini para ma-release ang ining likido, ining bile pagkadto sa aton sini gamay nga tinai o kon sa aton sini nga small intestine para mabuligan nga matunaw, ma-metabolize para magamit sa aton sini nga lawas ang mga bitamina nga kinahanglan sini sang fat para nga matunaw like vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K nga ginabuligan dinhi sa gallbladder para sila ang maabsorb sa aton sini nga lawas. Sunod niyo pamangkot, pwede bala mabuhi ang isa ka tawo nga waay sang gallbladder? Ang sabat, pwede mabuhi ang isa ka tawo nga waay sang gallbladder. In fact, siguro
kadamo ukom na pila ka mga nagapamati sa aton subong na operahan na sila no sa gallbladder, why ni sila sinisang abdo, pero amo na galing mabuhi kita nga why sing gallbladder o kun why sing abdo, pero may mga konsiderasyon man kita pagkatapos sini nga makuhaan kita sinisang abdo tungod nga waay na sang salud ang bile halin sa aton sining liver, continuous ang pagtubod sining aton nga bile instead nga may suluktan kun tani siya, instead nga may talaguan tani siya, kumbaga sige lang tulo-tulo sa gripo sini no kun may leak abi halimbawa lang pagkatapos waay sing salud. Kahit why na sing kabo, why na sing labador, o kung na sing baldesri, nga nagasalod. Sa case sa abis, ang nakuhaan sing gallbladder, ti why na sing abdo, o kung na sing gallbladder, sini, nga nagasalod sang bile. Resulta, ang isa katao nga nakuhaan na sang abdo, posible nga makabatyag sang pagbutod, sang iya sa nga tiyan, posible maka-experience sa sang diarrhea, especially kung nakakaon siya sa mga masebo, mamantika sini nga mga kalanon, kag maka-experience siya sa medyo disturbo o kung mahina sini nga panunaw. Kay nga aman, ang abdo, mabuhi kita nga wala ina. Pero kung may abdo ka, kag kinahanglanon ini, kung tani, para nga mapabilin, para nga mangin smooth, kag komportable ang digestion naton sa aton sini mga ginakaon, especially kung makakaon kita sini sa mga masebo, mamantika, kag mga matambok sini nga mga kalanon. So pwede, pwede gid mabuhing isa katao sini nga wais isang gallbladder. Pero amo lang ina ang pila sini ka makonsiderasyon. Pero kung may mga tao yang mabuhi, kung ang tao pwede mabuhi nga wais isang gallbladder, may mga expression naman kita para sa kilala ko nga siya, Dok, daw hindi kita ko yung mabuhi, kundi ko kapangapi. May ara man sina. Nga daw hindi mabuhi, kundi ay kapangapi. Ariya, sa atan sa mga tagparamati, ba na? Sa mga tao nga, kadamo na sang ila sini mga symptoms nga gina-complain sa aton. Nagahila man sulok-sulok, pwerte sini nga palpitation, napagtuwag sa ni, nagapalamalhas ang iban sa ni, ang iban sa ni ka-anxious, ang iban sa ni, nervyos, hindi mapahamtang. Pero pagkalipas ganyan sa mga symptoms nga mabatsyagan na no, ang nagreklamo na ang mga palakape ha, pagkatapos bila nila inom sang kafe, makabatsyag sila sang nahinambitan naton nga mga symptoms. Pero pagkatapos sina, magtulot-tawhay ila sini pamatsyag, mangita gyapon sila sang ginatawag kafe. Kay mainom gyapon sila sang coffee, tapos pamangkot sang kalabana, tidok anong himuon ko man, kaya daw hindi ko makasaho sa mga symptoms, kundi mayong pamatyag ko after ko sila naginom sang kafe. Abi nyo kong nano, ang diretsahan naton sila nga suggestion o kon naton sila nga sabat, unta time ang pag-inom sinisang kafe. Kaya tikon kafe, ang gabangdanan, nga nagproblema o kung nagresulta sa amo ng mga sintomas at pamatyagan, tingin niyo untatan mo. Kaya nga man, kung mauntatan mo ina, dula man ang mga ginabatsyag ni mo, tungod nga, ginpukaw sa nang gininom ni mo. Pero kadamo sa mga nag-alungay sa ito, ano, tidok, what if, may ara man bala, kagposible bala nga mag-inom gyapon kami sa coffee, pero hindi na makabatyag ukon mahagan-hagan mala mga symptoms nga mon sir nga na batyagan. Diri sini nagasulod ang mga suggestion naton sir ni sang klase sang kafe nga may benepisyo sa aton sir nga lawas. Like for example, ang iban sini bisan unan bisan anhon mo ka pauntat sini sang kafe, ang iban sini mapati lang pero hindi dangatan do kadlaw. Ang iban gani hindi may sakad lawan, mabalik man gyapon sa pag-inom sang coffee o kun hindi gani makawat-kawat sini sa pag-inom sang coffee. Pero ariblaw, sa mga palakafe, dira, kung gusto ka mo yung may binipisyo sa aton sa ringa lawas, especially, binipisyo wala nga nagabulig para hindi kita sini madasig mag-tigulang. Abin nyo kung nano. Sa pagtuon, ang isa gali kaginatawag ang master antioxidant para mapabilin nga healthy ang aton sa ringa cellula. Huben ang aton sa ringa cellula, amugali ang glutathione. Pagkatapos, ang isa man gali, kamakabulig man para mapabilin nga healthy gyapon, mabakod gyapon ng aton sa nga tulan, ang aton sa nga panit, ang aton sa mga luta-lutahan, ang aton sa nga mata, ang aton sa nga ngipon, ang aton sa nga buhok, kagiban pang parte sa aton sa nga lawas,
amo ang collagen. Kag ining glutathione kag collagen ginupod ini sila dira sa Sunthorn Gold Coffee Mix. So sa kada tasa nga ginainom nimo sa ring Sunthorn Gold Coffee Mix, nagapasulod ikaw sa isang dugang kag kinahanglanon na glutathione and collagen sa imo sa ring lawas. Kag take note, samtang kita sini ang nagaedad, nagagamay nga nagagamay ang ginaproducer sining glutathione kag collagen sa aton sini nga lawas. That's why ang iban sini mas madasig ang pag-edad nila sini sa ila sini nga ginatawag mas madasig ang pag-edad nila physically kaysa sa actual nila sini nga edad. Mas dasig o kung mas kurinot ang panit kaysa sa edad, mas hina kag damo gidabatsag ang mga joints sini kaysa sa iya sini actual nga edad. Like for example, 40 pa lang edad pero ang ginabatsag ko na is mga 60 na. Iyan na sa senior citizen ang iya sini gidabatsag. Pero may araman nga nag-edad sini sang 60 na, pero kabataon lang gyapon sa ni tanawon. Naka-appreciate gani, no? Sa mga nag-monitor blas ang impeachment para. Ang aton lang mga invited dito sa Senate pala ng mga maestrado pala, no? Mga retirado na line of 8 ang ilasin ng edad, pero ang ilasin ng cognition, ang ilasin ng brain function, ang ilasin ng memoria, asyado pa ka tanlas. Mahambal niya siyang kilala ko ba kung mag-amol na nakatanlas utok? Kung nag-abugado. Pero hindi man tanan, naging tagaan sa amugin na, no? Nga klase, sinisang pangutok, may kanya-kanya kita sa nga linyada. Pero pinakapunto lang natin, amuni. Kung may mahimo malanggali kita, nga pwede na ito ni pabor sa aton sa lawas para nga bisan paano mapahina yung aton sa nga pag-edad, nga hindi na ito himuon. Kag kung nagapangapi man lang kita, abitry na ito na pag-inom sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kag ang manami pag-in sa kay isa sa gingamit sa nga pampatam is amo ang stevia. Sa mga tao, dira nga hindi gid mag-untat sa isang pang-afe, kung nabudlayan mag-untat sa nisa kafe, pwede nyo tilawan ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Pero Ario, may isa pagin sinika coffee, gali, no? Coffee variant nga makabulig ya sa mga tao, especially kung prevention ng pag-istoryahan na ton, nga mapabilin sini ang kanami sang pag-function sang aton sininga insulin, maging efektibo siya sa pag-deliver sinisang glucose sa aton sininga cellula. Ini ang kafe nga may kombinasyon sang Sunthorn, salin sa panit sang mangustin, kag vitamin D3. Kag nagabulig ba ni papagsik sa aton sa nga lawas? Highly recommended din sa mga tao nga hindi masami makagwa sa pagpasilak sa isang adlaw para nga ma-harvest na aton sa ni ang vitamin D nga nagabulig, no, para magnami ang pag-function sa aton sa nga lawas. Hindi lamang sa pagpabakod sa aton sa nga tulaan, kundi pagpabakod mang sa aton sa nga immune system, bisan pa ang pagpanayanaya bulig sa aton sa nga pamensaron. Ini among pag-inom sang premium D3 coffee mix. Muning hambal lang ha. Mabuhi ang tao ng wising apdo. Pero ang iban, di mabuhi, hindi ka pang face sa kadlaw. Ang iban ganit sa nga, taga-tatlo, taga-apat pa mag-pangafe. Pwede makainom sa premium D3 coffee mix. Especially kung more ka indoors, hindi ka masami makapasilak sinisa adlaw, makabulig ang pag-inom sinisa ang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa improve sa aton sa insulin sensitivity. Kag ang manami sin nga badita, kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix ang gingamit man sining isa sa pampatam is amo ang stevia. Pero Aria, may good news pag kita. Gusto ka mo sang kafe nga para iya sa tanan. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa hamtong, pwede sini sa mga may edad-edad na. Ang bagay niya sang kilala na ito, tos piyak nga waragwagan. Kilala ito sa una. Pwede sa kwan na. Pwede sa matambok, pwede sa maniwang, pwede pati sa balulaon kag binayaan. Ano ka tropang Alex, kumporme? Ang pag-inom sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya nga man,
ang Sunthorn Plus Coffee Mix ang kanami sini kay bisan lima ka tuig nga bata pataas pwede makainom sini kay waay sang caffeine. Instead, ang ari diri amo ang pagpakamaayo halin sa mangustin, halin sa ahos, halin sa malunggay, halin sa spirulina, halin sa sunthorn, halin sa panit sini sang ginatawag mangustin balunggay kag halin sini sa lamigas sang soya nga nagahatag sa aton sang complete protein. Ang protina nga nagakaigo kinahanglanon sa kabataan para ma-develop ang ilang muscles para magdako, kinahanglanon man sang mga may edad-edad na para ma-repair ang aton sa mga muscle. Tamo man notice mo sa mga kulang sa protina kabataan, agag may ilang mga muscles manipis. Sa mga nag-edad-edad man, kung kulang man sa protina, madali maghalog ang ilasin niya, ginatawag panit, kaya naganipis man ang ilasin niya mga kaunuran. Kagang iban, instead, ang nagadamol dira among ilasin niya mga tambok, which is hindi favorable sa aton sa nga lawas. Pero kung nagainom kita sa isang Sunthorn Plus Coffee Mix, kasubong nga adlaw-adlaw nagapasulod kita sa isang kinanglanon nga protina, kinanglanon sa nga antioxidants, kaya kinanglanon yung mga vitamins and minerals, sa rin sa nutrients sa mga utanon nga sangkap, kag prutas nga sangkap sa aton Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang madami pagid sini ka may lecithin pagid dalin sa mangosti, halin sini sa soya bean nga nagabulig pa nami sa pagfunction sang brain sa memory naton. Kag may ara pagid sang phytoestrogen, may isoflavones nga nagabulig pagid sa makababainan especially kun hindi maayo ang pamatyag sini tungod sa imbalances dala sang pagkadula sang balanse sang hormones sini sa pagmenopause or even nahumana ang imo sa ning monthly period pero nagapadayon gyapon ang mga sintomas nga mabatsagan sini sa pagmenopause nga makabulig ang paginom sini sang Sunthorn Plus Coffee Mix. So pili lang kamo Sunthorn Plus Coffee Mix cafe para sa tanan kag cafe nga wise caffeine, that's why bisan kisa naga waragwag kita sini sa kagabihon na may mga taga message sa aton sini nga gapangagda mga cafe Sunthorn Plus Coffee Mix kawise caffeine, why problema iya sa iban nga sensitive sa caffeine nga hindi iya makatulog. Pero kung gusto man kamo sini sang real coffee bean aroma and real coffee taste gyapon pero healthy version, ari man ang aton sini nga premium D3 coffee mix kag Sunthorn Gold coffee mixa. Balik kita no sa aton sininga gallbladder. May mga ginahimo gali kita bisan hindi intentional, bisan way naton ginatuyo, bisan way naton sini ginahungod pero nagahalit gali sa aton sininga gallbladder. Ano ba lang ni mga ginahimo naton nga nagapaluya amat-amat sa aton sininga gallbladder? May nag-message diri sa aton no. Ako dok, why naman to gallbladder? Kag sakto na gabutod permi ang akon sininga tiyan sang na operahan na ako. Pero nakabulig gid sa akon dok, Sunthorn Gold Capsule. Gainom man ako sang premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C kag indi na nagaluya permi ang akon sininga lawas pati ang likod kag hawak ko nga permi nagaalay ang naumpawan man. Si Bert Nigali, no? Din si Sir Bert Halin man, nga ton sa ringa texter. Thank you, Gida, sa imo sa ringa update o kon message sa aton. Bati na binipisuan iniya sa aton sa ringa Ultimate Trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. May nagpamangkot, pag itidok, para hindi ka maoperahan sa gallbladder, pwede makainom sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Hindi ko makagarantiya ya. Kati kafe ang imo sa nga pamangkot, basi may iban ka pa karon nga mga pangginawi nga nagakontribuer sa pagpaluya sa imo sa nga gal bladder. Pero kung healthy coffee nga ton sa nga ginaamar, ginalagas, pwede kita makainom sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Pero ari bala, ano bala mga ginahimo naton nga unintentionally? Why man naton ginahungod? Ang ibang ginawa ay kabalo nga nagahalit gali ini sa ila siringa body organs lakip na sa aton siringa gallbladder. Number one, kung masami kita nagakaon sa mga makalamay nga mga pagkaon kag nagainom sa mga makalamay sini nga mga ilimnon. Kag mga kalanon nga hindi man mga matamis pero himo sini sa refined carbohydrates. Tandaan na to na sa aton sini mga tagpanamati. Ang high sugar kag mga kalanon nga masami himo
kaghalin sa refined carbohydrates, naga-increase, nagapataas ang aton sininga cholesterol imbalance. Nagapadako sinino sang chance nga may imbalance ang aton sininga cholesterol dira sa aton sininga ginatawag apdo, especially sa aton sininga bile. Kagina promote sini ang stone formation. So magali ni no ang mga tao bala nga may problema sa gallbladder, may gallstone o kun issue sa ni sa gallbladder. Ang iban sini sa ila mahiligon magkaon sang matamis, mahiligon magkaon sang makalamay, mahiligon maginom sa soda, soft drinks, kaga iban pa. Also likawan nato nung gusto gani naton sini mapabilin ni mabako ng aton sini gallbladder. Kag ti uay man sing isa sini nga kun pamangkuton mo, naginom ko soft drinks ay gusto ko magkagallstone ko, di ba wala gid? Ha? Kag ang iban gani nagabase man lang sini sa ila sini nga panabor, ngoy magani kabalo nga nagahalit gali particularmente sa ila sini nga gallbladder. Tay subukan ni balaan na naton. Mahimo kag mas banami nga likawan naton kun hindi man golpe amat-amat naton nga reformahon na no ining mga nagkagawian naton nga hindi paborable sa aton sininga gallbladder. Number 2, kun kita sini ang nagakaon pero waay sini sa husto nga oras, o kun ang iban gani hungod gid nga hindi magkaon pero tingbon sa sunod sininga kalan-an, amo ni ang isa naton sinika problema. Or may iban man nga hungdon gid nga hindi anay magkaon kundi naga-fasting ang iban sini nga sobra-sobra sari sa recommended sini nga mga inoras. Kaya nga man, kung hindi man gali, maggana ang aton sini nga digestion, why man kita sang masami, o kung malawig ang mga inoras nga why kita sini naga kaon man, instead nga magkaon katani sini sang 2 times a day o kung 2 meal a day or 3 meal a day. Abi no sa iban na dira, pero ang iban naga-fasting intentionally para nga mag-lose weight, napanubo ang sugar, ginatawag mapakupos-kupos ang ila siling mapanipis-nipis ila siling bilbil, kagun ano pa sinang mga ginatawag rason. Kung madugay, magali nga way kita sini nagakaon o nag-skip kita sang meal, ang aton gali sini nga bile, nagapabilin man nga, nagapundolan dira sa aton sini nga gallbladder, kag mahimo, gali sa nga maglapuyot, kag maglagdo, dira. Amo ni isa man sa aton sini nga bulo balantayan. Di ko maglapuyot na siya, nagataas man sini ang risgo sa ginatawag pagpurma sini sa bato o kung magpurma ini nga bato, gallbladder stone. So dapat, kung nagkakaon, magkita ibutang gid naton sini sa husto sini nga oras. Pero hindi man sobra-sobra sini nga pagpanginaon na, nga daw ay na nag-untat ang aton sini nga ba-ba sa sigil ng ka, timo-timo kag-usap-usap. Sunod sini, number 3 sini nga, ginahimo naton sa aton sini nga lawas, uko nagkakatabo sa lawas nga nagapaluya sa aton gallbladder, among kakulang naton sa pag-inom sini sang tubig. Especially kung ma-dehydrate kita. Ang dehydration, kung kulang kita sini sa tubig, mas nagalapuyot pagid, mas nagadamol pagid ang aton sini ginatawag bile, kag mabudlay, kag mahinay pagid ini nga circulate o kung mag-ilig, nga nagapataas sini sa risgo man sang gallstone. So that's why, manami galing nga mag-inom man kita sa nagakaigo o ginanglanon sa ringa tubig. Hindi kita maghulat nga uhawon kita. Like for example, are kita karon sa air-conditioned nga area o kun room. Kang iban hindi sini makabatyag nga ginauhaw sila mo. Pero dapat tandaan lang yun naton nga mag-inom kita sang tubig, hindi ko mo ginauhaw lang kita, kundi nga kinanglanon na tumonitoron ng aton sa nga fluid intake. Maghambal ganit kita sa nga fluid intake naton sa nga regular sa isa kaadlaw. Hindi lang kita mag-base ni sa 8 kabaso sa isa kaadlaw, kundi depende sa aton sa nga aktibidades. Kung mas ginabalhas ka, mas mabinalhason ka, mas ginanglan mang dugang sa nga tubig. Kung mas mabugate mo sa nga trabaho o kung ginatawaga nagabulat ka sa initan, mas ng lamang dugang sini nga tubig. Kung dira ka sa air-conditioned unit karon o kung room, mabalaan mo na. Kung halimbawa, dehydrated ka na, kung ang imo sini nga ihi, tuma na ka, siri. So, kinanglan mo sini sang dugang tubig. O kung hindi gani, no, sa atuan sini mga tagbarabati. Ari, oh, magluwas nga mabuligan kita nga ma-rehydrate, mabalanse nga ato sini nga tubig dira sa lawas. Pero at the same time, mabuligan man nga manami ang efekto sa aton sini nga blood sugar, mabuligan man ani nga ma-balance kung nagainom ka mo sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Hindi lamang nga ginabuligan naton nga ma-rehydrate ang aton sini nga lawas para makalikaw kita sini sa dehydration. Nga nagapataas man sa risgo sini sa
gallbladder stone tungod sa paglapuyot sang aton siringa bile. Dira sa aton siringa gallbladder. Ang pag-inom sang Sunthorn Gold Herbal Tea nagabulig pagid sa iban nga parte sang aton siringa lawas. Layko na nga aton siringa bile nagabulig sa manaming panunaw. Ginabuligan pagid din eh. Ginaayudahan kag alalayan pagid din eh sang curcumin or sang turmeric kag cinnamon bark nga sangkap sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea sa pagpanami sang digestion, nutrient absorption, kaya nagabulig pagi din eh, para nga kung damo ang carbohydrates ngayon mo sa naging kaon, damo ka na kaon sa naging kanon, mabulo-balance nga ito sa naging blood sugar, makalikaw kita sa madasig ang pagsaka sa blood sugar, kag madasig man sa naging pagbagsak sa nga aton sa nga blood sugar. Ngang resulta sa si iban ginatuyo pagkatapos ni kaon sang damo nga kanon ukon carbohydrate based nga mga kalanon. Nga nagapataas sa risgo man na kung ang sugar na ito, imbalance man, nagapataas man sa risk ni sa pagporma sa ni sang gallstone sa aton sa ni abdo. Nga mahimo man malikawan gali at the same time, kung nagabulig kita o kung ginabuligan na ito na ito kung nagainom kita sa

cholesterol levels, ila sa rin nga triglycerides, ila sa rin nga insulin sensitivity, kagiban pa nga mga concern. That's why stevia gid ang gingamit sa rin nga isa sa pampatamis sa aton sa rin nga Santhone Gold Herbal Tea. Kaga mo man gali, no? Kung kulang man kita sini sa paghulag adlaw-adlaw, why kita sini nag-exercise? Ha? Pagkatapos naton sini sang bangon sa aga, halin ang termino, bala sang nanay, bala, saya sini nga bata. Halin ko no sa higdaan, halin ko no sa kama, mabangon, kag magsaylo ko no higda sa sofa. Bago lang halin si higda, higda naman. Kung kulang kita sini sa paghulag, especially kung why kita sini nag-exercise, nagahina man ang aton sini nga digestion. In effect, affectado man ang aton sini nga gallbladder. Kagina pataas man aton ang risk naton sini sa gallbladder stone. Ini ang pila lang sa mga naandan naton nga hindi makapaayo sa aton sini nga gallbladder. Kagwaay sing isa sa aton, no, kung ang balon gud man aton, nga magsiling nga ginahimo naton nini para nga gubuon ng aton sini nga organs. Para nga halita ng aton sa gallbladder. Ginahimo na ito nini para magkabato kita sini sa abdo. Waay, bisan isa sini nga maguna-una siguro nga amo ini ang aton sini tinutuyo. That's why, mangin conscious kita dapat nga ang mga hindi paborable sa aton sa lawas, aton likawan, kag aton baguhon. Like for example, sa aton sa pagkaon, dapat balanse ang fats. Dapat healthy fats ang aton sa ginapasulod sa lawas. Ara ang virgin olive oil, ara sini ang virgin coconut oil, ara sini ang moringa oil. Nga makabulig, may benepiso sa aton sini nga lawas, sa aton sini nga gallbladder. Pero, hindi man kita magpakulang sini sa good fat. Ang iba, hindi magkaon na sa mga ginatawag oil o kung may fat sini nga mga pagkaon kay malain ko na sa lawas. Actually, piliin na to ng fat na makapaayo sa aton sini nga lawas. Like, I've mentioned a while ago, nga healthy iya sa aton sini nga lawas. Kag balanse, dapat ang magpasulod na aton sini. Kag eat regularly. Kung nagkakaon ko sini 2 meals a day, sa udto abi kag sa hapon o kung sa aga abi kag sa hapon ng imo sini kaon o kung ng iban abi pamahaw panyaga sini kapag panyapon regular dapat ang imo sini nga pagkaon para nga magtultol man sa regular sini nga oras ang imo sini nga digestion nga nagabulig man para nga ma-activate man magtrabaho man ang aton sini nga gallbladder. Stay hydrated, inom sini sang durunga tubig. Ang isa sa mahimo man naton sa nasiling ko nang pag-inom sa isang Santhone Gold Herbal Tea, hindi lamang ma-rehydrate kita, kundi mabuligan man pati mga organs naton ang mabinipisyuhan man. Pati metabolismo naton, pati mga hormones naton, dira, mabuligan man, ano? Kagbuligan man naton ng aton tugalingon nga magnami ang aton sa niya kondisyon sa sulod sa lawas, especially sa aton digestion and elimination, pinagi sa pagpasulod sa isang kinahanglanon nga fiber, vegetables, fruits, and whole grains. Kagimintay naton ang aton sini normal lang nga kabog aton, hindi man magtuman, hindi man magpabugat kaysa sa aton sini nga kinahanglanon nga bugat lang para nga balanse lang kita. Like for example, kung ang imo sini nga height is 5'5", lalaki ka, so dapat ang imo sini nga kilo dira lang sa mga 65 kilograms. Hindi na mas magtaas-taas pagdira kati mga problema kita sini ano kag dapat kita sini mag-exercise para mabuligan na magnami ang aton sini nga digestion, mabuligan man nga magnaming pag-function sa aton sini nga gallbladder. So kung nagabatyag ka mo sini sa pila sini ka mga problema sa inyo sini nga tiyan, especially kung dira sa inyo sini nga upper right abdomen, especially pagkatapos na nagkaon ka mo sa mga mamantika, sa mga matambok ang mga kalanon, ang iban sini may pagbuntod sa tiyan, ang iban sini daw masuka, iban sini hindi matunawan, kag ang iban sini pagsakit sa ila sini nga ginatawag upper right abdomen, nagasabat, kag nagalapos sa ila sini, nagakonek sa ila sini nga likod, pati sa ila sini nga abaga, dira sa tuo, mahimo nga may labot na ina, no, sa ginatawag problema sa gallbladder. So pwede ka man nami nyo nga himuon sina magpakonsulta kamo sa aton sini nga mga practitioners para nga masigurado kung bala patod gid man nga may angot ina sa gallbladder issues or may iban iya nga kabangdanan ang inyo sini mga sintomas nga na batyagan. Kag pag-abot sa nutrisyon, ano, makabulig diri ang aton sa nga Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhone Vitamin C. Sa nagpamangkot sa aton tagina, ay ko nang masalot, tiyang pagtumardok sa Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3

0: Capsule kag Santhon Vitamin C makabulig man sa gallbladder health. In fact, may nag-text sa aton sige na iya, naoperahan na siya sa gallbladder stone, why na siya sa gallbladder, nagatumar siya sa aton sa ultimate trio, kag manami iya sa nga pamatyag, bisan pang alay siya sa nga hawak kag likod ang nakuha man gani. Pero diri kita no, sa rason kung nga ang makabulig ang Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C pag-abot iya no, sa pagpabakod sa aton sa nga gallbladder. Tungod sa mga sangkap sini. Like for example, ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Katibalan mo ang aton sa nga pinaka ginatinguha sini nga mapanami, masuportahan ng aton sa nga gallbladder para nga mapabilin sini nga nami ang flow sang aton sa nga bile, ma-prevent ang aton sa nga bile nga maglapuyot kag maglagdo dira, ma-reduce ang inflammation kag ma-maintain ang healthy bile composition para nga ang ginatawag malesen ang cholesterol overload dira kag mahimo man nga magbara dira kun magporma ang bato sa amat-amat. So mahimo naton yung mabuligan gali ang aton sa nga gallbladder kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. For example, ang bitter melon. Isa sa sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, nagabulig siya para nga ma-stimulate ang digestion reflexes. Kung nagapasulod kita sa bitter melon sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga tiyan, ginasignalan sini no sa aton sa nga digestive system. Actually diri pa lang sa aton sa nga baba kung nagakaon kita sa bitter melon, nagasignal na dito o kung nagapanawag na dito, nagasinyas na kumbaga dito sa aton sa nga gallbladder. Uy, pagproduce ka sa dugang sini o kung sa kinanglanon sa nga bile para sa aton sa nga ginatawag panunaw. Kag ginasignalan man sa nga aton mismo sa nga magluwas sa gallbladder, ginasignalan na no para nga magpagwa sa bile ang liver man aton mismo, automatic na nagapagwa man sa kinahanglanon sa nga bile nga suporta para nagakaigo sa ni ang kinahanglanon nga amount para sa aton sa ni nga digestion. Kag ginabuligan man gali kung nagkakaon kita sa bitter melon nga magnami man ang pagpuga-puga sa aton sa ni nga gallbladder para sa pag-release sa isang bile. Bala mo, part of reflexes manimo kag exercise man sa aton sa nga gallbladder. In fact, ang manami man sa nga balita, kung nagkakaon kita sa isang bitter melon, nagapanubo sa risgo na aton sa pagporma sa bato sa aton sa nga abdo, kag nagabulig para ma-improve pagid ang fat digestion. So malikaw kita sari sa ginatawag pagbara sa aton sa nga abdo kung nabarahan din ang aton sa nga bile duct o kung ng tubo ginagyan sa isang bile ang kinanglanon sa pagtunaw sa mga ginkaon na aton lakip na sa mga masebo o mga matambok. Sunod nga sangkap sa nino garlic. Ang garlic may ara sa ginatawag sulfur compound. Nga nakabalo naman kita nga ang garlic nagabulig ni panubo sa mataas sa nga cholesterol. Pag-abot iya sa aton sa nga abdo, nagabulig ang garlic para nga ang cholesterol level sa aton sa nga bile ang maamat-amat man nga ma-reduce para makalikaw makita sini sa ginatawag gallbladder stone. Ang manami pagid sini kay may mild anti-inflammatory effect sa aton sa nga digestive system ang pagpasulod na aton sa isang garlic sa aton sa nga lawas. Pero may duha kita sa nga concern. Pag-abot sini sa bitter melon or ang palaya, ang hambal, mapait. Kalabanan, ganda na, masami na ito na batian. Pag-abot sa ahos karon makahang, mabaho, malangto, kag mainit o kun mahapdos sa baba kag sa tiyan sang iban. That's why hindi nila sini makuha ang benepiso kung dirihalin sa fresh source ang aton sini kuhaon. Though, mayara iban nga makakaon, sini akong makatolerate sini, well and good. Pero sa mga hindi iya, no, kag gusto iya sang kahapusan, pwede kita makatumar sang Santhon Plus Gold Capsule, kaya ang ampalaya, ang garlic amuni ang duha sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule upod sa iban pagid nga mga sangkap nga nagabinuligay para mapabilin ang manami sini nga pagflow sang bile kag healthy naton sri nga gallbladder condition nga makalikaw kita sini sa gallbladder issues lakip na sa pagporma sang bato sa aton sri nga gallbladder. Ilabi na gid kun pag-inom naton sa Santhon Plus Gold Capsule updan pagid naton sang premium D3 soft gel capsule. Nga man, paano nagabulig ang vitamin D3 halin sa premium D3 capsule para mapabilin yung mabakod ng aton sinigagal bladder. Hindi lamang galing nga nagabalanse sang ginatawag calcium ang vitamin D3 sa aton sinigagal lawas, kundi nag-influensya kag may labot man ni sa smooth muscle function. Kagang aton sinigagal bladder is a smooth muscle. So kung manami ang aton sini nga smooth muscle function, manami sini ang ginatawag pagpuga-puga niya, manami sini ang pagpagwa sang ginatawag kinahanglanon nga bile for our digestion. Makalikaw makita sini no sa paglapuyot sang aton sini nga bile kag sa pagporma sang lagdo dira nga mahimo-mahimo nga bato kun aton sini nga mapabayaan. Kag manami sini kaya ang vitamin D, like ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, nagabulig reduce ang inflammation, kaya makabulig man, no, para sa ginatawag bile acid metabolism. Therefore, nagabulig sa para suportahan ang proper gallbladder contraction, kaya makabulig reduce ang risk of bile stagnation. Kaya sa pagtuon na, no, may mga tao, kung sa mga tao, nga manubo ang ilan sining vitamin D levels. Associated niya no sa higher gallstone risk. So that's why, ang imuon naton siri, painit kita sa silak sang adlaw. Pero kung di man, pwede kita sini makainom sang premium D3 soft gel capsule. Ngayon ginupod naton sa aton sining Sunthorn Plus Gold capsule sa punto nga pagpabakod sang aton sini nga gallbladder. Pero kung nag-inom na kita sang Sunthorn Plus Gold Capsule na ginupdan naton sa premium D3 capsule, hindi naton pag-iitsapwera o kundi naton pagbayaan ng Sunthorn Vitamin C. Para kumpleto, bala? Kaya nga man, ang vitamin C, diri sa aton sa nga Sunthorn Vitamin C, nagabulig para ma-convert ang cholesterol sa bile acid sa aton sa nga liver. Kung wais na nagkaigaw sa nga vitamin C, ang cholesterol sa nga nag-build up sa aton sa nga bile. Nag-increase sa nga ginatawag risk sa gallbladder stone. At the same time, tungod ng vitamin C is an antioxidant vitamin, nagabulig para maprotehiran ng aton sa gallbladder tissue, masuportahan ng liver detox processes. Therefore, ma-reduce ang cholesterol saturation sa aton sa bile, kag mabuligan niya makalikaw kita sa gallstones at a biochemical level. Kagama namin sa ni, kaya kung upload na ito nining tatlo, ang aton ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule and Sunthorn vitamin C, nagabulig para ma-stimulate ang blood bile flow, mabuligan para ma-lower ang cholesterol, masuportahan ang muscle function, ma-trigger sini ang ginatawag pag-function sang ginatawag aton sini nga gallbladder para sa pag-release sa kinanglanon sini nga bile nga smooth ang iya sini nga pag-trabaho, kung ma-convert sini ang cholesterol into bile para ma-prevent sini ang pag lapuyot kag ang pag-concentrate sa aton sini nga bile nga makalikaw, makapanubo sini sa risgo sa pagporma sang bato sa aton sini nga gallbladder. Ang pamangkot, pila ka beses magtumar sang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthorn Vitamin C pag-abot ini sa pagsuporta sang aton sini nga gallbladder kag para maglikaw makita o napanubo sa risgo sini sang gallbladder stone. Actually, bisan twice daily lang sa aga, Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthorn Vitamin C, pwede kita makatumar actually sini no 10 minutes before sini magpamahaw o kon 30 minutes pagkatapos pamahaw. Tapos pwede kita magtumar sini sa hapon, alas 5 sa hapon o kon alas 6 sini sa serum, Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule and Sunthorn Vitamin C. Sa nga pinamangkot galing no, kundi in inisarang mabakal ang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule and Sunthorn Vitamin C. Actually, hindi lang premium D3 capsule, hindi lang Sunthorn Vitamin C, hindi lang Sunthorn Plus Gold Capsule, kundi iban pagin sini nga mga product nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas, like Visionex Plus para sa aton sini nga mata, Sunthorn herbal soap para sa aton sini nga panit, mga ginatawag katol-katol sa panit dira, mga arikis dira, o kon pagmalaman tuman sa aton panit, body odor dira, makabuli gini clear skin herbal soap para sa aton sininga guya para mapabili ng kahamis ang kutis ukon may mga dark spots na mabuligan nya nga amat-amat no mapanas sina dira ang aton sininga Sunthone plus herbal oil kag iban pagit sininga mga product available diri sa mga butika hag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar kun hindi gani pwede makamusli no makakadto sa mga branches sa Mercury Drugstore sa Rose Pharmacy, sarang nyuman ini mabakal, TGP or The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa generika gani, available ini mga product naton. Kung hindi man gani, kung gusto ka mo sa nino, laking iban sa ni, nag-message sa aton, especially mga palainom, bala cafe, especially ning Sunthone Gold coffee mix nami man ko no ang Sunthone Gold coffee mix hindi lang sa sabor hindi lang sa aroma kundi pati siya sa ning health benefit pero makapastress man gali ko no makapastress kun maubusan maubusan ko sa supply sa butika ariyo para may permanente kamo sa ning supply pwede kamo kakadto dira iya sa Yes to Health Wellness Center sa mga taga sudad kag probinsya iya sang Iloilo pwede gyud mo mga kadto dira no dira sila nahamtang sa A Yang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City lapit or tabok lang gyud ini sang Iloilo Midtown Hotel bukas ina sila dira halin Domingo tubtob Biyernes alas 9 ng takna sa aga tubtob alas 5 ng takna sa hapon ang manami pa gyud dira no kay kung magkadto kamo magluwas sa kumpleto ang mga produkto nga pwede nyo baklon dira sa Yes to Health Wellness Center. Kung may mga ginabatsyag pagit ka mo sa inyo sa ninyo lawas, pwede ka mo makapakonsulta dira sa mga may problema sa panit. May mga arthritis, diabetes, problema sa baga, prostate problem, sa mga constipated dira, may mga hormone imbalances, problema sa inyo sa menstruation, or simple nga, gusto mo lang yung ma-maintain ang imo sa inyo health para nga makalikaw ikaw sa inyo sa dakong galastuhanan. Kung ikaw sini magbalatian, dira pwede ka mo sini makahinunanon, pwede ka mo sini makapalamangkutanon sa aton sini nga alternative medicine consultant sang libre. So nagpinamangkot ako, pila ako nang bayad ang consultation fee, libre ang konsultasyon dira sa Yes to Health Wellness Center. Tandaan na, Lunes or Domingo, tubto Biyernes alas 9 takna sa aga, tubto bada 5 takna sa hapon. Sa mga taga Negros Island Region, sa mga taga Sudad sang Bacolod, pwede ka mo yung direkta makakadto dira sa Yes to Health Store kay makapamalaklon sa mga nagtilawan nyo ng mga food supplement. Kaya sa mga gusto pa yun magtilaw sa mga produkto sang Yes to Health, kadto lang ka mo dira sa Yes to Health Store na hamtang sila sa Lizares Street, Barangay 39 Bacolod City, in front of Marayo Bank. Bukas man na dira, alin Domingo, tub-tub Biyernes, alas 9 takna sa aga, hasta alas 5 ang takna sa hapon. Pagabalikan pa bagid, no? Iba nyo sa ninyo mga health concern pagkatapos ang pila naton sa ninyo ka mga pahibalo.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba?

0: ka. Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas pa kamo sa ringa palamang kutanon, may imo nyo lang isend sa aton sa ringa text hotline 0950-975-6970 para maparagas pa natin diri basa sa aton sa ringa pagpangalaga. Ba may nag-message diri sa aton na si Vivian. Nagaburon dok ang wala ko nga mata. Pero gintry ko ang Visonex Plus 3 weeks 2 times a day nagamat-amat na tinaw ang akon sininga panulok. Kag siguro sa pulaw ko man dok posible may labot gyud ano sa aton sininga texter si Ma'am Vivian ang pagpulaw actually kapin pa ko halimbawa bala no ang pagpulaw naton upod sa pagtan-aw sini sang aton sini nga screen aton sini mga gadget bala ga atubang ka sa imo sini nga computer sa imo sini nga laptop kapin pa kon nagagamit kasi mo cellphone lang ginatutok mo gid sa imo sini nga mata kalapit gid sang screen sa imo sini nga mata bao indi gid na paborable sa aton sini nga mata sa aton sini nga panulukan pero good enough nga naburigan kana sa pagtumar sini sang Visonex Plus soft gel capsule sa 3 weeks mga paggamit amat-amat na nga nag okay naumpawan ang buron sa imo sini nga left eye kag masadyas siguro sa imo titulog ka timprano. Likawan mo ang madugay nga pagtutok sini sa imo sini nga screen o kon sa imo sini nga mga gadget dira sa especially sa gabi. Kag tipadayon na lang na yung pagtumar sini sang Visonex Plus of gel capsule para nga tayo yon man. May steady supply kasi ni isang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga nagabulig nourish sa imo sa ringa mata kag sa imo sa ringa panulok. Kati ang Visonex Plus soft gel capsule ginihimo gidini hungod ni Yeast Health para sa aton sa ringa mata for our eye protection and for our eye nourishment. Kag sa nagpahibalo dari sa aton, ano, good news man din kati user inisang Sunphone. Herbal soap ang iya sa nga problema may lanag siya kay permiso nagaubog sini sa lamawan kag sa humayan sini sa uma amo na ni ginsagaan niya gamit Sunthone Plus Herbal Soap actually ang manamin sini sa Sunthone Plus Herbal Soap kay may ara sa sang ginatawag mga sangkap nga nagabulig sini patay sa kagaw magluwas nga dapat pabakuro nato ng aton sini nga immunity ang aton sini nga ginatawag defense sa sulod sang lawas pinaagi sini halimbawa sa pagkaon sa mga utanon kag mga prutas pero kung kinahanglanon kag pero kung hindi naton mahimo pwede kita makatumar sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthone Vitamin C makabulig man ang pangwa sini nga approach para bisan paano bala no mapahaganhaga ng mga sintomas sa sagwa pero actually no once magbakod ng aton sini nga immunity magbakod ng aton sini nga lawas sa sulod ang mga pangwa na ya amat-amat malang inang mag-ayo pero mabuligan galing nga mas magnami pagid kay mas magdasig pagid ang aton sini nga recovery pag-ayo kag pag-repair sa aton sini nga panit like for example kung nagagamit kita sa mga habon nga may ara sa panguntra sa kagaw like Sunthone Plus Herbal Soap pati pa yung body odor sini mabuligan sa Sunthone Plus Herbal Soap kati may ara sa sang ginatawag antimicrobial properties ara man sini ang ginatawag kapayas ara ang badunggay ara sini bayabas sa iban pagin sini nga mga sangkap lakip na ang antioxidant sini halin sa panit sang mangustin nga nagaangkon sa niisang sunthones. At si kadamo sa binipisyo, hindi lang basta nga naghabon kasi mo sa nga lawas, kundi may binipisyo pa sa aton sa nga lawas. Especially sa subong, ha? Nagabinahabaha, damo sang lamawan, ang higo sini ko nang ihi sini sang baboy, ihi sang kuring, ihi sang ilaga, ihi sang baka, ihi sang karabaw, kung sama umabla kita no, o kung depende sa area naton, nga mahimo makontaminate sini o kung mahimo sini nga mag ginatawag pataas sini sang risk sa leptospirosis, makabulig man ang paghugas sang aton sini nga tiil sang mga bahin sang lawas naton nga na nakaubog sa baha sini o kung sa tubig nga hindi kita sigurado no sang kahiguon sina kung nagagamit kita sin sa pagpanghugas naton pagpanghinaw naton gamit sa Sunthone Plus Herbal Soap pero sa aton ni Guya dapat special ang sabon na ginagamit naton dira para lang gid dira ang aton sini nga ginagamit sini nga habon. Kaya habon mo namin, no? Kung may ara, sige natawag, kojic, kag may glutathione, plus may vitamin C, pagid. Kag para ni mag-dry aton panit, may VCO, pagid. Ina, aton ba angkon kun mag-benepiso? Kung naribawa, ginagamit na aton sinisa aton guya, amo ang clear skin herbal soap. Pati mga dark spots, ganit sini, ginaamat-amat niya. Fade, ginaamat-amat siya panas, no? Para nga pantay-pantay bala ang pagputi sa nga aton sininga guya. Pero masuggest ko, kung ginagamit yung clear skin herbal soap sa inyo sininga guya, abit dalas-dasan nyo na lang, pati inyo sininga liog. Kata doon, hindi man nakaroon bagayan nga guya nyo, puti, liog nyo itom. Pero lawaay pagin siguro, no? Kung liog lang imo sininga ginagamitan, ano? Kay guya mo itom, liog mo puti. Dapat bagay-bagay, gita, no? Pati sa butkon, actually, pwede magamit ang clear skin herbal soap. Para nga, mabuligan, ano? Hindi lang makondisyon ng aton sininga panit, kundi pati ang kulor. Maamat-amat man balanse, kagma sa lalamaman ang aton sininga paghamis o kon pagka puti. Pero ang ibang concern nila dira, amo ang palanakit sa kalawasan, especially kung nagabugnaw ang tiyempo, especially kung nagabaylo-baylo ang panahon dalin sa pag-init, gulpi lang mag-karom-karom, gulpi lang magbugnaw ang huyop sa nisang hangin, ang iban sa nidaw ginakibang na. Nag-amat-amat na sugod ang mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan, pakato sa pagbusog sa mga parte sa lawas. Actually, sa una pa lang ang mga sintomas yung mabatsagan na ito, kapiyan pakiti, kumbaga, ma-predict na nangadaan na ito, kung may amok kita sinaginabatsag, nagabalik-balik lang, depende kung kumpirma sa tiyempo. Kung makapamahinyos nga daan kita sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil, namig din mo. Sa nagasugod, palang nga palanakit, sa nga aton sa nikalawasan, mabuligan niya nga matapna. Mga palang alay, palang muypoy. Pero kung narimbawa, hindi na ganyan makaya sa bulubalan nyo, so kung simple nga hilot-hilot, pwede kita makatumar, no? Para hindi magdugang stress, bala? Hindi na magdugang pag yung irritation and inflammation sa parte sa isang lawas nga apektado, pwede kita yung makatumar sa cestapain. Kati ang cestapain, anti-inflammatory na. Parang hindi na maglala dira ang irritation, hindi na maglala dira ang inflammation. Pwede kita makatumar sa cestapain. Ina, kung hindi na masarangan, hindi na makaya sang hilot-hilot, kagpagbanyos ni gamit ang Santhon Herbal Oil, tumarana naton sang cestapain para nga makalikaw kita sa further irritation, inflammation, kag damage sa parte sang lawas naton sa ni nga affectado. Bisan ko pinamangkot sa aton, ano? Especially sa mga medyo nagahina na blang ila sa ring performance, dumduman kung isa kagin relate sa aton sa ring experience. Actually, driver ni siya. Hindi ko lang pag i-mention kung anong gina-drive niya siya. Basta ti driver, ganyan, nag-uuyat na manibila. Pero ang iya lang siya ni, siya Doc, mayol lang kung mag-kambya kung nagapungko ko sa Manibila, pero ang ako niya, kambyadas niya doon. daw hindi na siya ginatawag function sang maayo. Ang isa sang ginatawag problema kun nga ang naganubo ang aton sa nga sex drive. Kun nga ang nagakadulaan kita sa isang gana. Kun nga ang kung kaisa wahin na kita bala sinis na ginatawag focus pag-abot sinisa obligasyon sang bana para sa ila sa nga mga asawa. Inibangod sa kung kaisa nga aton sa nga pinsar kadamo na bala sang ginatawag mga ginatutukan na to, nagaka-stress kita sa paminsaron, tuman nga kakapoy, pati ang blood circulation, especially kung nag-drive ka bala, affectado ang blood circulation. Sina, kay nga man, lawig ang imo sininga pagpungko, dira, no? Sa tubang sinisang manibela. Ang mga tao sininga laban ang pagpungko, kulang sa hulag, affectado man ang blood circulation, nga nag-affecto man ni sila sininga sexual performance. Pero manami nga balita, basically sa pagtuon, ang kombinasyon sang maca kag clavo huasca, nagabulig, parang magkondisyon ng aton sininga panghuna-una. Magnayanaya ang aton sininga paminsaron, nagabulig para ma-increase amat-amat ang aton sininga libido, nagabulig para amat-amat magnami aton sininga blood circulation. In effect, nagabulig amat-amat dugang sa aton sininga pwersa nga maumpawan ng aton sininga tuman nga pagkaluya. Ang epekto, naganami, nagapanumbalik o nagabalik ang aton sininga performance. Amo na nga ti kung driver ka, ti parte ang arangkada eh. Gamay nga lapak sa clutch, sa gamay nga pitik sa isang handol sang kambyada, sulod sa permira, diretso segunda, tresira. Butang balon naton, sir, amat-amat balik ang naturalesa sang aton sa ringalawas. Kung mabuligan kita, no, pinagi sa natural nga mapamagi, kasubong sang ginahimo sini, nga kombinasyon sang maka, kaglabo, huaska, nga amuning sangkap sa ato sini nga turbo dietary food supplement for men. Ang manami sini kati, 30 minutos antes sa ring sexual activity, pwede mo tumaron. Kaya ang manami pagid, kaya kung namin response ang lawas mo, hasta tatlo ka adlaw ara ini nagapabili ng iyan sining efekto sa imo sining lawas. It means, pwede nga sa isa ka simana, kada tatlo ka kaadlaw magtumar, kaduha lang sa isa gali ka simana. Available man din sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sini nga mga lugar. Well, daw alang-alang na naman ang aton sering oras sa aton sering pagpangalaga diri sa aton sering programa. Pero kabay pangabisan pa, no, may nabili naman kita sering gamay nga bulig o kung makabulig-bulig sa inyo sering mga tinguha sa pagpauswag sa inyo sering mga gusto i-improve sa inyo sering lifestyle, sa inyo sering ikaing lawa sa pangkabilugan, sa pagbulong sa badatian, but most especially kung paano kita sering makalikaw sa nagkarinlain sering mga problema sa kalawasan. Subaybayan ang masunod ng edisyon sa aton sa ringa pagpangalagad, same time, same station. Sa kinahandan ng inyong certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas salungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The
2: XFM. XFM.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: XFM. XFM.
9: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Prezi Diciembre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 ka pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFR permit number 0293 0 of 2026. Drink responsibly.
2: XFM. XFM.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Asig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala, ka-exciting!

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa 106.5X sa FM Rojas, alauna 55 na sa hapon. Ang inanga oras ang builog na ginadulong sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Mayong hapon, Banwa, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Biyernes, petsa 18 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kagatropang Joy Banagudos.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
1: Headlines!
0: Representative Paulo Duterte, ginhinyo ang investigasyon sang NBI sa flood control project sang asawa ni NBI Director Matibag.
1: Headlines!
2: Power crisis sa Visayas, hindi gayon madula apang mapahaganhagan lang, suro kay DOS Secretary Sharon Garina.
1: Headlines! Express Balita!
0: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa aton gin paninyat ang mga headlines sa nagpangunan ng top of the hour news. Ginhinyo ni Davao City Representative Paulo Duterte sa National Bureau of Investigation o kung NBI na ilakip sa investigasyon ng mga flood control projects na ginaangot sa distrito ni Laguna Representative Ann Matibag, asawa ni NBI Director Melvin Matibag. Kasunod din niya sang pahayag sang NBI na igapatawag sini ang mga kontraktor nga konektado sa mga red flag flood control projects sa unang distrito sang Davao City. Ginsiling ni Duterte nga luyag niya nga makita ang mga dokumento, video kag mismo ang proyekto nga ginasining nga substandard o ghost projects. Ginpanindugan man ni Duterte nga dapat pare-pareho ang basihan sang investigasyon sa tanan nga lugar kag wala sang dapat pilion lamang nga chikyaro. Nagpanawagan si Duterte nga isa publiko sang NBI ang investigasyon. Laki pa mga ebidensya kag resulta sang hearing. Agod makitaan sino diri sang publiko ang aktual nga ginahimo sang mga otoridad.
1: Express Balita!
2: Sa tapadugang balita national, hindi galayon madula apang mapahaganhagan lang ang problema sa power crisis sa Visayas. Sunod kay DOE Secretary Sharon Garin, nagaparayon pa sa gihapon ang yellow kag red alerts sa Visayas grid bangod wala pa makasulod ang mga solusyon nga ginatinguhaan sang DOE. Pahayag pa ni Garin nga may anum ka mga power plant nga ginamonitor nila sa Visayas kag Mindanao. Labing natutukan man sang ahensya ang short-term solutions sa mga battery nga igabutang sa probinsya sang Iloilo para mapahaganhagan ang krisis sa kuryente. Aminado naman si Garin nga hindi galayon masolusyonan ukon madula ang problema sa kuryente bangod sa 2028 pa matigayon ang ginalauman nga pagpatukod sang dugang nga mga power plant.
1: Express Balita!
0: Mga katropa, inyo nabatian ang mga top of the hour news. Gabuylogin nga gradulong sang Zanton Gold Coffinex. May kape ka na, energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, feeling nyo bala? Wala ka mo sang energy kag PR may ginalutoy? Ti oras na hagod mag-reset. Pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffinex. Inianghimo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione kag collagen. May mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay, mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapagigbatuan sini ang fatigue kag ginapabaskog ang focus, gina-enhance kag ang regions kag elasticity, ginasuportahan ang metabolism, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
1: X FM.
3: Good news! Sa M. Luillier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
1: XFM.
4: Cell Phone Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Cell Phone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cell Phone Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Cell Phone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
1: Cell Phone Gold. Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Cell Phone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Cell Phone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pagbibig sa mga butika.
9: Suwabe ang aroma. Cell Phone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Cell Phone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Cell Phone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
11: Visionex Plus.
10: Ito ay may lutein,
11: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3.
13: Makatutulong sa kalusugan
15: na may VCO
13: at moringa.
15: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assist pain.
20: Muscle fever,
19: acute pain,
20: kahit ano pang pain,
19: basta pain,
20: mag-assist the pain,
19: pangkarang pain,
20: fast and safe,
19: assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
22: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Ang oras, alas 2:04 na sa hapon. Ang inang oras ang buylog ng Redulong, San Casino Plus.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, da na ka mo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang amay sang akon ginadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Kadas ka buhi mo!
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay, maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas 3:30 sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: Pod. Yahoo! Hello, hello, Roja City Capies, and to all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Yahoo! Yes, may kaupod nyo kami subang hapon para na naman sa panibagong episode sa programa nga X-Rated!
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi, tiari na tanandiri ha sa aton nga katropang station.
2: Wow!
0: Gani sa mga nagapamati sumo.
2: Yahoo!
0: Bye gina kay of course. Di kami naman ni katropang DJ Joy ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day.
2: Wow!
0: Gani mga katropa ha, ti sa sumong nga hapon, ululupo na naman kita nga mag-istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Gag. Magbardagulan.
2: Yahoo!
0: Yes, syempre subong. Friday na Friday tayo.
2: Wow!
0: Gag subong sa liwat September
2: 18, 2026. Yahoo!
0: Alright, basta Friday gani katropang Joy. Ano
1: yes,
0: gani?
1: Yes, basta Friday katropang it's pagkalam-kalam day.
2: Yahoo!
0: Yes, gani mga katropa, abang-abangan later on ang aton nga istorya sang kabuhi.
2: Wow! Kaya
0: man may mga katropa nga ginaabangan gadya kada Friday edition ang programa sang X-Rated.
2: Yahoo!
0: Hindi, kamusta ka mo so far? Ano na malang ginabuhat nyo, dira? Nakapanyaga na wala ka mo? Ang kan ba si busy-busyhan, gina? Ay, mga katropa, dito ginakakat, gido.
2: Ayoy!
0: Sige lang, importante, weekend na tomorrow. Day off na sa mga katropa, kag pahuway naman kita.
2: Yahoo!
0: Ano plano nyo da, boss? Sabi, planuhin na na. Ay, mas marami gani mga katropang wala ginaplanuhan kay managatupa pa.
2: Wow!
0: Kaya siya nga magplano-plano katapos, ahay, ka-plain, why color?
1: Yes, katropang ay, that's correct. May pagaling wala ginaplanuhan kaya nagakadayon.
0: Yes, katropang Joy. Napamatudaan naman na naton nga tatlo.
1: Marami kaya kaya ang gulpihan na.
0: Yes,
1: muna
0: aming gulpihan ay kaya wala atrasan for the gogi ng mga tropa
2: peers.
0: Sige mayong hapon ginanay ha. Sa tagsa naton ka mga katropa nga tig palabati sa subong.
2: Wow!
0: Sa iladra ka mga transistor radio nag-aandar na. Baskog na.
2: Yahoo!
0: Sa mga Bluetooth speakers, sa kailangan mga specialized radio, alin kay XFM.
2: Wow!
0: Thank you sa pagtutok, ha. Ilabi na sa mga solid nga katropa. Nga di alin ganyan aga. Mag-start ang aton nga programa hasta matapos ang programa nga X-Rated. Kisa nga nilabot pa sila sa programa ni katropang SM Troy Tison.
2: Yahoo!
0: Katropang Dolphy Lancas. Ang XFM sa guys sa ilang nga phone pa. Sige, pahawayin nyo man mga radyo nyo, ha? Kasi wala ma-overheat na. Sige, sa liwat, good afternoon, good ha? Kag happy, happy tuning in.
1: And of course, once again, happy, happy tuning in, good. Sa mga katropa nato, ang nag-monitor sa atin subong. Ay, mga katropa, tiding ka man subong bahin sang syudad nato. Ari ka man sa syudad sang Rojas, ari ka man sa mga kabanwahanan. Dira sa bilog nga probinsya sang Capiz, o kung sa diin pa man nga kaprobinsyahanan sa bugos ng Western Visayas, all over the Philippines, or around the world, manikaw katropa ha, as an OFW nato nga katropa pips. Thank you so much na naman sa pagtuntun sa atin ha. Subong Friday after noon. Di of course, basta Friday, ang iba nag-aabang-abang giniya. Kagmabalaan, taginigin kung sino ang aton nga mga excited nga mga katropa peeps sa ilang nga attendance later on.
2: Yahoo!
0: Of course, ginagreet tanay sa may ayad nga hapon ang tropa naton nira sa may bahin sa nga Hamindan Capiz.
2: Wow!
0: Kamusta katropang Jola?
2: Yahoo!
0: Hello, dira kay ginisang mantika.
2: Wow!
0: Sa mga family Lorenzo, kag family Dila La Torre. Shout out gid ha.
2: Yahoo!
0: Kasi katropang Uncle Pinky sang Marcus Fuentes Integrated School.
2: Wow!
0: Kamusta Uncle Pinky? Ate preparar dira ang payong kagkapote mo ha.
2: Yahoo!
0: Dulom na naman ang panahon. Maghalong gid kita mga katropa kay madanlog ang aton dalano. Kag syempre kay katropang Tolitz Alinso.
2: Yahoo!
0: Kamusta katropang Tolitz?

0: sa may bahin sang Utanan, Talipapa.
1: Wow!
0: Ay, katropa nating Eliza Rodriguez. Thank you so much, Ma'am Eliza, sa pagpalanong dira sa aton sa imo nga Utanan. Sam talaga bulubanta, ikaw sa imo mga baligya nga Utan. Kag syempre, padre, man sa bahin sang Gaza Station sa may barangay Banikaha, especially na sa katropa nating si Sir Elmer Villanueva. Thank you so much, Sir Elmer, sa pag-monitor man dira sa aton sa Gaza Station. Kag syempre, wala ihunta na lang ang aninang karenderya ni katropa nating Rayo Aninang.
1: Wow!
0: Sige, isa subong ang mga tini on Friday afternoon. Muning oras, siguro nagpahuway-huway na sila after sang dinaguso sa ilang mga customer nga nagpala niya gakaina.
1: Wow!
0: He has gonna greet them, and of course, ang mayad-ayad nga hapon ang aton nga mga neighborhood dadari sa may Barangay Tiza. Especially na dira kay katropang Ma'am Fam Bufil Bulilan.
1: Yahoo!
0: Ang manager sang Hydroline Water Station sa mga taga Barangay Tiza, mag-order na kamuha kung kinahanglan nyo sang tubig dira sa Hydroline Water Station. Available ginhang ilang nga ice cubes.
1: Yahoo!
0: At syempre, pwede gid kamuha kay man mga mabuot dira ilang nga mga delivery boys.
1: Wow!
0: Shoutout gid sa delivery boy hanga nga deliver diri sa aton every time nga maubusan kita sang tubig. Di man aton maniningga partnership ang Hydroline Water Station.
1: Yahoo!
0: Syempre, dira man sa may atubang sang LTO.
1: Yahoo!
0: Shoutout dira ha kay katropang Ma'am Sharon.
1: Wow!
0: Hello, kamustang radyota dan? Nagagana pa bala. Sige, nalipat ko sa ngalan sang husband.
1: Yahoo!
0: Kati uncle, for sure, ubos na nangiyag ng mga baligya nga paniyaga.
1: Wow!
0: Kay katropang Buboy Bulkitan, kay Sir Eduardo Napuli. Uy, kamusta katropang Buboy?
1: Yahoo!
0: Sige, hapon, nagalagubong XFM daha. Thank you so much! Si katropa nating Ma'am Emmy Altoveros, dira sa bahin sang Army Boutique, karangga pamati man sa bahin sang Panitan Public Market. Hello, hello, gid ra ha, Ma'am Emmy Altoveros. And thank you man sa pag-monitor dira sa aton. Kag syempre, hapitan ta na lang si katropa nating Joanne Belves, dira sa bahin sang Tuto Batsoyan sa may Takas Pontevedra, ang nag-serve sa inyo sang manamit nga Batsoy dira.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, katropang Toto, ha, sa pagpalanog dira sang XFM every time. Kag syempre pahapitan tamay nahalintas sa may Panitaan Pontevedra, mapalipunan ta dayon.
1: Wow!
0: Dira kay katropa nating George Aguil, ang aton nga TMU on duty sa may Lipunan. Thank you so much katropang George Aguil sa pag-monitor man dira kag pagpabati sa mga katropa naton sa atong programa subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa mga security personnel naton dira sa may Bagsakan Center.
1: Yahoo!
0: Sa gihapon sa Lipunan. Hello, mayong hapon kay Sir Harry Roy and RJ.
1: Wow!
0: Chikyaran nyo na daw ang mga manugbaligya.
1: Yahoo!
0: At syempre sa mga manugbaligya dira subong nga sa aton yung mga negosyante. Uy! Amat-amata nyo na himos ang mga mabasa. Kayman, ara na ang galom mga katropa. Secure na ang mga ano ha, hindi pwede mabasa. Nagkabaligya ka muna sang buga.
1: Yahoo!
0: Nakanyo gid na ang manbudlay na dako gid nga kaperdihan kung magkalabas na ina mga katropa. Kag syempre dira man ha sa may Burgos Talipapa, sa may Rilipan dira o kay katropang Dilupenes. Shout out dira sa inyo ha kung nagapamati man kamo sa subong nga hapon. Alright, katropang Joy Basile, tamyawan ka pa nga family mo. Sige, diba? Of course, basta pamilya na ito, tigil na tamyaw, tagil na sang may live nga hapon, may pagpulupamati dira ha sa may bahin sang Barangay Milibili, ang atong pamilya. Dira, family Banagodos, thank you so much dira, kay Mama Papa nagapamati sa aton. Kag syempre pa mga pamilya taman tuho sa bahin sang Panay. Ay, thank you so much man dira sa family Baez, family Berhamin, and sa tanan ang naka-monitor dira sa aton sa Libon, kutob sa mga XFM specialized radio dira. Patunugan nyo na para hindi ka mo pagpilaw mo sa buong hapon.
1: Yahoo!
0: Yes, this afternoon, ato na nai nga chick yaron man, ang aton nga pamangko. Ano bala ay honey ini sa mga Friday ang aton nga question of the day.
1: Wow!
0: Sige na katropang Neil. Baka colorful. Grabe ba mayara naman sang kwan may sa pilak may mansig kilid katropang Joy.

0: Okay, mga katropa, ano bala ang mas prefer nyo? Kwarta kag komportable nga pangabuhi o kon peace of mind kag malinong nga kabuhi?
1: Yahoo!
0: May kwarta ka tuod, komportable ka, pero basi, kuhan man o, basi kagamo man sa ano mo katropang joy, kagamo man sa kabuhi mo. Perte kung sa mga bayo pa, perte ka... Alam, hindi, wala ma-plan siya. Ano kayong tawag siya? Kayukot! Yes. Hindi na rin na lang kita. Pisa yung nagalain na ito. Guys, kay hindi man ta mangingin happy kung kaamo na. Perte ka sa likawat, singaton nga pangabuhi. Hindi na rin kita sa blue. Sa may peace of mind, kag malinong nga kabuhi. Kay man mga katropa, ang kwarta, ara lang na iya. Pwede na iya pangitaon. Pwede mo na pangabudlayan. At least, may ara ka sa peace of mind nga ginatawag. Kag syempre, hindi ka dira magka-anxiety, hindi ka magiging stress. Ano mo man ang kwarta kung perme ka problemado, komportable ka tuod, basi ginahunting ka man sa mga kwarta. Hindi ka man ka pahuway panago. Tidri ako katropang Joy sa blue.
1: Natuwa pala sa picture katropang Ayodo kanami lang sa iya nga pag ano na breathing exercise dira sa may sunset.
0: Abo gani ito nagakuha ng saya. Ito nagayoga.
1: Sige, ito yung bagani nila katropang ayang kabuhi. Asubong hindi na padamo-damo sang kwarta kundi pa sadya-sadya na.
0: Yahoo! Katropang Joy, kung may kwarta, di ba masadya mo?
1: Sige, sa mga katropa pips nato nati, para sa inyo din bala ang mas matimbang dira or mas prefer nyo sa duwa ka sitwasyon. Say for example, ha, isa lang gid ka sitwasyon ang pwede nyo piliin. May kwarta kag komportable ka nga pagabuhi o kon dire kaya sa ano lang tawagan din sa katropang ay average lang pero may peace of mind kag malinong nga kabuhi.
0: Yahoo! Yes. Ikaw din ka sa pink o sa blue?
1: As a trenta. Sige, katropang IT din kita walang duda, of course. Although, nag-aulingag magkita dito sa pink. So, mas prefer.
0: Naka-pink ka wala subo.
1: Oo, ganyan. Ay, napanindugan ko na lang, Garni.
0: Ay, sige, panindugin na lang.
1: Pero sa kalubluban ko, ti, hindi ka dyan mabakal. Ang peace of mind, yes. Lagi na tawag mga katropang.
0: Abo gani katropang Joy. Hindi ko may peace of mind ka. Caring-caring mo na nga magpangita sa madabo nga kwarta.
1: Yahoo!
0: Sadiya kagid sa ulihi.
1: Wow!
0: Bala mga katropa.
1: Yes. Kagaw ka nami, ano gin siya katropang, ay hindi ka siya, siguro, tanayin man siguro maka-agree sa mga manggaranon kagkwartahan dira sa pinakadamo ang kwarta sa kalibutan nga wala sang presyo ang peace of mind.
0: Yes. Pero ganita katropang Joy nga mga manggaranon tuod. Pero amo lang na kasalikawot man siyang ilang pangabuhi. May harap man niya nga simple lang. Pero masadya ang ila pamilya.
1: Yahoo!
0: May sa mga katropa naton, anong mas prefer nyo? Sa pink o sa blue?
1: Wow!
0: Pero sila ni katropang Kenneth, para ka na kon peace of mind kag malinong nga kabuhi.
1: Yahoo!
0: Bongga si katropang Pasetti Kenneth kag si Ma'am Senalyn dito man sa color blue.
1: Wow!
0: For me, color blue mga guwap.
1: Yahoo!
0: Sige, thank you so much. Ako na mapili sa pink.
1: Wala, gindi siyang
0: pero pag-aral na ganit, dito ko sa pink. Praktikal ko daan, subong. O, si katropang Zyron, nagsabato katropang Joy?
1: Sige, di na yung sabato. Si katropang Zyron, para sa akin, peace of mind, kag malino nga kabuhi. Kaya ang kwarta, ara lang na kag makita. Ah, ilugin mo, sir, katropang ay. Hindi, basta gabakas ka lang. Wow!
0: Ako ginagani katropang Zyron. Bakas ka lang gidra, ha?
1: Yahoo!
0: Pero si katropang paring Felicissimo, pera. Ay. Eh kasi kailangan namin ng marami kaming binabayaran. Sige, gani sa pink si katropang Don Don Dada.
1: Wow!
0: Sige lang, Don, ako'y dumukang pera. Kaman niya,
1: Don. Yahoo!
0: Deserve mo man na. Ay, nagamustang balay mo na, nabaligya mo na. Ang duta mo, Don. Si katropang Kuan Ho, si katropang Bernard, takaan ako yan sang magahod nga pagpangabuhi, mga katropa. Nagdidiri kita sa blue, sir, ha? Kay Manda, nagani, di maidad na ka mo ni Ma'am Yolda. Dapat peace of mind talaga nara sa inyo nga painu-ino.
1: Yahoo! Si katropa nating Kenneth, ay para ka na kun. Iwanon ko ang kwarta kung wala man si Miss...
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Akal mo da, oh, sa kilid-kilid. Hindi, masadiya, kagin sinaiya ka tropang PK. Pero si Ma'am Seneline, ang kwarta ya makita mo gid na. Sa tanan nga oras, kung magbakas ka, di ba, importante ang peace of mind.
1: Yahoo!
0: Sige. Sino pa may nagsabat pa?
1: Sige, tropang Ma'am Liza. Oy, Team Blue man si Ma'am Liza. Sa blue lang ko, mga ma'am.
0: Okay.
1: Sige, tinulupod kita diya nung kanon. Tadi ka, char.
0: Importante ka kadlong. Buang na naguro, ya katropang Joy.
1: Ang yeah, balila ka, na... balila katropang. Ay, di ba, manasadya, ginikaroon. Buang tatig ang mo.
0: Importante sa diya, ah. Pero sige, tropang Lloyd, din na valas. Peace of mind on to me, not the money that makes a life a comfortable.
1: Yahoo!
0: Sige, thank you so much, ha, katropang Lloyd Navales. Sini ni katropang Duy Arthur.
1: Ay, si
0: sa malinong nga kabuhi para wala gamok.
1: Yahoo!
0: Kaya ti gusto manggali ni Duy Arthur nga malinong takaan na siya sa magamok.
1: Sige, tropang, uy, sige, tropang nilag sabad. Uy, sakon, biskan diin lang, ah, basta, ano ni, siya, uy!
0: Wala diri siya sa choices, ka tropang nila.
1: Yahoo!
0: Kag-blue lang diri ang choices. Pero si katropang ginisang mantika, ako sa malinong nga kabuhi.
1: Yahoo!
0: Sige, hello, hello, dira ha. Katropang ginisang mantika, wag yung nagpaliba ko. Present sa aton nga comment section.
1: Yahoo!
0: Istang panahon, tada sa may hamindan kapis.
1: Wow!
0: Sige, mga katropa ha. Di ba tayo nandira sa pagsabat ha? Sa subungan nga hapon. Di, syempre, yung nga question of the day, ang builog na ginadulong sang turbo dietary supplement for men. Nga mayara sang makakaglabawaska herbal extract. Nga ti popular gira sa South America, garaga papagsig. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Kani gamitan nyo na iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong nga relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Mga tropa, ang turbo ang kalidad gid haga produkto sang Yes to Health. FDA approved man ini siya agani. Magin kamo sang paligban kay ban safe na safe gid kung inumon. Mabakal gid sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede nyo man mabakal online na pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Saliwat, turbo dietary supplement for men, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, this afternoon nagapalayag na gid kita sa tagsadra kabaga lirisuan sang inyong nga radio. Ganito nuga niya habas ko gana para sa dia kita.
1: Wow!
0: Mga katropa, kitang mabatian pinagi sa FM Bond sang 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
1: At
0: syempre dito labot man kita ha sa may XFM Kabangkalan sa 106.1 MHz.
1: Wow!
0: And of course, dira sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
1: Yahoo!
0: Mayong hapon dira sa tanan ninyo nga mga listeners, sa tanan nga tagpalamati dira ninyo, especially sa inyong mga katropa peeps.
1: And of course, mga katropa, nagapalayag magkita ha, pinagin sa ating XFM Radio Network application. And sa mga wala pa din ang application sa ilang cellphone or tablet, abi i-install niyo na. Sa liwat, pagitaan niyo lang XFM Radio Network, kagi-install lang na ha, para anytime, anywhere, magapamati ka sa ating wala sang hassle.
0: Wow! Nimo
1: na kinanglandalo, nimo radio or kon Bluetooth speaker, isa man lang ka-open sa application, mabatian mo na ang tanan ng mga estasyon sa XFM Philippines. Lakip na, of course, ang 106.5 XFM Rojas City Capias.
0: Yes, kag syempre mga katropa, right now, uy, live na live rin tayo sa ating secondary Facebook page. Sagi hapon ng ating XFM Rojas 106.5. Uy, mga katropa, i-search nyo na dahasan yung mga Facebook. Kag syempre, pindutan nyo na ang like and follow button. Kay Monday's afternoon, September 18, uy, nagdugang na naman ang ating followers from 7.8 to 7.9K. Thank you so much, Ged. Wala din kami nag-asawa sa pagpasalamat, dira. Ay, labi na sa mga katropang class members naton. The full support man sa ilang mga tropa, dira. Salamat yun sa pag-like, pag-share sa naton ng mga gina-uploads ng mga balita, kag sa pag-share sa naton ng mga programa. Kag syempre, mga katropa, sa aton ng comment section, feel free, Ged, ha, to drop your comments. Ano man nila nga komento, basi may gusto man kamo ipalabot sa isa katawo. Para ka pamati sila subong. Ay, tiyo na guro ina para makayuhong man sila. Ibarawagan nyo na dali sa kahanginan. Basi may nag-celebrate na sa kaadlawan subong. Tikantahan ka na sa happy birthday. Kag syempre, basi may mga kwan kamo dira, may mga reunion. Pwedeng-pwede, gina ipag-greet dali sa aton katropang station.
1: Sige, kag para na pa sa mga katropa na ito niya, nga tiluyag mag-text sa aton, kay wala sila ko sang data, so buong mga tiri-on pang comment, wala sa problema mga katropa ha, pwede ged, magpalabon sa inyo mga panamiyaw, pasyararaw to kon manu pa man nga greetings, pinagin sa pag-text sa atong XFM text line number sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. So buong naman na siya atong nga XFM text line number, isave na sa inyo mga cellphone 0970-129-2319.
0: Yes, mga katropa, yun ang maghuya-huya. Text na kamuda, kay para may basahon man ta diriho. O kung basi, gusto nyo na mangayos sang advice. Pwedeng-pwede, Ged. Ay, sa mga Friday nga hapon, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon later. Inibalayhan makahatag na naman sa aton sang mga leksyon.
1: Yeah, inayhan makahatag sa aton later on sang inspirasyon.
0: O kung basi,
1: konsumisyon!
0: Laban-laban konsumisyon ni katropang Joy kay kahapon wa ay eh. Ay, basta subong, mabalos sila.
1: Okay, papakawahin na tayo sa kanilaw.
0: Ang Manila, weekend man buwas, ari pa konsumisyon nun, taka mo. Sige ha, pantayan ta na later on mga katropa, gani pa dahi lang dira sa pagtuto. Kag syempre, invite anay sila katropang Joy! Kasi may gina draft-draft na sila dito, tapos na huya-huya lang mag-send ho.
1: Sige, sa mga mahuluyon pagidra, sa mga ano pagidra, mga huya-huya pagid mag-send sa ilang mga istorya sang kabuhi, abi mga katropa, sulatan nyo na ina kung may umpisahan na kamo, abi tapusan nyo na ina yung mga istorya sa kabuhi para mapalayag na dali natin sa aton nga programa kada hapon. Sige, sulatan inyo mga story of life, mapa-X-rated story man ina, mapa-istorya sang kabuhi nga pwede natin kuhaan sang leksyon, inspirasyon sa mga katropa natin diri, pwedeng-pwede gin magpadala ha, pinagin sa ating messenger account. O i-message lang sa ating messenger account mga katropa, XFM Rojas 106.5. O kung ba si gusto niya i-attach lang siya as attachment, pwedeng-pwede kita i-email sa ating Gmail account, XFM 106.5 rojascitycapiz@gmail.com.
0: Yes! Send na mga katropa, peeps! Para ti sa masunod nga week, kamo naman ang manginbida sang aton istorya. Time check kita, Anay! It's 2:31 in the afternoon. This time, we're gonna say BRB, Danay. That's be right back. Mga katropa, maghabugid lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So, kindly stand by.
2: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di pipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon o ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
13: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
19: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
20: Santon Gold Herbal Tea,
19: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
20: Mag Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Kompletado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Mainit nga tiyempo. Kinahanglan mo bala ang preska nga tubig kag matinaw nga yelo? Kagtuna sa Hydroline Water Station. Tubig nga puro kag ice nga malimpyo. Para sa pamilya kag sa negosyo mo. Yari kami sa Dattler Street, Tiza Rojas City. Tawag lang sa numero 0927-496-8595 para sa madasig na serbisyo. Go!

Alas 2:42 na sa hapon ang inaga oras ng bilog ang ginadulong sa M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Mga katropa, ang ina ng programa ang Builog Agradulong sang Xanthoplast Herbal Soap. Ang Xanthoplast Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong gakutis. Ang sabon nga makapatay sang kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthoplast Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthoplast Herbal Soap pamayaran man sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa mga ginakabig nga good carrier oil kag isa na herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa iban nga ingrediente hindi pagubang nga properties kag ga-epektibo gada na panginahulat nyo para sa natural nga pampagwapa mag Xanthoplast Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthoplast Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright, mga katropa, balik na sa aton programa sa gihapon ng X-Rated. Yahoo! Mga hapon ng upod na sa aton si katropang Toto Val sa Pure Flow Water Refilling Station. Thank you so much. Mayong hapon dira sa imo to ha. Salamat gid sa pagpatukar kag pagpalagubos ang imong mga Bluetooth speaker.
2: Wow!
1: Basta ko ang panahon, di waay pa to. So far, nagahana pa lang siya.
2: Yahoo!
1: Pero hindi lang siya magtupag. Amulan ning gusto tayo nga hindi magtupag. Pwede man magtupag, pero hagan-hagan lang.
2: Yahoo!
1: Makabunyag lang bala sa mga tanong.
2: Wow!
1: Alright, nagapangaduwa naman sa mga hapon si Ma'am Liza Digala.
2: Yahoo!
1: What's up? Mayong hapon man dira sa imo, Ma'am Liza. Salamat gid sa pagtutok. Third honor si katropang Don Don Dada.
2: Wow!
1: Hello, madlong people. Mr. Don Don Dada at your service.
2: Yahoo!
1: Si Ma'am Senaline ay pasok sa top 5. Oh, thank you so much. Mayong hapon dira sa inyo sa may President Rojas. Kag si katropang Alet Guzman Rabora Mira.
2: Yahoo!
1: Mayong hapon man sa imo, Ma'am Alan. Kamusta, kamusta ikaw? Hello, hello, gidra sa family mo.
0: Sa katropa nating Ma'am Emmy Villagracia Tandog, nagpa-highlight pa follower na. Thank you so much, Ma'am Emmy, sa Jack's Laundry Hub. And of course, mayong mga pagpulupamati, dira, samtang ikaw nag-lulaba, subong nga hapon. Sa katropa nating Don Don, ay may hapon ko ng katropang Ira and Joy. Kag of course, si Ma'am Liza Digala, aring man sa ating programa. Mayong hapon katropang two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy, nagatutok na kami din.
2: Yahoo!
0: Sige, madapang yung salamat. Salamat dira katropang Ma'am Liza, ang family Divino kag Digala dira nga naka-monitor sa aton sa subong nga mga tinion. And of course sa mga taga Hamul-awon ay ari ng ilang representative si katropang Josel Balasa Barogo, ang isa sa mga madamo nga tagpalamati naton dira sa Hamul-awon. Maayong hapon ko na katropang Iron katropang Choy.
2: Yahoo!
1: Si katropang Benias Leonard, good afternoon man dira sa inyo sa may Barangay Lawa. Was up sa my Creamline and Rebisco warehouse.
2: Yahoo!
1: Bali doon matulog siya kuno ani. Uy, kaso tulog ah. Pagi, ano yung lawas mo? Sige, tropang Sir Mobs, good afternoon mga guwapa ko. DJI and Lee Gaya. Full support sa gapon kuno ang mga The Pumpkin Boys. Ang mga Tirik Toda, ang tropang Buklan, mga Barites, Five Cell Boys, kag-class members. Maskin busy gin. Ay, grabe. Abo na iya, basta nagabira-bira ka mo dira trabaho. Dalunggan abtik sa pagpamati sa XFM.
2: Yahoo!
1: Happy weekend mga katropa pimp! Sambal ni Ma'am Liza. Sito'y Arthur. Good afternoon katropang Ira and Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capi.
2: Wow!
1: Thank you katropang Duy. Shoutout sa mga taga Maayon.
2: Yahoo!
1: Ilagay dira sa inyo nga barrio.
0: Sa katropa nating Ma'am Senaline, Finikito Tabigas ng Lutod-Lutod. Maayong habon ko na mga dear chika babes and all katropa friends. God bless everyone. Thanks God, it's Friday.
2: Yahoo!
0: Sige, maayong hapon dira Ma'am Senaline ha. Kag sa mga tropa mong canteen girls or school canteen girls ka nagapamati sa atun. So buong ti patunuga lang dira ang radyo bago pa man mag-alabutan ang mga estudyante for the recess. Sige. Sa katropa nating Lloyd isang Bacolod City, ari man. Good and shady afternoon katropa katrapang Ira and Joy. Happy weekend ko no. Ay, happy weekend katrapang Lloydie ha. Kag thank you sa pag-monitor dira sa aton.
1: Sige tropang PK, nagpamati naman sa may barangay poblasyon, Norte Sigma Capiz. Ma-present na ko kay maulanon naman diri sa Banuasang Sigma.
2: Yahoo!
1: Sige lang, ay, basta kuan halong-halong lang kami dira ka tropang PK. Sige tropang Rhea Loyola Malapitan. Good afternoon, Ma'am Rhea. Hello, hello dira sa family mo, kay mama kag kay papa mo, sa imo nga lola, kag sa mga tropang friends mo dira sa may Panay.
2: Ay,
1: basta magbisita si Ma'am Rhea. For sure may upod gid ya nga barkada. Sige tropang Elmer Valencia Bienes Jr. Shout out sa mga security guards naton ha, ni Arap bala kamo gyapon dira sa may Cal's Poultry Supply. Katropang Elmer, kamusta na to si katropang Barry Quattro man? Okay pa bala siya? Happy tuning in ha. Salamat sa pag-comment.
2: Wow.
1: Si katropang Eric Patamyaw man, mga ma'am, sa Awol-Awol Group. Ilan na ba kay ilabi na kuno kay Nong Gary Marbebe? Ang ara sa punong solid gid sila nga katropa.
2: Yahoo!
1: Tungod man ina sa imo katropang Eric. Kani thank you so much man ha sa imo nga effort.
2: Yahoo!
0: Speaking of speaking of mga taga-Amol-Amol, ay of course hari man si Tay Mosok, ang katropa natin hindi magpaulihin, nagpa-highlight man. Thank you so much Tay Mosok. Sa inyo draani katropang Eric. Si katropang PK, ay katropang ay nag-blooming na naman ang palangga ko si Miss Ay.
1: Amuki amo na lang gina-comment ni PK. Ay, iba naman abi.
0: Sige lang, basta naka-auto na ni siya, naka-auto.
1: Okay, basta gina-paste na lang no.
0: Sige, pero that's correct, katropang PK ha. Every day is a blooming day for katropang Ay. Si katropang Ginisang Mantika, ay pa shout out ko no katropang Ayra, kay katropang Ginisang Mantika.
1: Sige, shout out ay labi dira kay katropang Jolan. Kag sa imo mga kaupdanan dira. Hello, hello, kamusta ka mo?
0: Si katropa nating sige mga sabat ni Kaina. Si katropang Jeff De La Cruz, shout out ko rin sa mga kapahon nga DJ. Miss Ira and Joy, good afternoon. Ari lang kami din nagpamati gid sa inyo programa sa buong kahaponan noon. Kaupod ko na nila si katropang Jomar Pancho.
2: Yeah!
0: Dagang Flores nga always nagpamati man sa inyo. Yahoo!
2: Chupapi mo nyenyo.
0: May yahoo na siya sa punta.
1: So, upod mo dang imo mga chupapi.
2: Yahoo!
1: Sige, my Ryan, kapag pulo pa mati, dira sa inyo, ha? Gabay nga energetic kapag dira, ha? Sa pagbantay sa mga estudyante. See you, ako makanto ka dira sa Sunday.
2: Wow!
1: Sika tropang Ginisang Mantika, Batamyaw, gali sa Family Lorenzo.
2: Kaya
1: nga, paimbokada pa lang sa programa, Lorenzo. Nga ton, ginatamyaw.
2: Wow!
1: Sika tropang ginatamyaw niyo ba at the same time si katropang Jeric, si katropang Ginel, kag si Rose V. Marino, kag si Gina De La Torre.
2: Yahoo!
1: Sige, what's up mga katropa peeps? Sige, katropang Ginisang Mantika, kabay nga nabatian nila nga aton nga pa-shoutout sa ila subong nga hapon. Si katropang Zyron Ari naman, shoutout sa A Brothers.
2: Yahoo!
1: Nga nakatutok naman dira sa may President Rojas. Thank you so much man ha, kay katropang Bernard V. Nating isa gidya literal nga isa kabilong ang sulod sa niya sobre. Kay katropang Bernard, may unod pa mo premium D3 nga isa ha. Siguro sobra ka naging ka-excited. Kaya sige mo yung hapon katropang Ayan, katropang Joy, ma-request ko handog by Florante. Sige kung may time karon pero tiking wala. Sa Monday na lang.
0: Si katropa nating Zyron, good afternoon katropang Ira and Joy. Pa-shoutout man ko ng watching live si katropang Zyron sa President Rojas. Salamat, good. Thank you so much katropang Zyron sa mga tropa peeps mandaraha sa may President Rojas. Sa inyo ni Ma'am Shanelin sa pag-tutokin sa aton.
2: Yahoo!
0: Si katropang, si Ma'am Shanelin man ko ng watching live man siya from Vizcaya, President Rojas, Gambia. Yes. Wow. So, Sir Bernard V, tamyaw ko lang ang prinsipi ko. April Bern Villanueva, kagprinsesa ko nga si Irene Jennifer Villanueva, nasa Palawan siya subong. Kagreina ko nga si Hilda Villanueva, salamat kin.
2: Wow. Sana all.
1: Sige. Sana all. Doon may kaharian, galit ka mo, Sir Bernard. Pero nga, to hindi kaharian, huwag ginakaabot ang kuhan ng pato.
0: Nag-isiotsuhan ng pato.
1: Oo, just sige lang. Ang importante, happy si Sir Bernard.
0: Naginutos lang ng pato.
1: Amo gani. Ito yung imo, din nga chords ang imo nga radyo, ha. Ripa, diri ko, ha. Alang diri kong available, ikaw. Sige, tropang Don, shout out ko no kay Roda May Vargas, kay Mia Jane Bermejo. Hello sa mga tropang friends ni Don. Nabalik ka, tropang Eric. Pwede both, mga ma'am. Ay, what if isa lang gid ya? Isa lang gid ang kinahanglan mo pilion. Ilog mo na sa paghigugma. Dapat isa lang. Katropang Eric, kay kung duwa, ay, disgrasya ka na. Busa ka gid. Tugison ka gid.
0: Tugison ka kay manang two time ka.
1: Nan. Hindi lang tugison, basi may karma pa nga mag-abot. Ay, palayo. Kasi katropang Eric, loyalist niya. At the same time, faithful pa. Pwede.
0: May loyal na, may faithful pa.
1: Package deal. Sige, tropang. Ay, sige. Ang ila, inikaina. Gamaga sabad. Bitri kita sa babaw. Kung may ara pa, diri siyang bago nga nag-comment. O sa imo, ani ka, tropang Joy.
0: Sige. Sige, tropang nating Ma'am Elma. Nagsabat man sa iyang, or sa atong pamangkot, si Ma'am Elma Agihap. Siling niya, bisan gamay lang ang kwarta. Basta may kalinungan. Happy na kusina. Kag wala lang tabala balatian sa atong kalawasan. Kag makapaninguha kita. Kag hindi kita mag kalipat sa Ginoo.
2: Yeah!
0: Yes. Summarize na gidya everything ni Ma'am Elma.
1: Very well said, Ma'am Elma. Sa Sir Melbs, kay katropang Bugart ko no, ho? The big boy, Joey Catalan. Daw, ming kag-blue, basta hindi daw magutman. Grabe, gidya. Ay, di kay... Okay lang, guro nga mag-consumisyon. Si katropang Bogart, yung single man siya. Dito na lang siya sa mink up. But at the same time, maging big boy pag siya lalo. Ay, pwede guro nag-diet na si katropang Joey, ha. Ang motivation niya nga XFM t-shirt. Sige lang, ah. Kung sa food saya masaya, di... Why tada mahimo? Sige, tropang pareng Felicissimo. Sino mabakal balay sa Sampaguita Extension? Pembo Taguig City, 350 square meters. 10M na lang, 8th floor.
2: Wow!
1: Grabe man dun ba? 8th floor, basi malusod man na dun. Basi ganiwa ay naka-first floor.
0: Diretso na.
1: Diretso anay na yan. Pero sige. Para sige, tropang Jeff De La Cruz. Shout out sa inyo mga guwapahon nga DJ, Miss I and Miss Joy. Good afternoon, ara lang sila sa Gyapo. Nagapamati sa aton programa sa subong nga kahaponan. Alright, kaupod niya subong si katropang Jomer Pancho at Dagang Flores, si Fredo Flores at si Flor Acuyong. Ay, nga always nagapamati sa aton. Ay, thank you sa mga friends mo, katropang Jeff, ha. Hello, hello, dira sa inyo. May tayad nga pagpamati.
2: Yahoo!
0: Si katropang Sir Melz, special shararout sa wifey ko nga sexy-sexy, kagwafa-wafa. Nga nagapamati sa radyo po si Tito Antonio Alisasis from Atimonan, Quezon Province, kag kay Ma'am Ambot Testaburdo.
2: Yahoo!
0: Upod ko na sa leader sa mga Marites ho sa Poblasyon Sur Ibisan, si katropang Lorna Dolorico Altamea.
1: Grabe, may leader, mag-resubo nga mga Marites. Kasi no, assistant, ikaw?
0: May meeting sila, gurusubo?
1: Basi, sige. Ah. Habali ka, tropang ma'am, Sanalin, don't keep safe your money. Pero daw joke, ma'am, Sanalin, no? Para bakal na balay sa Taguig City, dito naman kami sa Baguio Maistar.
2: Yahoo!
1: Sige, ah, pero kay katropang ano anay ho, kay katropang doon siling niya, Ma'am Sanalin, ara na sa akon BPI account kag BDO account ang kwarta.
2: Wow!
1: Grabe, ay pika, ibig kami doon. Isan 50 pesos lang pang load.
2: Yahoo!
0: Sikat na pa natin, Sir Mel. The bigger, louder siya. Raral ko nun sa mga taga-batching plant operator. Subong hapon si Mel Chorboy Boy, si Digoy Bundan, si Elmer Van Giorgio, Bert si Noel, sa mga driver ko nun sa transit mixers, kanday Sniper, kanday Paredes, kay Papang, kay Berber, kay Para Helpers, kay Jerry, kay Elmo, kay Glenn, kay Noli, kay Rodel, kay Jen Lord, kay Ernie JM, kay Engineer Wiley Go. Siyempre, araman si Foreman Marlon Palpak, kay Archie, kay Christian, kay Bunbon, kay Junjun, kay Arlon, or basi isa ni sila. Bunbon, Junjun, Arlon, kay Buko QC, kay Inspector Vance, kay Tonton Tisoy, Lodi Pet Malupa.
1: Yahoo! Sige, kahaba sa greetings mo katropan, Sir Melbs. Para si Miss Kay na late ho. Nag-ano, balain niya siya. Pero na sige, good Friday everyone. Hello katropang Irene, katropang Joy. Shout out na kay Rogeline Cristal. Kag sa iya, Mother Maria. Thank you so much. Kag syempre si katropang Tugang Paniya. Donti, wala gid kita tol. Bisan barya-barya lang. Lugi man, credit card kag ATM ko. Ara doon, abi. Pangatod, iabi nga may unod ang BPI kag BDO. Omo. Si Katropang Monroy, good afternoon sa duha ka DJ nga guwapa. Wow. Ay nagatutok na sila sa aton programa sa subaga hapon. Ginasubaybayan gid kuno niya kita Katropang Joy. Oh. Ay bongga si Katropang Monroy. Sige, kag syempre istorya ang kada hapon ang istorya sang nagpadala nga katropa. Kung kisa maka-relate kagid sa ilang mga story, hasta matapos inyo programa, mananatili akong solid sa inyo katropa.
2: Wow!
3: Sana all!
1: Ay, pero katropang Monroy, abi ba sa may story ha, kamandira? For sure, may ara, gidya, ipadala na diri ha. Ay. Alias Santa Juan. Alias...
0: Mon-mon.
1: Oo.
0: Sige, so alias palang abot. Gito, nagkalibas, kid. Pero katropang Monroy, ha? Basi pa yung storya ka na sa kabuhi. Bala nga, pwede ba makahatag sa atin sa coin? Sa inspirasyon sa iba na koleksyon sa iba? Hindi, feel free ka lang magpadala sa atin na nga messenger account.
1: Sige, katropang Miss Kay Paniaga at mga guwapa. Mantinir lang tawang inasal. Kagpagpahuway-huway, matanaw live.
2: Yahoo!
1: Bigyan naman, mantinir mo na lang gali ang mga inasal. Sige, ado ka na. Miss ang imo Paniaga pero super late na alas 3 na ha Miss Kay. Amo na muro naga kuan ka gid ha. Kanami gisang ano mo kay naga diet ikaw. Yes, sige mga guwaps, I'm home now. Half day lang kay card day mga guwaps. Sige, ate, good for you ma'am Sinaling kay safe na safe ka nakaabot sa inyo nga bala. Yeah. All right, time check kita na is 3 o'clock in the afternoon. This time ato na naibasahon ang story sang kabuhi. Siyempre, nga ginpadala naman diri sa aton eh, sa aton nga Sunday sa subang nga Friday. Mga katropang ini nga istorya ang ginting uluhan. O dungan, takatropang Joy.
0: Sige.
1: Sa liwat, mga katropang ini nga istorya ang ginting uluhan. Ang akon, Sugar Daddy. Yeah!

0: campanha DJs. Ako gali si Eva. 27 years old. Kagkapareho sang iban. May ara man ako istorya nga mala X-rated. Yeah! Ah! Ang mga natabo sa akon. Mga DJs, gina-refresh ko pa. Kay bisan ako mismo. Naga-loading pa. Kay abit niyo ba mga DJs? Daw hindi gihapon ako makapati. Nga natabo ini sa akon.
1: Dana!
2: Dana!
0: Sang una, abi ko ang mga istorya parte sa mga babayi nga may sugar daddy. Puro lang mahilig sa kwarta. Abi ko simple lang nga rason, kwarta, regalo, kagkomportable nga kabuhi. Pero sang ako mismo ang nakasulod sa amo nga sitwasyon. Dito ko gid napamatudaan nga tsakto gid gali mga katropa. DJs, halin ako sa pigado nga pamilya. Hindi man kami pobre gid nga wala sing may makaon, pero hindi man kami manggaranon. Kada bulan kinahanglan gid mag-budget sing maayo. Kay damo kami ginabayaran. Mga DJs, may tuition sa ngakon manghod. May mga bills sa balay. Kag may mga utang na dawala gid katapusan.

0: Mga DJs, ako ang subang sa amon nga magulutor. Garibisan wala man kog nung ginapwersa sa akon nga pamilya. Daw natural na sa akon nga magbulig.
1: Yahoo!
0: Amo ganin ang rason mga DJs nga nagtrabaho gid ako sang maayo bisan pa kapoy ako. May araw ganin sang adlaw nga pagkatapos sang trabaho, do hindi ko na gusto mag-istorya bisan kay sino sang kakapoy. Kaya man pagkatapos ang trabaho ko mga DJs, do gusto ko na lang yung magpauli. Do gusto ko na lang maghilahilata, kagalimtan ang tanan nga problema. Until nagabot ang tion mga DJs nga nakilala ko si Eman. Si Eman, mas tigulang siya sa akon. Siguro ara na siya sa early 40s. Kag isa siya ka businessman mga DJs.
2: Sana
0: kung makita mo gani siya, hindi siya ang klase sang tao nga mahilig magpabugal kag magflex sang iya nga kwarta. Kay man mga DJs, kung tulukon mo si Elmine, simple lang siya magdala sang iya kaugalingon. Pero halata, gidyaga komportable ang iya kabuhi.
1: Yahoo!
0: DJ Iron, DJ Joy, una ko nga nakilala si Eman sa isa ka coffee shop. Nga permi ko ginakadtuan after sa nga akong trabaho.
1: Wow!
0: Sa umpisa, duwala ko gisagin tagaan sang atensyon. Pero kay tungod nga permi kami nag-aabtanay sa among coffee shop. Nag-abot man sa punto mga DJs nga nagkilalahay kami nga duwa ni Eman.
1: Yeah!

0: I and DJ Joy. Sa paglabay sang panahon,
1: Yahoo!
0: Nangin komportable ako kay Eman.
1: Chupapi mo niya nyo?
0: Masami kami nga magkaistoryahan ay parte sa kabuhi, parte sa trabaho, pamilya kag mga problema.
1: Yahoo!
0: Wala ko gid ginahuna-huna nga may mangin espesyal between sa amon.
1: Wow!
0: Hasta nga isa kaadlaw mga DJs. Nabalaan niya nga may ginaproblema ako about sa kwarta. Daw gin-igo gid ako sang iya pagbulig. Wala ko gin pangayo. Wala ko man gin pabatsa nga kinahanglan niya ako buligan. Para mga DJs, gin may gin padala siya sa akon nga kwarta.
2: Sana all.
0: Sa una gani, nagbalibad gid kuya. Kay syempre nahuya ako. Pero katungod sa kadako sa ngakon kinahanglanon, ginbaton ko man. Dito na nagsugod ang tanan sa amo ni Eman. Pagkaligad sang pila ka semana, nagpadayon ang iya pagbulig sa akon. May ginabayaran siya nga bills ko. Siya ang nag-grocery sa akon para sa amon balay.
1: Yahoo!
0: Kag may mga tion nga siya man ang nagahatag sang tuition para sa akon manghon.
2: Sana all.
0: Mga DJ sa amuto nga time, daw ginayo niya ang mga problema nga pila ka tuig ko na ginapangabudlayan.
1: Wow!
0: Kag samtang nagadugang ang iya nga bulig sa akon, nagadugang man ang iya presensya sa akon kabuhi.
1: Yeah!

0: Mga DJs, masami kami nga nagkakaon sa dinner ni Eman. Kag may araman sa mga time nga ginandaan, nadala ni ako sa mga lugar nga wala ko pa nakaduan. Wow! Kag may mga regalo man mga DJs nga wala ko ginapaabot pero golpe na lang nagaabot sa akon.
1: Sana all.
0: DJ ay DJ Joy sang ulihi nag-offer si Iman sa akon.

0: Yes, mga DJs, may offer sa MI nga daw ka would like it the tanggihan. Nag-offer siya nga hatagan niya ako kuno sang fixed nga allowance kada bulan.
1: Yahoo!
2: Wow!
0: Mga DJs, amo to ang tion nga nabat siya gan kung hindi na ordinaryo ang amon nga relasyon nga duha. Kaga siyempre, nakahibalo man ako no nga may kabahilugid ang iya mga gina-provide sa akon.
2: Oh no!
0: Mga DJs, wala niya man ginahambal sang direkta sa akon. Pero para sa akon, ti klaro gid ang amon nga setup nga duha. Ang amon nga setup, among ako ang iya nga kaupod. Kag siya naman niya, amo ang nagasuporta sa akon.
1: Chupapi mo niya niyo!
2: Yahoo!
0: Kag ako naman mga DJs, bilang isa kababayi nga nagakinahanglan sang bulig. Wala na ako nagpatumpik-tumpik pa.
3: Oh!
0: Ginbaton ko na ini nga taniyag niya.

Samtang nagadugay, tinaanad naman ako nga ara siya. Kag samtang nagadugay, naanad naman ako nga ara ang iya nga paghatag sang oras sa akon. Naanad ako nga may isa katawo nga pwede ko sandigan kung may problema ako. Kagabi niya mga DJs, wala ako bala na notisyaran nga ang ginumpisahan ko bilang arrangement. Tinangin attachment na gali para kay Eman. Yahoo!

Mga katropa, inyo na ba di anong unang bahin sa gato ni Storya? And this time, ato na naipamatian ang bahanon nga ginting uluhan. The one you love.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainigyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legari, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, call your doctor.
7: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit. First time, ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin! Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
8: Go!

0: Ang oras, alas 3:24 na sa hapon. Ang inang oras ang buylog ang ginadulong sa Casino Plus. And we're back na mga katropa peeps! Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa nyo. Kapag nyo, sagi hapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kakatropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated! Yahoo! Mga katropa, ang inanay nga programa, buylog ang ginadulong sa Xanton Gold Herbal Tea. Uy, mga katropa, tilawin nyo gin ha, ang produkto sa Yes to Health, ang Xanton Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa atin nga tran. Ini ang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia ang ginakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagangaton nga insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Kani wala gid hakabalak-an ang mga katropa dira naton nga nagasopreher sang diabetes kay man na mga katropa mayari gid ini sang xanthones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen kani kakas gid ang mga toxic kagay gid cleanse sa aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang Xanton Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magpadulong na kag magbakal sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar. Pwede nyo gid ha ma-add to cart, pinagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanton Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na. Nagabalik na gaton programa this afternoon. The inyo gid atuhan na batian. Ang aton nga story ni katropang Eva. Yahoo! Ang aton chika babe sender nga 27 anyos. Wow! Sa title pa lang. Ay, the consumption na. Ang akon, Sugar Daddy. Yahoo! Sana all. May kilala kasi nakatrabang Joy.
1: Yeah.
0: May Sugar Daddy.
1: Wala.
0: mas nadlo ka lang. Sige. Ako, may kilala ko eh. Oo, may kilala ako.
1: Kilala ko.
0: Sige mga katropa, si katropang Eva ganit. May ara sugar daddy nga si katropang Emma. Yahoo! Kay man problemado ining e-abab naton. Especially na ilabi na sa finansya. Sayang nga problema sa tumisyon sa iya nga utot. Wow! Kag amunat gani, sayang nga pagpanrabaho dito sa coffee shop. May na-meet siya no. Which is ang isa ka-businessman nga si katropang Emma. Yahoo! Ang iya nga true papi. Wow! De, sige, amo lang galing katropang Joy kay man. Si Eman, mas tigulang kaysa sa iyo, di ba na?
1: Pinag-edad ni Eman.
0: 47?
1: Hoy, tinunga?
0: Tinunga, gini ya.
1: Sige lang, laban Japan. Sige, di amo galing mga katropa ha. Ang background sa kabuhi ni Eva. Di ano siya katropang na ay no subang siya sa magluto gani bisa wala man siya kuno gid pwersa do na kwa niya nakaanda niya nang magbuli
0: kaya sabi nagaulikid gid siya sa nagpadako kag nagalaga sa iya.
1: Yahoo! O, nagtrabaho man siya katropang ayaw mo galing hay lapyo gid siya lagi sa trabaho
0: hindi gid niya enough ang iyang sweldo para sa ilang nga magagalastusan gani sa nakilala niya si Emma nagpian-pian ang iya pangabuhi. Ay, kay man gina-provide ni Eman ang tanan niya nga kinakanglanon. Ang iya nga bill ginabayaran ni Eman. Ang iya nga tuition sa iya manghon. At syempre siya pa ang nag-grocery. para kay Eva.
1: Wow! Bongga ka dyan, te. Kag of course, katropa kayo magluwasin na ti amuto gani, no? Nag-angkon sila po, nag-angkon. Ito ka dalo. Nag-bagin offer si katropang Eman sa iyang setup, katropang ay.
0: Yes.
1: Kag ang setup gani, ti gets niya man. Mm-mm. Nga mangin sugar daddy niya si katropang Eman.
2: Chupapi mo niya niyo.
1: Siyempre, kaysa muto nga mga time, grabe, ginang pagkinanglan ko nun ni katropa nating letter sender. Hay, wala na siya nagpatumpik-tumpik pa. Boom, kara-kara. Charot. Ipato niya ang offer ni Emma.
0: Ikaw ba naman gaan siyang fix nga allowance? Why ka na nagtrabaho? Why ka na nga budlay? Pero may ginabaton ka. Natiin ka pa. For sure. Kung si Miss Kenny, di man yung magbalibad mo. Namangdan pa. Pero tiyo, sige, kay ba nag-umpisa na ato, sang time nga nakaproblema siya sa kwarta, kag si Eman lang yung nagbulig sa iya, ganiwa ay naging siya makapaindi. Pero balaan niya man, aware man siya sa self niya katropang Joy na ang tanan nga ina, ang tanan nga gina-provide ni Eman, may kabaylogin. Kag amo ina ang pinakadelikado sa tanan.
1: Delikado siya kuno katropang ay kay mine. So umpisa ko no ginahimo nilang tungod sa kwarta, of course. Basically tungod sa kwarta nga ginahatag ni Emad. Pero later on, uy, nanin siya na katropang ay. Later on kuno do na anad na siya sang setup.
0: Ibig sabihin do ginapangita-pangita. Do nagasalig na lang siya as always kay Emad. Amo lang na ang delikado. Kay man siling niya gani no. Na-notice niya, wala niya kuno na-notice nga ang umpisahan niya nga arrangement para kay Eman niya attachment na. Yahoo! Mabudlay ka tropang Joy, kasi wala hindi siya din makaluwas kay Eman.
1: Ay, gaman. Basi may in love siya.
0: Yes, so kung basi, balaan siya na kunong padulungan after niya nga makuha ang tanan niya kagusto, eh, ano pa, abi? Ano lang, unless kung love niya man ining businessman nga si Eman.
2: Yahoo!
0: Why not ka maging sila, no? Pero siyempre, ang aton ng istorya, may plot twist, ganyan.
2: Ay!
0: Malay mo, sa part 2, dara pa sila nagkuhan.
1: Hindi ko makating wala niya asawa si Eman, ah?
0: Abogani, businessman. For sure, damo siya babayi.
1: Kasi hindi lang siya babayi ang sugar baby.
0: Abogani, ganyan. Tanan, halos kaya niya baklo.
2: Yahoo!
0: Siling ni katropang Munroy, ang masasabi ko, Eva, ibang-iba ka talaga.
2: Wow!
0: Iba ka talaga, Eva! Grabe naman si katropang Munroy.
2: Yahoo!
0: Siling ni katropang Miss Kay Mangita, kuliwat a fam. Pagpangita. Ilog kay Eman, ha?
1: Sakpa na kami na, ha?
0: Si katropang Ma'am Sherilyn. Ay, nako, mahina ang signal. Nagadula-dula. Yeah, ay, ambot daw maimbiyar na naman. Ay!
2: Ay!
0: Sayang, Ma'am Sherilyn. Abi sa radyo ng pamati. Kaya para klaro, gidira sa imo.
1: Exciting pala ni Mama itong story.
0: Pero si katropang Josel, nagkinadlaw mo, no?
2: Yahoo!
0: Hambali, Ma'am Natalie, maayong hapon. Good afternoon, ma'am. Thank you so much, ha, sa imo nga spaghetti.
2: Wow.
0: May birthday ka na mitsurd.
3: Sana all.
0: Jenny, may masunod pa.
1: Abusador. Karabi, so ang spaghetti ni ma'am Natalie, katropang ayaw, hindi tinipid.
0: Yes.
1: Hindi rin tinamad.
2: Yahoo!
0: Super duper.
1: Oo, pag wala mo, gina wala ging tipid, kidag ko ang cutting sa hotdog.
2: Wow.
0: Abo ganito, dito hotdog to laban pinili ko
1: Ay kung gitipid manipis mo ha, ito ya dagko.
0: Yes, kasi laman makaon mo at the same time gintagaan niya dring mga katropa.
2: Yes!
0: Thank you so much, Ma'am Natalie, pati sa malabig-lamig nga ko.
2: Wow!
0: Siling ni Miss Kay. Sila niya kay Dondon, isa palang kalegs ko doon, masarangan mo, kaptan. Hindi ang buo ko nga. Grabe. Basi ko nung mabali ka pa doon kay Miss Kay. Do amugin ka tropang Miss Kay, do legs mo, duwa na kapaan, Dondon.
2: Yeah!
0: Ay, gani doon, huwag mong subukan.
3: Aray ko.
0: Alright mga katropa, ha? Ito na pa dayuno ng istorya sang kabuhi. Okay man, for sure excited na kamo sa ending sa aton nga story. Gani, standby. Kaya ito na ini basahon.

mga DJs after isang natabo sa amon. Nagsugod si Emma nga mahulog sa akon. Ginako niya sa akon mismo nga gusto niya kuno ako. Yahoo! Isa kagabi, nangayo siya sang favor sa akon.

0: Ivor nga ma-overnight kuno ako sa iya nga kondo.
1: Wow!
0: Mga DJs, nagbalibad ako nga kapoy sa trabaho. Pero he chat me nga, bayaran ta ka.
1: Yahoo!
0: Pagkabati ko sa iya nga mensahe, daw na puno ang akon nga energy.
1: Yahoo!
0: Since nga kapos na ako sa budget mga DJs, kagisa pa pet sa di peligro gid that time. Gani nagsugot ako nga magkadto.
1: Yahoo!
0: Pag-abot ko sa condo ni Eman, very aesthetic ang mga design.
1: Wow!
0: May flowers sa bed. May petals sa floor.
1: Yahoo!
0: Kagpreparado na pati nga kun nga nightwear. Mga DJs, ara pa lang ako sa pertahan. Ginakulbaan ako. Daw hindi na ako magpadayon sa pagtikang. Pero sa nakita ko si Emma, nga ara sa bathtub, hawid-hawid niya ang blue bills. Samtang ginaakit niya ako. Mga DJs, wala na ako nag-inarte pa. Para sa pamilya ko, ginhimo ko ang mga butang nga hindi dapat.
1: Yahoo!
0: Ginpilit ko nga suksukon ang outfit nga ginprepare niya para sa akon.
1: Wow!

0: Mga DJs, after that, nag-request si Emin nga magsaot ako sa atubang niya.
1: Wow!
0: Kagkabay daw sa akong nga pagsaot, tagaan niya ako kuno sang 10,000 pesos. Ganang natabo mga DJs, di napasaot ako sang ura mismo, bisan wala sa music. Mga DJs, 5 minutes ako nga nag-present sa atubang niya samtang ginakapta niya ang hawak ko.
1: Wow!
0: Kag sa ina ang mga tinion mga DJs, ay nagapalalindog na ang balahibo ko. Pero this time, gindawo niya na sa akon mga kamot ang kuwarta, gani mas ginamian ko pagid ang akon performance.
2: Sana all.
0: Kag after that, sang saot ko nga performance mga DJ, so may another request pagid si Emin. And this time, nag-request naman siya nga maglusong kuno ko. Kaupod niya sa bathtub.
1: Yahoo!
0: And this time, mga DJs, lain naman ang iyang gin-offer sa akin.
1: Yeah!
0: Ah! This time, kabaylos ang paglusong ko sa bathtub. Gin-offer niya ang one piece of diamond ring.
1: Wow!
0: Kagaling diamond ring, mga DJs, nagagilak-gilak pa ini.
1: Yahoo!
0: Ganit this time mga DJs, wala na naman ako nakabalibad, napalukso na naman ako sa loyo ni Emin. Kagabi niya mga DJs, ang ginakulbaan ako, ginihimo ko na lang ang akon nga best. Kaya this time, gin-inject niya na sa ako ng iyang fluorescent nga suga.
1: Yahoo!
0: Nga puwerte kahaba. Kag iya na ginamat-amat nga ginarado ang akong kauya pa rin.

0: that moment, mga DJs, so far, nag-enjoy man ako eh. Wow! Kay syempre, tungod man sa mga rewards nga ginahatag niya sa akon. Yahoo! Pero hindi ko lang masikmura nga nakikipag-tsuk-tsakan ako sa may edad. Kay man halos tanan, ako na lang nakatokaya. Tungod mga DJs, maluya na siya. Kag hindi niya na kaya. Kag daw hindi pa siya gani makabangon sa bathtub. After namon mag-murla-murla.
1: Chupapi mo yan!
0: That time na iawan ako butong sa iya, agad makatindog lang siya. Sang natapos na ang amon presentation. Abaw nagsaylo naman kami sa bed. Yahoo! Nga puno sang flowers. Yahoo! Kag dito na namon ginhiwat ang parto sang istorya. Yahoo! Ginaumpisahan na massage ni Emma ng akong bugelya.

0: Kagabi niyo ba ng mga DJs? Bisan gurang na si Emma. Ginsoyaan niya pa ako nga extra small lang kuno akong size. And that time na bad trip, gina ko sa iya. Pero tungod ginapara niya sa ako ng iya mga alahas nga gold.
1: Yahoo!
0: Kagkwarta.
1: Wow!
0: Kaya ginantos ko na lang ang tanan eh. Para matapos lang ang gabi nga to. And finally, natapos gid man. Kag nakapauli ako nga paldo.
1: Yahoo!
2: Mga DJs, ang problema ko subong, ginakulit na naman ako ni Emmine. Ginakulit niya ako kay manahidlaw na naman kunir siya sa akon.
1: Oh no!
2: Kag dapat kuno magkita na naman kami. Pero mga DJs, right now, bastante na ako.
1: Wow!
3: Sana all.
2: Nakatipon ako sa dako kag enough na ini para sa amon galastusan. Nagaplano naman ako mga DJs ng magnegosyo, gani hindi ko na kinahanglan pa sa sugar daddy nga si Eman.
1: Huh?
2: Yes mga DJs, in short, hindi ko na siya kinahanglan. O galing ang problema ko sa buong mga DJs, hala niya nga pinanawag sa akon. Hala niya gid nga chat sa akon. Kag may mga time pagani nga gina-blackmail niya ako nga i-post niya kuno ang amon mga videos kung hindi ako magpakita sa iya.
1: Oh no!
2: DJ Ian, DJ Joy, ano bala ang ihan or ano bala ihan ang pwede ko himuon sa akon nga sitwasyon? Palihog, buligin naman ako. Mga DJs, to be honest, hindi ko man siya gusto tungod kay hindi ko type ang mga may edad na. Ilabi na nga halos sa katunga gidya ang amon agwat nga duha. Masaling ko mga DJs nga wala ko man siya gingamit kay ginpangabudlayan ko man tutanan ang mga ginhatag niya sa akon. Kag naka-benefit man siya kay nangin, malipayon man siya sa itong mga time. Mga DJs, this time, gusto ko na lang sang peaceful nga kabuhi kong tani, mga DJs. Kag kumahimu lang, gusto ko na tani dulaon sa Emine sa akon kabuhi. Gabay pa nga mahatagan niyo man ako sang advice, kag sang dapat ko himuon. Eva na lang liwat ah. Kag Emine, ang akon nga X-rated story.

0: Mga katropa, ang inilang programa ang Builog Agradulong, San Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, pamayaros ang Glotacogic, ang Virgin Coconut Oil, o kon VCO, nga nagabulig agad nga mapunggan ang early signs ng skin aging o kon pagtigulang sa ating selula sa panit. Inimana nagabulig agad nga mapaputi, kag mapakinis ang ating supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Inimana ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure, light, and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pampagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright, mga katropa.
2: Wow!
0: Ihambal tagi. Pagkatapos ng lahat-lahat ng pangangailangan niya, iiwan rin niya si Emma.
3: Grabe nga mga eksena sa part 2, ha?
0: Yes, ang magani ka tropang Joy. Kay man abita, magdayunay sila nga duha. Pero para sa ako niya, duging gamit niya gid lang niya. Agad nga mag-ano siya, makapatindog siya sang negosyo, makatipon siya sang dako nga kwarta. And after all, pag bastante na siya, bayaan niya na.
3: Kina-expect ko yung katropag ay ma-fall in love siya, yes, kay katropag Eman.
0: Ako man gani, pero kabaliktaran gani. Oh. Si Eman gali ang na-inlove sa iya, kag-shot. Siyempre sa kadamo sang reward nga na bato niya. May diamond ring. Kada may performance siya, may ginahatagid si Eman. Ay, for sure nakatipon, gid siya sang bastante eh. Ate, sa subong di anak ko no kinanglan si Eman, ho. Grabe man ni pagkatapos ng lahat-lahat, ha? Katropang Eva.
3: Subong lang siya kabat siya, katropang ayaw, hindi niya ko no type ang mga kwarentahin.
0: Yes. Feeling ko nagpato lang siya kay man kinahanglan niya gito sang una.
2: Yahoo!
0: Pero sige, ah. Decision mo man na.
3: Oh, wala man tamahin mo?
0: Amo gani. Pero halong ka. Kay delikado, Gil.
3: May problema siya subong katropang ay.
0: Kay man may ebidensya, may hawid nga video si katropang Emma.
3: Wow! Kasi na problema siya katropang ay na dunduman niya magsulat sa aton. Kay man mga ayos ako nung sang advice.
0: Yes, tani mo dunduman mo man nga tagaan kami.
3: Oo. Oh.
0: Isang isa lang na kasi isa. Diamond ring.
3: Sige, sa mga time nga paldo ka, dumaan mo kami.
0: Yes,
3: charot lang.
0: Pero sige, katropang Eva, literal na Eva ka talaga.
2: Ibang
0: iba. Sige, sa imo, ambalamon careful kagid ha. Sa imo ka mga action, sa imo ka mga decision. Hindi mo basta-basta nga amuhon lang ina si Emma. Hindi imo siya istoryahon, inga porma. Kag amo lang na, kay base ba lang mag face-to-face sila nga duha. Pangbawion tanan ni Emma. Kag kung hindi niya pag-ihata, ay, may ma-viral. At the same time, masira drang imo nga image ng tropang Eva. Kani dapat padaluman mo kinapagpanumdom. Kaya hindi na iya tiaw-tiaw. Pag-blackmail sa imo. Although nga bawal ina. Pero sige, siguro maapektuhan kagid silang imo nga mental health. Once nga mapakita niya na sa bilog, magkalay. Kani sa subong, hindi sana yung like that nga imo lang siya baliwala on. After all, sa hatag niya sa imo. Amat-amata lang, anay.
3: Amat-amata na itong pang-eraser.
0: Yes.
3: Mga video.
0: Yes, ano ba na, anay? Gaangga at tapos wala mangyang ng mga tanangin ng mga hawid nga panglaban sa imo. Buraha.
3: Oo, use your brain, anay. Subong nga time.
0: Pero, ako lang na ha, ang karma sa imo. Hindi ka na matingala sa ulihi.
3: Ang bali pa di ka, tropa. Ay, gusto niya na kuno sang peaceful nga life.
0: Ay, syempre kay okay ka na mo. Tapos na imo kinahanglan sa iya. Subong peaceful lang imo kinapangayon.
2: Yahoo!
0: Siguro may iba na ni siya nga bet. That's why nga
1: eh, kung dira ka na lang kay Eman. Kasi mabuot man na siya, kay type ka man niya.
3: Sa first part sa story, katrapang, ay, wala niya ginabaliha ang edad. Mm-hmm. Pero siya po nagkwenta na siya, oh, katunga ko nun sa iya nga edad si Eman.
1: Yes. Pero tiyo, sige, kay Waita Mahimo, mamugin na yung ibang nga tao, basta makuha na ang tanan, kaya kinahanglan, bayaan ka na lang na daw sa wala lang. Pero tiyo, sige, kato ka tanay sa comment section. Bal niyo ka tropang Ma'am Elma, nag-augtas na naman si Ma'am Elma. Ay, so, sender, pamanahan na lang na ang sugar daddy mo, konsultero, malangin na siya, kay basi sa pila ka-adlaw, ma-in love ka man sa iya.
2: Wow!
1: Amo gani, Ma'am Elma, hindi ka pa. Asawa mo na dahil ng businessman. Yeah! Ikaw na ang mamanas ang iyang mga ari-arian.
3: Kasi may kaharian pa siya to karon.
1: Yes. Oh, my karma ka na, Sander. Correct kagid, Ma'am Senaline.
3: Sige, katrapang po ang si Lens. Mayong hapon, mga DJ. Siling niya, Sander, dati nga dlaw pa man gani. San o mo ipalatak? Imo ka uya parang.
1: Ay, tapos na gani, katrapang po ang si Lens.
3: Kinarado na.
1: Kinarado na kay man. Pila na bala ka dlaw, nag-ulan-ulan. Man sa inyo, pag-ulan ka mo nagtanom, ha? So, ayan, naka-ani na yan. Para sa katropang Ma'am Sanhalin, mukhang pera ka talaga, Sender! Milyonaryo na ina si Dondon. Milad, ano man si Dondon. Ang baling katropang Miss Kay Sender, kadto na lang di abi kay Totoval, madamo inikwarta sa baul. Balaan gini Miss Kay kag.
3: May mga comment kayo na si Miss Kay, siguro nadula.
1: Gindelete niya.
3: Kaduha to ka mahaba.
1: Yes, amo gani. Pero ito, sige lang, bahiya siya da. Desisyon niya man ina.
3: Sige, tropag. Uy, sige, nadula aki siya. Wala niya.
1: Sige, tropang Josel, nagapinatawa na lang. Pero ito, sige, hambal ni katropang Ma'am Elma, maging donya ka na sa pila ka-adla.
2: Wow!
1: Ay, ikaw ang manubli sang iya manggal.
2: Yahoo!
1: Ay, kanami. Hindi pa siya 47 na ining si Emma. Basis sa mga line of 50. Hindi mamalam-alam na ining ko di ikaw, Billy. Uy, kagit balaga panumdom ang katropang Eva. Ay, ang imodera nga bastante nga ginasiling mo, maubos man at yapon.
3: Pero siya, ito, pwede pa nung gyan of Elma, ha? Konsultero, malal nga si Emma, nabi, pamalahan na lang na.
1: Yes, ganyan. Paano dumian ay sing badalo?
3: Oo. Pero feeling ko katropang ay nagwaras. Nagmuna si katropang Eman, kay siyempre, ginagulpi niya mo.
1: Mm-mm.
3: Diba? Duraki ko rin itong isa.
1: Yes. Wala nga gina-blackmail ka na niya. Ay, sala mo man na. Age doesn't matter. Hambal ni Ma'am Senaline, huh?
2: Yahoo!
1: Yudi! Siguro may chupapi mo. Pero ito, sige mga katropa, sa imo katropang Eva, ha? Panong dumisang madalom? Kay ikaw masagyapon sina ang maladaan sa uli.
2: Yahoo!
1: Alright, isa naman kay istorya sa kabuhiyang ato na buksan nga puno sang leksyon.
3: Ay, may araman of course ang inspirasyon.
1: Kag puno-puno ginsa. Consumisyon!
2: Oh no!
1: Sige lang, importante sa katropang Eva ang maga-consumisyon, hindi kita katropang John. Sa tanan nga nag-upod sa aton programa sa mga Friday afternoon.
2: Wow!
1: Thank you so much mga katropa sa aton nga viewers sa Facebook. Nga sa giyapon ara pa, nga standby. Hello, hello sa aton nga 8,000 viewers. Thank you so much kito pagsuporta ha sa paghatag sa inyong nga mga comment, advice, panugdaon sa aton nga letter sender nga si Eva.
2: Wow!
1: Tag syempre sa mga nagapamati dira sa radio.
2: Yahoo!
1: See you naman next week mga katropa. Nang ikaupod nyo na lang hangin yung mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
3: Katropang Joy.
1: Partner natin sa technical katropang Miluzada din lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo.
2: Exciting!
1: Yahoo! Happy weekend mga katropa! Alas, alas 4 in punto na sa hapon.
4: XFM. Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time, ML Quick Cash Loan customers
5: Enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng tritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadaga iupod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Boy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assisted pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assisted pain! Tangkarang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister Pain.
19: Mabibili sa mga butika.
15: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: X FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: That song was brought to you by M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X FM. Good news! Sa M. Louvillier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon. Isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
13: Bibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay niya ipagkos sa akong sang
7: Sister Pain.
6: Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pakibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
10: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong pa-premium.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang December 31, 2026 lang. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 265-285 Series of 2026.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid ko ya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain. Mag-assisted pain.
17: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
17: Assisted
16: pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: That song was brought to you by Casino Plus.
19: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Jackpot!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, yara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapalatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
0: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa inyong mga suking butika.
3: The Secret of Health.
18: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
15: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
18: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot dulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
19: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule.
21: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
20: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
20: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
18: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
17: Marami.

0: XFM.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano ba?
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
12: Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Madasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Call now.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Taansan Promo. Si Presi Diciembre, 42 years old, halin sa Roja City, Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. For DOH, FDAC, FRR, permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itom-itom bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain. Mag-assisted pain.
17: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
17: Yeah! Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika. Jackpot!

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Thank you.

Thank you.